0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
3: 2026.
5: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA
3: 2026.
6: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Ang presidente natin, napakalinaw ng instruction sa amin noon. Huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
8: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
6: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
9: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers, lumaki ang kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
6: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
10: Ngayon, makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
11: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
12: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami na yung pinapakain.
6: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
12: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
6: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
13: Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw! Nay, bukas gulay po ulit ha!
14: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: At ating pakinggan.
17: Tuloy po kayo.
16: Tuloy po kayo.
17: Mga balita at napapanahong impormasyon.
16: Ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon.
17: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
16: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo. Hatid ni Governor Doktora Helen Tan at ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon. Serbisyong tunay at natural.
17: Tuloy po kayo. Sa Kapitolyo.
16: Para sa matatag, masigla at puno ng pag-asang lalawigan ng Quezon.
17: Naglalaman ng mga impormasyong pangkalusugan,
16: edukasyon,
17: agrikultura,
16: pangkabuhayan,
17: infrastruktura,
16: turismo at serbisyong mapagkakatiwalaan.

0: patuloy na pagtutulungan ng pambansa at panlalawigang pamahalaan upang mailapit po ang mahahalagang programa at serbisyo sa mga mamamayan at higit pa pong mapaunlad ang kanilang kalidad ng pamumuhay. Yan.
1: Napakagandang adhikain po ano, na mabigyan ng mga bigas. Ito po ay pure lusinahin lahat ano, saka yung mga estudyante natin na mabigyan sila ng scholar 20,000.
0: Oo.
1: 'Di ba? Isang bata. Talagang makakatulong ito sa kanilang mga tuition, lalo lalo ngayon na talagang kailangan talagang magbayad ng tuition para sa pag-aaral ng bata, di ba? Per sem, nagbabayad sila.
0: Di ba, ano ba, ang college kasi di ba parang bakasyon pa sila ngayon?
1: Oh, yung iba magsisimula na.
0: Ngayong August.
1: Oo, nitong ngayong August na
0: tapos
1: parating.
0: Tapos yung iba September ata. Okay. So, yan. Start na pala, malapit na, no?
1: Oo.
0: Pero baka naman sabihin nyo, oh, Lucena lang ang nakatanggap.
1: Oo, hindi po. Ito nga po ang nangyari. Department of Agrarian Reform, pinangunahan po ang pagbibigay ng e-titles, CLOA at COCROM sa libu-libong agrarian reform beneficiaries nito pong araw ng Hulyo 21 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Dinaluhan po ang programa ni DAR under Secretary Attorney Kazel upang suportahan ang sektor ng agricultural sa ibang sa buong Pilipinas. Ayon po sa kanya, ang mga magsasaka ay tunay na bayani sapagkat kailangan sila ng Pilipino sa pang-araw-araw na pamumuhay. Tama naman, diba? Mula umaga, talagang magsasaka ang agrikultura ang kailangan natin. Sa kabuuan po, may 27,381 certificate o COCROM po ang naipamahagi. Gayun din po, kasama po dito yung buong Calabarzon ano, na may iba't ibang sukat po ito ng lupa. At syempre, sa ilalim po ng regular rand accusation and distribution, nagkaloob naman din po yung DAR ng 74 certificates of landowner awards sa 71 agrarian reform beneficiaries. Ito po ay may kanya-kanya na rin sukat ng lupa mula po sa iba't ibang bayan dito sa Calabarzon. Inaasahan po ang programang itong magbibigay ng malaking kagaan ng pinansyal sa mga magsasaka, pataasin din po yung kanilang produksyon at makatulong sa pagpapatatag ng seguridad sa pagkain ng bansa. Yan, yeah, napakagandang adhikain ito, ano?
0: Tsaka di ba pag yung cockroach natin, pag tinanong natin, sabi, ano ba yung meaning nung
1: yan, ito?
0: Yung condonation, di ba yun ang meaning yung mga utang?
1: Yan, pinawalang bisa na nila. Biruin mo mga million-million utang na pinawalang bisa para po magsimula ulit ng panibagong
0: buhay. Tapos itong mga titles na binigay dun sa ating mga magsasaka, para sa kanila na yon yung lupang
1: kanila na yon.
0: Pero syempre, dapat, gagamitin mo yan sa pagtatanim. Pag binisita ulit yung lupa, may bahay na.
1: Yan. At nakakatuwa, ano, pinresent din ng DAR na hindi lang yun yung programang ibinibigay nila sa mga magsasaka.
0: Lalo't
1: higit dun sa mga nagsisimula, may mga hayop din silang binibigay sa mga naghahayupan, tapos papaanakin nila, bibigyan lang ng isang DAR,
0: diba? tapos
1: ibibigay sa iba.
0: Anak, tapos ibibigay din namin
1: diba?
0: Sa iba.
1: Diba? Nakakatuwa yung mga programa ng DAR. At sana patuloy po natin suportahan yung DAR, di ba?
0: Alam nyo, isa po to sa mga ano din, sinusulong, pilit isulong po ng ating Pangulong Marcos Jr. At makikita nga po natin ngayon na magsoso na po mamaya
1: ang ating diba?
0: Pangulo. Kaya abangan po natin ang kanyang State of the Nation address.
1: Yes.
0: Ganon din po, ano, matagumpay po na isinagawa nitong July 20 po sa Bayanag General na Car, Quezon, ang 54 na regular session ng Sangguniang Panlalawigan ng Quezon, kaalinsabay po ng Sangguniang Panlalawigan Ugnayan Bayan
1: Yan.
0: Or SPAB program.
1: Oo.
0: Ito po'y pinangunahan ni Vice Governor Third Alcala kasama po ang mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan. Dito po, sinagawa muna nila sa morning session, isinagawa nila yung kanilang regular session.
1: Sa
0: bayan ng Janacar.
1: Tapos after nun,
0: yung
1: SPAB
0: naman. Dito nga po, nagkaroon ng presentasyon na talakayan hingil po sa mga usaping may kinalaman sa mga lokal na pamahalaan, kasama po ang mga kinatawan ng Office of the Vice Governor, Provincial Legal Office, Provincial Human Resource Management Office. Ito nga pong ESPA, pag inano nyo, ano ba yan? Ito po ay isang programang naglalaing palakasin po yung ugnayan at koordinasyon po sa pagitan ng ESP, mga lokal na pamahalaan at iba't ibang sektor po ng komunidad. Sa pamamagitan po nito na ihahatid ng mas malapit sa mga bayan ang mga usapin hinggil sa batas, pamamahala, mga programa,

0: serbisyo publiko ng pamahalaang panlalawigan. Yan,
1: matatandaan nyo, nung 2025, talagang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan o ng sangguniang panlalawigan ang joint session sa lahat po ng bayan ng Quezon. Oo, talagang...
0: Nalalaman nila paano ba mag-discuss ang sangguniang panlalawigan.
1: Para maging, dapat ganito. Dapat to. Talaga ganun ang session ng bawat bayan.
0: Para may
1: pakita
0: po yung standard ng ating session.
1: At syempre, ang pinakamahalaga, magkaroon ng koordinasyon yung iba't ibang bayan sa sangguniang panlalawigan.
0: Yes.
1: Hindi ito sa kung ano man yung layunin, pero ang kailangan talaga ay...
0: Pag nagpunta na sa bayan nyo, mas direct nyo agad mailalapit yung mga
1: ordinance na yan.
0: Mas mabilis.
1: At abangan natin kung saang bayan naman pupunta ang sangguniang panlalawigan para sa joint session.
0: Yes.
1: Yan. Bukod po dito, matagumpay rin na isagawa nito pong araw ng Lunes, Hulyo 20, sa 3rd floor Capitol Building, Lucena City, ang paglagda po ng Memorandum of Agreement sa pagitan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at Golden Arcs Development Corporation kasama po ang Provincial Government of Quezon at Department of Labor and Employment upang magbukas po ng mas maraming oportunidad sa hanap buhay para sa ating senior citizen. Pinangunahan po ni Governor Dr. Helen Tan at Ms. Myra Torres, Managing Direct and Golden Arcs Development Corporation, ang paglagda sa kasunduan. Ang kasunduan ito ay alinsunod sa Republic Act No. 9994 o ang Expanded Senior Citizen Act of 2010 na nagsasaad po ng senior citizen ay may kakayahan na at nagnanais magtrabaho ay dapat mabigyan ng impormasyon at job matching service upang manatili silang produktibo habang nasa pati bahagi ng ating lipunan. Yan, napakaganda nito. Ito po ay sa MacDo. Yan,
0: yes,
1: buong
0: sa MacDo po. Yung corporation po ng MacDo, sila po yung nag-o-offer. Yan. Kaya ang kasama po natin ngayon sa paglagda, ang mga dumalo nung ceremonial signing natin, ay yung mga lahat ba ng branches.
1: Kasama. Yan, yung mga mayor po ng kanilang bayan ay may MacDo. At sana sa ating mga senior citizen, kung sino pang may kaya at nais, yan, pwede na po kayong mag-apply.
0: Madami po nagko-comment paano na... Paano po mag-apply? Saan mag-a-apply? Sa MacDo ba? Sa Peso? Yan po ay abangan nyo po.
1: Oh,
0: kasi kakapirma pa lang natin.
1: Mm-mm.
0: So, aayusin pa natin yung mga process. So, abangan nyo po yung announcement para sa mga susunod na kailangan nyong gawin. Yan. So, sabi nga natin,
1: ang 60 ganda.
0: Isn't the end.
1: Yan,
0: pwede
1: diba?
0: Pwede kang mag-start ulit.
1: Kung kaya pa, diba? Pag baka gusto nyo pa.
0: Kayo ano na talaga, huwag na po
1: huwag naman, Lola.
0: Yes. Baka po lalo lang.
1: Oo, pero syempre, di ba, may mga senior citizen tayo na talagang kayang-kaya pa nilang gumalaw at hindi talaga sila nakakatulog. Mm-mm. At mas maaga pang gumising sa atin. Para magwalis lang, di ba? Yan.
0: Wala ko parang 3:30 nakikita mo, nakabangon na siya, nakatatakot. Magugulat ka pag bukod.
1: And then, ining, may pasok ka ba?
0: Oo nga.
1: Diba?
0: Yes, so talagang mas masisipag.
1: Abangan nyo po yung mga ating announcements sa mga page po natin.
0: At hindi lang po yan. Isang mahalagang hakbang naman tungo sa pagpapalakas ng kasanayan ng mga manggagawang Quezonian at pagpapalawak po ng oportunidad sa trabaho ang isinagawa sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding Ceremonial Signing sa pagitan po ng pamahalaang panlalawigan at ng Quezon at TESDA Regional Office 4A Calabarzon. Ito naman po July 21.
1: Yan.
0: Layunin po ng kasunduang ito na magtatagpo ng isang cooperative framework para sa Enterprise-Based Education and Training or EBET sa sektor po ng mining at quarry industry sa lalawigan na nakatuon po sa pagpapahusay ng kakayahan ng mga manggagawa, pagpapalabak ng oportunidad sa hanap buhay at pagsusulong ng kaligtasan sa lugar ng trabaho.
1: Ayan, yun din, napakahalaga din na magkaroon
0: mo,
1: tayo.
0: Alam
1: yan,
0: yung gantong mga klaseng training. Kasi alam mo, pag sinabing pagmimina, hindi mo pwedeng sabihin, ay mag-aano lang ako,
1: sa
0: mga wall ng bato.
1: Yan, kailangan talaga.
0: Hazardous din po yan. Dapat alam mo yung tamang proseso.
1: Kailangan talagang fully knowledge kayo.
0: Mamaya
1: dung ka
0: ng
1: ginagawa.
0: Pagtingin
1: diba?
0: Mo dun sa likod mo na
1: landslide na. Diba?
0: So, kailangan nating malaman kung ano yung mga kailangan gawin. Ano yung mga dapat na iwasan. Yan. Kaya napaka-importante po ng ating na sinagawang ceremonial signing sa pagitan ng TESDA. Para
1: at
0: po ito sa mga Quezonian.
1: Napakahalaga nito, no? Kasi kung mapapansin nyo, tuloy-tuloy po yung pagperma ni Governor Dr. Helen Tan sa ngalan po ng pamahalang panlalawigan sa mga Memorandum of Agreement, Memorandum of Understanding para po talaga makipagtulungan sa ibang sa iba't ibang ahensya at matulungan yung ating mga kalalawigan sa iba't ibang sektor. Di ba kanina sa senior citizen, ngayon naman sa ating mga mining, talagang tuloy-tuloy po ayan at abangan nyo ang mga susunod na pepermahan niya para sa ating mga kalalawigan, di ba?
0: Basta tayo ay naka-focus ngayon sa maraming mga projects, especially yung mga sa edukasyon, lagi doon tayo lagi.
1: Hindi lang po ito pagperma, no? Ito yung napakalaking responsibilidad na talagang ikatutulong po sa atin sa mga kalalawigan. At ito nga, Eya, dumako na tayo sa pangkalusugang balita. Ito yun pa lang yung mga top news natin, ano? Yes, napakadami. At ito nga po yung sa pangkalusugan bilang bahagi po ng patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan sa lalawigan. For, ito po ay sinagawa nitong July 20 ang medical equipment turnover para po sa Department of isang programa naglalayong pumalakasin ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan po ng sanggunyang panlalawigan.
0: At ng Quezon Provincial Hospital Network po at Quezon Medical Center. Dito po, ipinamigay po dun sa dalawa yung ating
1: Wheels of Life, Savings of Life. Mom and Babies in Quezon Province. At layunin po ng inisyatibang ito na mapalawak ang kapasidad ng mga ng ating pangkalusugan sa lalawigan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mahalagang kagamitang medikal na makakatulong po sa mabilis at epesyente at dekalidad na pangangalaga lalo na po sa ating mga ina at sanggol. Ang naturang programa po ay bunga ng pagtulungan ng iba't ibang organisasyon na naglalayong suportahan ng mga hakbang ng pamahalang panlalawigan ng Quezon sa pagpapaigting po ng maternal and child health service at pagbibigay po ng mas ligtas at abot kayang serbisyong medikal para po sa ating Quezonian sa pamamagitan po ng donasyon ng mga medical at non-medical equipment.
0: Yan. Ito po ay hindi po siya yung i-turn over ba agad ng araw na yun. Yung iba kasi mga equipment na una ng
1: Pero nagkaroon lang program, di ba?
0: Yung ano para yung
1: nagkasulatan, ng signing.
0: Pero yan, naaga nang na-turn over yung ibang gamit.
1: Pero nagagamit na po natin yan, di ba? At talagang kitang-kita natin na nag-i-improve na talaga ang QMC sa mga kagamitan, sa mga doktor, sa mga nurse. Nadami na sila. Kasi ang alam ko, may mga newly hired po tayo na mga nurse. Madami. Diba?
0: Sana po yung mga doctor natin dyan.
1: Yan. Yun ang kailangan natin, mga doctor na may nais. Kaya sa mga susunod na buwan, sana po ay meron ng mag-apply. Bigay ni. Yan.
0: Kulang, diba?
1: Bigay ni.
0: Napakadami pong Quezon Provincial Hospital Network at pati mga rural health unit na kailangan po ng mga doctors. Kaya doon sa mga interested po, sa mga makakarinig, apply na po. Alam ko talaga.
1: Nananawagan na tayo na kung sino po yung gustong mag-apply at maglingkod sa ating mga kalalawigan. Kayo po ay pumunta na at mag-apply sa
0: especially
1: QMC.
0: Especially mga OB po.
1: OB nga yung kailangan natin. Diba?
0: Yes, yan. Kaya po, ayan. Ganun din po, dito naman din po sa QMC, matagumpay din po na isinagawa ang arteriovenous fistula caravan sa loob po ng dalawang araw mula po noong July 21 hanggang nito pong July 22 sa QPH and Quezon Medical Center. Ito po'y patuloy na pinalalawak ng pamahalaang panlalawigan ng mga programang pangkalusugan upang mas maraming Quezonya na magkaroon ng akses sa dekalidad at abot kayang serbisyong medikal.
1: Yan. At bukod dyan, Eya, nitong Sabado at Linggo, nagkaroon naman tayo ng cholecystectomy caravan o yung cole caravan natin na kung saan 40 po nakapasyente ang naabutan ng libreng operasyon dyan. Ayun po yung mga may sakit sa bato sa abdo, yan. Tama. Yung iba, inalis na yung abdo. Yung iba naman, inalis lang yung mga bato-bato dun sa loob ng abdo. Diba?
0: Kita nyo po, napakadami natin karaban. Kaya po talagang, sabi nga po ni Gob, pagtutuunan natin yung mga kailangan talaga agad. Kasi, napaka-dangerous din ang mga bato-bato.
1: Diba?
0: Kasi pag dinaagapan,
1: pag nag-acute, diba, lalo na yung mga acute, kaya kailangan na talagang operahan.
0: Yan. Yung mahihirap ang operation, diba?
1: Mahirap talaga. Yung talagang in pain ka na wala nang, kahit pain reliever, hindi na daw nagana. So, kailangan talaga ng mga kalalawigan natin yung mga gantong programa. At nakakatuwa, di ba? Sunod-sunod to ngayong buwan.
0: Yung ating EB Fistula, Cole Caravan. Abangan nyo din po, yung iba pa natin mga susunod na caravan.
1: Pero dito sa EB Fistula, schedule.
0: Alam ko, inilalapit din nila yung mga hindi na kayang mga pasyente
1: sa NKT. Nakakatuwa rin, ano, kapartner din na.
0: Yan yung ating kapartner. Refer natin yan.
1: Oo, yun sa mga AV Fistula. Yeah. Pero yung ating, sa Cole naman, kapartner po natin yung East Avenue Medical Center na talagang may mga bumababang doktor para po sa anesthology.
0: Napakaganda ng ganyan. Kasi alam mo, kahit nga tayo mag-offer na mag-offer kung wala namang gagawa,
1: diba?
0: Kaya yan po, maraming salamat po sa partnership. Abangan nyo pa po yung mga susunod nating caravan.
1: Bukod po dito, umabot naman sa 89 blood bags ang nakolekta po mula sa volunteer ng donors na sinagawa pong blood donation drive ng QPDRRMO, katuwang po ang Philippine Red Cross, Lucena City Chapter at QPH and QMC nito pong July 21, 2026 sa third floor Activity Center, Pacific, Lucena City. At maraming salamat po dun sa mga nag-donate. At isa na po dyan si Kuya Don Don Tipayo, shoutout sa'yo.
0: Yes.
1: Nag-donate siya ng dugo eh. Sana sa mga susunod aktibidad na ganito, marami pa po yung mag-donate. Kasi kailangan po talaga ng dugo ng ating mga QPHN. Ito po ay mapupunta sa mga pasyente natin na may kinakailangan ng dugo. Yan. At ito nga po, ano, mga kalalawigan, sa education and sports naman, thousands of students applied for this program but you were selected. So be responsible enough, mag-comply sa requirements na sineset ng scholarship unit. Ito po ay naging paalala po ni Governor Dr. Helen Tan sa mga bagong beneficiary ng One Family, One College Graduate Scholarship Program at Priority Course Return of Service Scholarship Program na isinagawa po ng Meet and Greet Memorandum of Agreement na and signing po nito pong July 20 sa third floor Capitol Building. Sa kabuuan po, 25 na beneficiaryo ng Priority Course Scholarship and Return of Service Program at 43 naman po ang beneficiaryo ng One Family, One College Graduate Scholarship na lumagda po sa ating MOA na nagsasaad ng kanilang mga karapatan, beneficiaryo at mga responsibilidad bilang mga scholar ng lalawigan. Napakagandang isa rin ito sa tinitingala nating programa ni Governor Dr. Helen Tan, ano, dahil talagang itong One Family, One College Graduate Scholarship Program, napakagandang programa. Tanda ko, may na-interview ka nun, si Warren ba yan?
0: Si Warren. Napaka ano nga po, no, napaka maaawa ka talaga sa kanya. Matutuwa ka. At the same time, kasi napili siya, talagang dedicated siya na matapos yung course niya, matulungan yung kanyang pamilya kasi ang kasama niya.
1: Lola, di ba?
0: And siya, may sakit din siya sa puso. So talagang in-interview.
1: Pangarap niya talaga. Natatakas ka.
0: Iiyak ako, ibawal yan.
1: Di ba? Pero nakakatuwa. Yes. Talagang yung programang ito, talagang kinikilala yung mga beneficiary, walang pinipili.
0: Yes, at diba? At hindi lang siya, alam mo yung mga ganito kasi yung mga binibigay. Pero po yung binibigay, hindi yung kami yung babae na ano mo.
1: May budget sila. May mga gadget na ibibigay kapag kailangan. May laptop.
0: Nakakatawa dito, sabi nga nila, yung mga na-interview ko. Alam mo, hindi nga lang yun, sa stancy nga din sabi nila, na kahit pa paano po, nakakatulong din ako sa family ko.
1: Nakapagbigay sila ng
0: So, malaking kabawasan.
1: So, ibig sabihin, enough yung binibigay ng pamahalaang panlalawigan para magkaroon po ng budget.
0: Sabi nga din po natin, napag-usapan namin ni Alea na kinukulang tayo sa medical profession.
1: Priority courses.
0: Yan
1: diba?
0: Yung balak itugunan ni Governor Dr. Helen. Kaya po yung mga priority courses natin, madalas nasa medical, ang medicine ng profession. Para pagka-graduate, imbis na umalis muna kayo sa ibang
1: bayan, dito kayo sa lalawigan.
0: Kasi po yung ating priority courses, return of service program. Pag-aaralin namin kayo, pag nakagraduate kayo, trabaho muna kayo dito sa Lalawigan.
1: Oo, at nakakatuwa yun. Ano kasi, yes, sariling bayan mo yung paglilingkuran mo. Trabaho pa rin naman yun, yes, di ba?
0: Kikita ka pa rin.
1: Oo, ang gusto lang talaga ng pamahalang panlalawigan ay yung mga batang gagraduate na may medisina. Ay talagang dito. Oo, yes, dito sila yan maglingkod.
0: Napakadami talaga nating gustong solusyonan at nakakatuwa po na may ganito tayo.
1: At nakakatuwa din, ano, na kapag interviewin mo yung mga bata, they are willing talaga na,
0: masaya talaga sila kapag in-interview mo yan sila. Kaya natutuwa ko, sabi ko, ah, napakaganda ng program, madaming natutulungan. Pero bago po kami sumunod sa, isunod yung aming susunod na mga balita, magkakaroon po muna kami ng maikling mga paalala.
2: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
6: SONA
5: 2026.
7: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
5: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
6: SONA
5: 2026.
8: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
9: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
11: Game 1, 2, and...

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
1: Yan po mga kalilawigan.
2: Muli kami nagbabalik.
1: Pero bago po yan, kamusahin naman natin yung mga nasa...
2: Oo, yan. Good morning sa inyo. Sino nga ba yan?
1: Good morning po, Sir Ronald.
2: Ms. Yan, good morning po.
1: At ang ating Radyo Pilipinas family. Good morning
2: Yan,
1: po.
2: Good morning po.
1: Josephine, Sir Yobin, at si Jeline.
2: Good morning. At siya syempre kay Fern.
1: Yes.
2: Good morning sa inyo.
1: Good morning, ganda.
2: Yan, good morning, guwapo. Yan, shout out sa'yo. Good morning po sa PIO. Ayan.
1: Yes, and good morning po Miss Carmi and Ma'am Josie, good morning po ulit.
2: Yan. So tuloy-tuloy tayo.
1: Po tayo no? Dito po sa ating usaping pang-agrikultura, matagumpay po na isinagawa nito pong July 21 ang Provincial Agriculture and Fisheries Council election sa patnubay po ng tanggapang panlalawigang agrikultor sa sangguniang panlalawigan. Dito po inihalal bilang chairperson ng MAFC ng Atimona na si Ginoong Demosthenes Hernandez.
2: Yan.
1: Tinatayang 40 na kinatawan at opisyal mula sa iba't ibang sektor po ng agrikultura at pangisdaan, kabilang po ang mga presidents of farm Confederation at mga MAFC chairpersons mula po sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Quezon ang nakiisa po sa nasabing eleksyon.
2: Diba?
1: Sa pagtatapos po ng programa na iproklama ang mga bagong halal na opisyal ng PAFC na inaasahang magsusulong po ng mga programa, polisiya at inisyatibong magpapalakas sa sektor ng agrikultura at pangisdaan sa lalawigan ng Quezon.
2: Yan, nakakatuwa ano kasi yung bawat sektor po ng ating agrikultura, yung ating pangingisda, yung ating magugulay, nagkakaroon sila ng council kasi po yung ating mga kalalawigan, meron silang lalapitan. Kung ano yung mga pwedeng, problema, di ba?
1: Kasi kung wala, paano mag-circulate? Ano yung lalapit?
2: Tanda ko noon, may na-interview ako dati. Wala daw ganitong mga council, wala dito mga presidente.
1: Oo.
2: Kanya-kanya silang diskarte kapag may problema, sariling puhunan, ganyan. Ngayon, pag may mga ganito na ilalapit sa pamahalang panlalawigan, nagagawaan po ng paraan kung ano yung problema, tapos ibababa po natin. At kung naging epektibo po yung programa, inilalapit din natin yun sa iba't iba, sa pare-parehas na problema, di ba? Pero sabi nga po ni Gov, hindi naman pwedeng, kung ginawa namin to sa isang bayan, hindi po namin pwedeng gawin dito sa isang bayan. Lalo't higit magkaiba kayo ng klima.
1: Kaya diba? Maganda yung council para alam natin ano yung action na kailangan gawin.
2: Talagang nababa.
1: Kaya sasabihin nila sila, makakaalam sasabihin nila sa atin. Kaya nakakatulong.
2: Congratulations din po dun sa newly election.
1: Congratulations.
2: Newly elected. At sana po ay gawin yung makabuluhan yung inyong pagiging officer sa atin pong mga kalalawigan. Yan, bukod po naman dito, nagsagawa po ang Office of the Provincial Veterinarian po ng pamamahagi ng mga halamang pangkain po sa bayan ng Sampaloc at Mauban bilang suporta po sa pagpapatayo at pagpapalakas ng forage nursery na magsisilbing pinangkukunan po ng dekalidad ng materyales sa pagtatanim at tuloy-tuloy na supply po na pagkain para po sa alagang hayop sa mga magsasaka sa nasabing bayan. Sa kabuuan po, malugod nilang tinanggap ang 150 Trenchatera tsaka po 200 Endogofera, 40 Ipil-Ipil, 130 Mulberry, 200 Mombasa at marami pa pong iba na makakatulong talaga sa pagkukunan ng pagkain po ng ating mga magsasaka sa kanilang alagang hayop. Ang inisyatibang ito po ay nagpapakita ng patuloy na pangako ng pamahalang panlalawigan na Quezon na palakasin po yung sektor ng paghahayupan sa pamagitan ng mga programang tulad ng Animal Feed Development. Yan, napakagandang programa din ito. Kasi sa isang hayop po, hindi naman lahat ng makikita pwedeng kainin, di ba? So talaga naghahanap sila ng pwedeng gawin nilang pagkain tapos bibigyan itatanim ng mga maghahayupan para doon na lang sila kukuha, hindi na nabili. Yes, diba?
1: Ganun niya dapat. Para less na lang, ano, less gastos.
2: Yan.
1: Yan nga po, sabi nga namin kanina, tatalakayin natin yung pahiyas.
2: Yan. Oo, oo,
1: dito po tayo sa usaping pang kabuhayan. Exploring opportunities for Quezon vendors and MSMEs at the Port of Lucena.
2: Yan.
1: Mas maraming market opportunities para po sa ating local MSMEs at vendors ang lagi ning mabuksan po sa pamamagitan ng planong Vendors Plaza o Pasadena Center na tinawag nga po nating Pahayas Village sa Port of Lucena.
2: Mm-hmm.
1: Napag-usapan po dito ang proposed Vendors Plaza Pasalubong Center na may initial na 14 stalls with possible expansion.
2: Wow.
1: Meron din pong training sa food safety, cleanliness at proper product display, pag-promote ng Quezon product sa mga biyahero at bisita ng Port of Lucena. Posibleng tulong pang kabuhayan at access to finance para sa mga vendor. Kaya po, napakadami at ang mga ito po ay tinalakay sa exploratory meeting ng PGO LEDU sa pangunguna po ni PDO 3 Lawrence Joseph Velasco, kasama po ang Provincial Satellite Office ng Lucena at ang pangunguna ng Philippine Ports Authority, Port of Lucena, nito po July 23. Bagamat nasa planning stage pa lamang, isa po itong hakbang tungo sa mas maraming opportunity para sa mga local na negosyante at sa patuloy na pag-angat po ng mga produkto.
2: Yan, napakagandang opportunity nito kasi una sa lahat, mapopromote natin yung mga local products natin at syempre, mabibigyan po natin ng bagong oportunidad yung mga kalalawigan natin na magkaroon ng trabaho, di ba? Napakagandang adikain para yung mga nabiyahe, pamarinduke, pamaromblon, yan, di ba?
1: Yun ang gusto natin.
2: Oo, mga pinagong, yemake, nagugutom to.
1: Dahil project po to ng Lady Unit, makakaasa po kayo talagang yung mga nandito, magagawa ito kasi sa ngayon po, ito yung mga proyekto talaga ng
2: yan.
1: Na meron sila mga binibigay ng mga ganitong klaseng benepisyaryo sa ating mga programa na Stand Kabuhayan.
2: Yan. Kasi nga, binisita din ni Sir Lawrence yung mga mga nagtitinda sa gilid. Siguro, ito na bagong oportunidad, di ba?
1: Yan. So, abangan nyo po ulit ang mga susunod pang pangyayari dyan.
2: Yan, ito naman po sa Good Governance, Philippine Port Authority, General Manager Jay Santiago at iba pang kawanin ng ahensya na malugod po na inimbitahan ni Governor Dr. Helen Tan sa kanyang tanggapan matapos ang inspection po ng Lucena Port Passenger Terminal Building nito po July 21. Layunin po ng pagbisita na pag-usapan ng mga nakaplanong proyekto ng ahensya para po sa lalawigan sa mga susunod na taon at inaasahan po na magpapabilis palalo ng biyahe at mapapahusay ang konektibidad ng sa pag-unlad po ng ating lalawigan. Yan. Napakagandang adhikain nito dahil alam naman natin po yung mga PPA, talagang sila yung nagpaplano para mapabilis talaga yung biyahe. Yes, at saka konekta ng bayan-bayan, di ba?
1: Yan talaga. Kaya po, napakadami nung ginagawa natin ngayon when it comes to transportation, di ba?
2: Oo, at excited na talaga tayo dun sa mga susunod nilang project. Yes. At baka malay mo sa susunod, malapit na tayo sa Boracay. mula port ng Lucena, malapit na tayo sa ano.
1: Tama.
2: Excited, looking forward po.
1: Yan po, so ganun din po nag-courtesy naman po sa tanggapan ni Governor Dr. Helen Tan, sini Acting Regional Director PRO4A PB Gen Dominic L. Bacay at Picol Romulo A. Albacea nito naman pong July 21. Naging pagkakataon po ang kanilang pagbisita upang pagtibayin naman ang ugnayan at koordinasyon sa pagitan po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon at ng Philippine National Police sa pagsusulong po ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa lalawigan. Sa pangungunan

0: POP sa pangunguna po ni Governor Dr. Helen Tan, nagsagawa naman po ng 2026 Mid-Year Assessment and Strategic Planning para po sa higit na pagpapaunlad ng mga programa at proyekto ng bawat tanggapan ng pamahalaan panlalawigan. Sa naturang aktibidad po, inilahad ng bawat tanggapan ang kanilang mga pangunahing programa, proyekto at mga nagawa sa unang bahagi po ng taon na nakaangkla po sa healing agenda ni Governor Dr. Helen Tan. Ito nga po yung health, education, agriculture, livelihood, infrastructure, nature, environment, tourism, yes, and good governance. Sa pamamagitan po ng taunang pagsusuri sa pagpaplano, higit po na nagpapatibay ang koordinasyon sa pagtutulungan ng mga tanggapan ng pamahalang panlalawigan at tinitiyak po nito na ang bawat opisina ay may malinaw na direksyon at sapat na suporta upang patuloy po na makapaghatid ng mahusay, maasahan at makataong serbisyo para sa bawat Quezonian. Congratulations po.
1: Yes.
0: Nakaabot na tayo sa kalahating taon ng 2026, oh, di ba? Malapit ang sumilip si.
1: So, di ba? Lapit parang kailan lang January.
0: Yan. Tapos ngayon kalahati na. Oo, magsisimula na ulit tayo ng panibagong kalahati ng taon, yes, na talagang looking forward sa mga panibagong programa na isusulong ng iba't ibang departamento.
1: Yan, tama. Yan. At ganun din naman po, nagsama-sama naman ang mga kinatawan mula sa iba't ibang tanggapan ng bayan sa lalawigan po ng Quezon para sa 2-day strategic workshop, yeah, on the formulation of local investment and incentives code na isinagawa po nitong July 23 sa Cultural Arts Center dito po sa Lucena City. Ito po ay pinangunahan ni Provincial Economic Development and Investment Promotions Unit PEDI po sa pamumuno po ni Mr. Emmanuel Escarbing upang mapahusay po ang kakayahan ng mga kawani sa pagbuo po na ang Local Investment and Incentives Code at pagtukoy po ng mga lokal na prioridad sa pamumuhunan.
0: Yan.
1: Tinalakay po dito ang iba't ibang topic gaya po ng Local Government Operations Officer for ng DILG Quezon. Tinalakay po niya dito ang legal frameworks ng LIIC Fundamentals, habang ibinahagi naman po dito ang iba pa gaya ng Drafting Declaration of Policies. Samantala po, madami pa ipinaliwanag gaya po ng 2026 Strategic Investments Priority Plan or SIP. Kasunod po ng talakayan, dito naman diniscuss din natin yung Provincial Investment Priority Areas. Dito inaalam kung ano yung mga lugar sa lalawigan yung pwede nating pag-investan.
0: Yan.
1: Nagbigay din po dito ng pahayag si Mr. Carubin na mga gabay sa Identifying Local Investment Priority Areas or IPAS or IPAS. Yan,
0: yan.
1: Kadami.
0: Isa sa napaka nakakatuwang programa, ano, yung pagbibigay tayo ng mga kaalaman sa ating mga kalalawigan tungkol sa investment talaga.
1: Yes.
0: Dahil talagang ang pagninegosyo ay talagang makakaunlad yan ng ekonomiya, di ba?
1: Oo, tama. Yan. Napakadami po kasi talaga nating gustong gawin. At gaya nga natin, paano ba uunlad ang lalawigan kung wala mag-invest?
0: Diba? Kaya kailangan, yes, po natin na pag-aralan.
1: At yan, oo, diba? Napakadami. Yung mga gantong investment, related din to sa tourism.
0: Oo! Oh,
1: eh.
0: Oh.
1: So, tayo talagang nakilala.
0: Yan, lalo tapos may agritourism pa tayo, yeah, diba?
1: So,
0: talagang magkakaugnay po ang lahat ng proyekto ng pamahalang panlalawigan mula sa kabababaang sektor hanggang po sa ating
1: big projects.
0: Oo, talagang lahat kasali, diba? Yes. Lahat nakikinabang sa mga proyektong ito. Ito naman po isinagawa nitong July 22 sa Cultural Arts Center, Bulwagang Kalilayan, Governor's Mansion, Lucena City, ang Quezon Youth Policy Lab, Youth-Led Policy Development and Consultation Program. Si Ma'am Jenny Garcia, ng Youth Development Officer, ang programa po ay nagbigay po ng paunang mensahe. Naghatid naman po siya ng mensahe ng pagbati kay Board Member Jacqueline De Limos, kasama rin din po natin yan, at syempre sa kinatawan po ni Mr. Fort Alcala na si Vice Governor Third Alcala, kasi youth eh. Kaya,
1: yes,
0: nandun po yung anak ni
1: mga kabataan.
0: Bilang bahagi ng programa, tinalakay po ni Mr. Tivadevia, ang Program Manager ng DILG Quezon, ang at Concrete MLGOO ng DILG Makalelon, ang Youth Participation in Governance and Policy Development, na sinundan po ito ng talakayan po ni Bukal JJ Akibido po, na tungkol naman sa identifying key youth issues and community concern. Nagtalakay naman po si Ma'am Zeta De Sena patungkol po sa How Nutrition Impact Development, na nagbigay po ng DI na mahalagang papel sa wastong nutrition sa pag-unlad ng kabataan.

0: Samantala, tinalakay naman po ni Attorney Loria, Attorney yes. Quezon Provincial Legal Office, ang policy formulation and writing of policy recommendation upang higit pong mapaunlad ang kakayahan ng mga kabataan sa pagbuo ng mga mungkahing pulisiya, lalo't higit ito sa mga SK. Ano? Yes. Dinaluhan ang naturang programa po ng mga local youth development officer, provincial youth development council, PPSK, mga kinatawan po ng SK Federation Council at youth organization mula po sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Quezon. Layunin po ng aktibidad na palakasin po ang partisipasyon ng kabataan sa pamahala ng pamamagitan ng aktibong pakikibahagi sa pagbuo ng konsultasyon ng mga pulisiyan tumutugon sa kanilang mga pangangailangan at hihikain. Napakaganda din nitong programa. Dahil nga po, malapit na yung
1: Linggo ng Kabataan.
0: Kaya talaga nagsisimula na excited na ba ang lahat sa mga concert. Pero bukod sa mga concert at saka bigyan sila ng kasiyahan, binibigyan din talaga sila ng kaalaman patungkol sa lipunan, 'di ba?
1: Para alam mo 'yun, bata ka pa lang, you know how to integrate na sa society. Yan.
0: Oo. Pag nandito ka lang,
1: pagka-graduate diba? Pa lang,
0: 'di ba? Nabibigla sila. Kaya ngayon yung ating mga SK, yung mga federation po natin, talagang sila yung kasabay natin, kasama natin sa ganitong mga programa para na enlightenment sila sa mga tunay na buhay.
1: At yan, diba? Bilang bahagi din ng patuloy na pagpapaigting ng mga programa para sa kabataan Quezonian, matagumpay po na isinagawa nitong July 23 sa Sevilla Resort po ang capacity development training para sa mga miyembro ng Provincial Youth Development Council at mga Local Youth Development Officer, so LYDO. Mm-hmm. So ito, dalawang araw na training din to. Tapos napakadaming, noong una talakayan, second day workshop. At dito nga po, iba't iba, ang mga tagapagsalita nila ay yung mga taga National Youth Council naman.
0: Napakaganda. Ano?
1: So, diniscuss dito yung mga batas naman. Batas about dun sa SK.
0: Yan.
1: Yung mga ibinaba na batas ng DILG. Bakit mahalaga na merong mga binubuong council sa kabataan sa isang komunidad. Bakit maganda na merong mga ganito sa LGU? Napakadami pong diniscuss. Kaya importante talaga kasi sabi nga natin, walang napapabayaan.
0: Oo.
1: Meron namang program para sa senior, meron para sa mga bata, meron sa mga working, sa mother, napakadami. So talaga nakakatuwa.
0: Lalo na to yung ating talagang mga SK. Kasi nga, di ba, nagkakaroon tayo nung mga hinuha dati na alisin na yung SK. Kasi mga kabataan, ganyan. Pero ngayon, yung pamahalang panlalawigan, gumagawa sila ng paraan para magkaroon ng sapat na kaalaman yung mga SK natin na para handa talaga silang tumugon sa mga pangailangan ng kanilang kapwa kabataan sa isang barangay man yan o bayan.
1: Naman, di ba, diba? Yung magsosolve ng problema ng mga kabataan.
0: Ay, walang alam, enough na alam.
1: Kung ano ba
0: yung
1: nararanasan namin ngayon, di ba?
0: Kaya dapat talagang ituloy yung pagkaroon ng SK at suportahan ng pamahalang panlalawigan. At ito na nga po yung ginagawa natin. Tuloy-tuloy po ito, hindi natatapos ang pagbibigay natin ng programa.
1: Tama ka.
0: Yan. Dito naman po, nakaisang pamahalang panlalawigan sa pagdiriwang po ng ika-48 National Disabilities Rights Week. Kasama po ang person with disabilities mula po sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ito po July 23 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Patunay na pagdiriwang po na ito ay patuloy na adhikain ng pamahalang panlalawigan. Tulong po ang isang mas inklusibo, makatarungan at mapagkalingang Quezon para sa lahat niya. Nakakatuwa. Ano, dahil may mga person disabilities tayo na hindi natin na may ganito pala silang talent.
1: Yes.
0: Diba? Napakaganda.
1: Akala mo yun lang, pero wow.
0: Oo. May mga nag-graphics, nag-ano po ng t-shirt, nag-design ng t-shirt, may kumanta, may sumayaw.
1: Yes.
0: Yan, talagang meron pa silang mga competition tungkol sa sign language, yung song, nila.
1: Ay, parang interpretation.
0: Ayan. Pero sign language.
1: Yes.
0: Napakagandang adhikain po ng pamahalang panlalawigan na talagang i-boost yung mga talent ng mga kabataan nating PWD. Saludo po kami sa inyo.
1: Kaya sabi nga po namin, lahat ng
0: sektor. Lahat. Oo. Napapansin. Yan.
1: So, wala napapabayaan po dito sa pamahalaang panlalawigan.
0: Yan.
1: At yan po ang kinakatuwa natin. Ano?
0: At dumako na tayo sa mga anunsyo.
1: Sa anunsyo naman po. Kamusta po mga kahanap buhay sa Reyna at Pulilio?
0: Yan.
1: Isang panibagong oportunidad po ang muling darating upang ilapit ang iba't ibang trabaho at serbisyo sa inyo. Tara na po sa gaganaping serbisyo, trabaho at negosyo caravan job fair.
0: Yan.
1: Na inihahandog po ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pamamagitan po ng Quezon Provincial Public Employment Service Office.
0: Mm-mm.
1: Ang aktibidad na ito po ay gaganapin sa ika-29 po ng Hulyo sa ganap na 9 a.m. ng umaga hanggang 3 p.m. po ng hapon. Social, sa Social Center Plaza po ng Barangay Poblacion 38, Infanta, Quezon.
0: Mm-hmm.
1: So kung nabibilisan kayo, pwede nyo pong tingnan nyo aming
0: yung post page natin. Na, ano?
1: Nandun po yung post. Mag-backread lang kayo.
0: Yan.
1: Mahigit 600 job vacancies po ang nag-aabang para sa inyo. Kaya huwag po kayo magpapahuli.
0: Yan.
1: At i-click nyo na po yung link
0: natin
1: sa
0: para sa registration.
1: Yes.
0: Ano?
1: Kaya magdala lang po kayo ng updated resume, valid ID at ang inyong sarili.
0: Oo sa naman.
1: Pero syempre, paghandaan sa sarili, dress up nicely.
0: Yan.
1: Naman.
0: Yan. Oo.
1: Para bibili lang kayo sa tingin.
0: 'Di ba? Para talaga mag-apply kayo ng trabaho dahil trabaho na po. Trabaho na po ang lalapit sa inyo. At kasama natin yung iba't ibang ahensya, kumpanya para po sa 600 po na vacancies dito sa atin.
1: Kita-kits mga kahanap buhay.
0: Kita-kits po.
1: Yan. Napakaganda at ang dami natin.
0: Oo. At syempre, gusto po muna nating batiin lahat ng nakinig.
1: Yes.
0: At nanood sa ating Facebook Live.
1: Okay, ma'am. Carmi, good morning din po, Sir Gerald. Yan, good morning, Sir Gerald.
0: Good morning sa inyo.
1: Good morning.
0: Yan, at syempre gusto rin natin pong batiin yung ating mga kasama sa tanggapan ng PIO. Unang-una na, si Sir Jun Dubit, good morning sa inyo. Ang gwapo nyo. Si Kuya RC, na TL natin. Syempre, ang ating admin section, si Ma'am Ashi, si Jeline, si Cha, kasama rin si Fern.
1: Yes.
0: At syempre, ang iba pa pong kasamahan natin sa opisina, si Mami Wilma, si Isay, si Tin, si Kuya Don Don, si Kuya Jopet, si Kuya Garrett, si Kuya Rupert, Kuya Gio, Kuya DP, si Choi, si Fern, si RK, si Jam, si Ate Maymay, at saka syempre kay Ivan. Good morning,
1: yeah, good morning
0: sa inyo. Happy Monday!
1: Happy talaga?
0: Oo.
1: Happy Monday! Sabi niya happy.
0: Yeah.
1: Okay. Pero lagi nga po yan sinasabi.
0: Oo, simulan
1: niyo
0: natin ang araw
1: na may ngiti
0: sa labi. Yan.
1: Yan.
0: Happy Monday talaga tayo.
1: At diba? Yan nga po ang kabuo ang ating balitaan sa buong linggo.
0: Patuloy niyo po kaming subaybayan sa pamamagitan ng pag-like at pag-follow po sa aming Facebook page, Provincial Government at Quezon at Doktora Helen Tan.
1: Sa ngalan po ng Provincial Information Office, ako po si Ea Naravar.
0: At ako naman si Alea Cuadro na nagsasabing, kung sama-sama, kayang-kaya. Tuloy po kayo sa Kapitolyo.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams.
7: OPLAN contra tax scams.
6: Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
5: Huwag i-click ang link.
6: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
10: Nakagat ako ng aso, inay.
9: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
10: Yung aso po ni Manang Bida.
9: Ay. Sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado.
10: Ano na po ang gagawin natin, Inay?
8: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin nito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Muli, linisin ito sa pamamagitan ng alkohol o namang antiseptic. Panatilihin itong malinis at huwag tatakpan. At agad na sumangguni sa pinakamalapit na animal bite treatment center. Samantala, kailangan obserbahan sa loob ng 14 araw ang asong nakakagat. Kung mananatiling malusog ito, ibig sabihin ay wala itong rabies. Huwag baliwalain pag nakagat ni Bantay. Para laging masaya, malusog at tanatag ang buhay.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
11: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang may-ari at namamahala ng mga kauna-unahang modern jeepneys sa lungsod. Nagsimula sa 15 units ang modern jeepneys ng kooperatiba. Makalipas ang halos 5 taon, 55 na ang units nito na bumabiyahe sa mga rutang Lukban-Lucena City, Mauban-Tayabas City at Gulang-Gulang-Lucena City Bayan. Ano nga ba ang mga benepisyo ng Public Utility Vehicle o PUV Modernization Program ayon sa karanasan ng Lukban Genesis? Narito ang pahayag ni Lukban Genesis General Manager Ana Risa Diwata.
12: Isa sa mga naging pangunahin, nakita namin agad yung benefit ng pagkakaroon nito ng CCTV. Sa CCTV, siya yung tiping saksi kahit sa accidents. Hindi na ka nakikipag-away ang driver. Ang gagamitin na lang namin yung backup. Pagka nagkaroon ng incident, yun lang ang daladala namin sa police station. Okay na. Sa loob, kung anong karakter ng driver, kung medyo pasaway din ba yung driver or yung pasahero, nakikita yun sa CCTV. Plus ngayon, meron siyang GPS for tracking. Kita namin kung yung aming driver ay sumasideway, via GPS din, kapag may sinabing kulang dito sa area na to, mas nabideterminate agad namin kung saan may kulang, kung saan. Meron namang sobra. Euro 4 siya, yung engine niya. Lesser yung smoke emission niya. Nakatulong tayo somehow para ma-reduce yung pollution. Hindi lang yun. Kapag ka sasakyan natin, ay ini-align lang natin sa passenger demand. Hindi maraming sasakyan ang nasa daan. Automatic fare collection system. Yun nga yung cashless. Added convenience yun para sa part ng pasahero.
2: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
4: Narito ang ilang paalala ng USD Pagasa bago pa man dumating ang baha. Alamin kung gaano kabahain ang inyong lugar at kung gaano kalala ito. Alamin ang flood warning system ng inyong komunidad at tiyakin na alam ito ng inyong pamilya. Palaging alamin ang lagay ng panahon. Magtakda ng evacuation area para sa inyong pamilya at mga alagang hayop. At magtalaga ng miyembro ng pamilya na may kanya-kanyang tungkulin at responsibilidad ayon sa plano ng paglikas. Mag-imbak ng pagkain na madaling lutuin at hindi na kailangan ilagay sa refrigerator. Laging magdala ng transistor radio at flashlight na may ekstrang mga baterya, pambiglaang lutuan, kandila, posporo at first aid kit na madaling dalahin para sa biglaang pangangailangan. Itali at tukuran ang hindi matibay na tirahan at mga kagamitan.
3: Ang kahandaan sa baha ay tungkulin ng lahat.
5: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
6: Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamahalaang China para sa 20,000 metric tons ng urea fertilizer na kanilang donasyon dahil malaking tulong ito sa ating agrikultura para matugunan ang food security sa bansa.
7: In behalf of the Filipino people, let me extend our deepest gratitude and appreciation to the Chinese government and its people for this donation, a solid gesture of friendship and goodwill that is in keeping with our long and storied history of trade and cultural exchange.
6: Dagdag ng Pangulo, isa pang katunayan na maganda ang relasyon ng dalawang bansa ay ang paghahandog ng Chinese government ng bigas na nagkakahalaga ng 4 million pesos para sa mga evacuees sa paligid ng Bulkan Mayon.
7: These generous acts symbolize the value of the relationship between our two countries. We must continue to nurture, we must continue to care for that through acts of mutual assistance and of constant and amicable dialogue. I assure the Chinese government that the Philippines will always work for the strengthening of our ties and the advancement of our mutual interests. And they are many.
6: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.

0: Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service, kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA,
4: SONA 2026.
6: Mahiya naman kayo.
7: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
4: Pangako.
8: Tuwing may bagyo, ganito ang sitwasyon ng spillway na yan sa Barangay 5 dito sa Lucena City. At dahil laging umaapaw, nagmimistulang ilog ang mga kalsada rito. Habang ang mga bahay na malapit sa spillway, halos lamuni na ng baha dahil sa taas ng tubig.
9: Dati, ang naranasan ko dito, yung umabot sa pinakamalaki, Rosing, hanggang doon sa may Basilio Street, ang tubig. Pinakamalaki yun.
10: Pag umaapaw yan at malakas ang baha, hanggang maghapon na ulan, tumataas ang itubig hanggang dito. Yan, dito, hanggang dyan.
8: Sa tulong ng pamahalaan, naipagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang kalsada at riprap dito. Umabot sa 47 million pesos ang inilaang pondo para sa naturang proyekto mula Barangay 5 hanggang 8.
11: The status of project in our jurisdiction, Second District Engineering Office. So para naman, completed halos lahat sila. Yesterday nga, nagkaroon kami ng coordination meeting sa regional office tungkol dun sa OKB, yung offland kontra OKB, offland kontra baha. And dito naman, nakapag-submit na agad kami ng nasa 5 spots.
8: Dahil sa proyektong ito ng DPWH, nabawasan kahit papaano ang pag-aalala ni na Kuya Leonardo at Kuya Ferdinand tuwing may bagyo.
9: Ano, iba-iba naman simula nung nagawa itong karsadang ito.
12: Paano po naiba?
9: Hindi na masyadong malalaki ang tubig.
10: Malaking bagay kasi siyempre sa amin, malaking tulong yan kasi nga unang-una yung pagbaha medyo nasasala.
8: Sa ilalim ng oplan kontra baha ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., natitiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino lalo na tuwing may bagyo o masama ang panahon. Mula rito sa Quezon Province para sa Integrated State Media, May Formaran ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang sarap ng pagkain ko ngayon, gulay sa lugaw. At sabi mo na ay mabuti ito para sa akin. Pakukulaan mo muna, tapos dudurugin at ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas gulay po ulit ha.
14: Bagyo. Lindol. Pagsabog ng bulkan. Ilan lamang yan sa mga madalas na nararanasan ng mga Pilipino. Mga sakunang malaki ang nagiging pinsala sa ating bahay, pamayanan at higit sa lahat sa ating buhay. Mga sakunang paulit-ulit.
15: So currently, meron po tayong tatlong bagyo na binabantayan.
14: Nagbabadya, nakapaligid sa atin. Pero ang mahalagang tanong sa mga Pilipino, handa ka bang harapin ang mga sakunang ito? Paano ka maghahanda? Paano ka babangon? Paano tayo mapapanatag sa gitna ng mga ito? Ang sagot ay nasa kamay mo. Abot kamay na kaalaman kung paano maghanda, humarap at bumangon mula sa mga sakuna. Mga kaalaman na panlaban natin sa oras ng pangailangan. Mapapanatag ka kapag alam mo dapat gawin. Dahil sabi nga ni Dingdong,
5: panatag ang may alam.

0: Sulong Southern Tagalog, palatuntunang tatalakay sa mga programa ng Panguluhan sa pamamagitan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Maghahati din sa inyo ng mga balitang pangkaunlaran sa Mimaropa at Calabarzon. Sulong Southern Tagalog, kasama sina Dick Quasay Cantos ng Radyo Pilipinas Lucena at Cecil Cambemololis ng Philippine Information Agency Calabarzon. Sama na sa pagsulong ng Southern Tagalog Region, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga tuwing Biyernes. Sulong Southern Tagalog.
1: Magandang umaga sa ating lahat mga kaibigan. Ito po ang ating palatuntunan, Sulong Southern Tagalog, hatid sa inyo ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. Sa ngalan po ni Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez, inyong mga kapiling ngayong umaga. Sa ating technical side, master control, katawang po natin si Engineer Robin Celis, Ate Ota Evangelista at Ate Josie Gonzalez. Sa ating pong transmitter side, kagapay naman po natin si Kuya Ronald Rowie. Oras natin mga kaibigan, 9:17 in the morning, at syempre kapag sulong Southern Tagalog, alam na natin, nakasama po natin ang ating magigiting na mga kaibigan, mga kapatid, mula po sa PIA Calabarzon at PIA Mimaropa, sina Ate Cecil Cambemololis at syempre si Sir Dennis Nebrejo. Good morning po, kumusta po kayo?
2: Yes, good morning Josh, good morning Sir Dennis. It's another Monday morning, another morning para sa ating makabuluhang talakayan dito sa Sulong Southern Tagalog. At last Monday na ng month of July.
1: Napakabilis, wow, ate.
2: Buwan na ulit tayo. Yan, Sir Dennis.
3: Magandang umaga, Ma'am Cecil, at siyempre kay Josh. Magandang umaga sa lahat pa rin po ng mga taga-subaybay. Sabi nga ni Ma'am Cecil, last weekend of July at next week ay Agosto na, no? At isang buwan na lang ay burn months na. So napakabilis talaga ng panahon at hindi natin namamalayan. Christmas is just around the corner. Okay, good morning Sir Josh.
1: Good morning Sir Dennis, good morning Ma'am Cecil. Nako, parang nararamdaman na nga ho yung lamig. Parang nagbabadya na yung burn months. Pero may August pa, awat muna. Hindi ho ba? Pero Ate Cecil, tayo ay merong panauhin ngayon at talagang napapanahon yung ating pag-uusapan kasama yung ating guest. Pakilala na natin, Ate Cecil. Kasama na ba natin ang ating guest ngayon? Wala pa.
2: Josh, anyway, nag-message si Sir Joseph na nasa waiting na siya.
1: Ayan, room. Okay. Sige, sige.
2: Link.
1: Mm-hmm. At bago yan, kumusta muna, Ate Cecil, Sir Dennis, kumusta po kayo?
2: Dito sa amin sa Kalamba, dito sa Laguna ay medyo gloomy yung weather. Last night ay maulan ang aming panahon.
1: Dito rin.
2: Kaya naman masarap matulog.
1: At tayo ay nagagalak, no, dahil bagamat maulan kagabi ay medyo forgiving naman yung weather ngayong umaga dito sa Calabarzon area. Diyan ba sa Mimaropa? Sir Dennis, kamusta po ang lagay ng panahon?
3: Dito naman sa Marinduque ay kanina umulan, no, kanina mga bandang alas 7 hanggang alas 8 at hanggang ngayon medyo makulimlim. Anyway, mas maganda naman ang panahon compared naman na minsan this past few days ay mainit pagsapit po ng umaga. Ngayon ay katamtaman lamang ang lagay ng panahon kaya fresh na fresh.
1: Yes.
3: Ang inyong lingkod.
1: Ayan, oo. Ma'am Cecil, mukhang kasama na natin sa ating kabilang linya ang ating panauhin. Go ahead po.
2: Ayan, tayo po ay mapala dahil ngayong umaga ay muli na naman po tayong napagbigyan ng isa sa ating mga paboritong i-guest sa ating programa, at hindi siya nag-atubili na sumagot na yes, siya ay mag-guest ngayong umaga. Ating pong i-welcome muli sa Sulong Southern Tagalog ang Information Officer ng DSWD4A. Wala pong iba kundi si Sir Joseph Arceo. Magandang umaga, Sir Joseph.
4: Yes, magandang umaga sa iyo, Cecil, Sir Dennis, at sa lahat ng nakikinig sa inyong programa.
1: Ayan, good morning po, Sir Joseph. Joshua Suarez po mula po sa Radyo Pilipinas, Lucena. Sir, umpisahan natin yung ating talakayan. Ano po? Ano po ba yung tinatawag nating Uplift Program at ano po yung pangunahing layunin nito, Sir Joseph?
4: Well, ang Uplift Program po, no, bali ito ay assistance talaga ng ating pamalaan para po dun sa mga mahihirap at medyo malapit na maging mahirap dahil sa gawa ng biglaang pagtaas na naman ng presyo. Hindi pa naman talaga siya bumababa ng normal na level ng kagaya dati. Pero ngayon, may nagbabadya na naman baka tumaas ulit. Nung nakaraan, tumaas na ang diesel. Asahan na natin kasunod na yung gasolina. And pag tumaas ang mga bagay na to, malaking epekto po to sa atin, lalong-lalo na sa mga mahirap. Itong uplift program na to, nais nito ibsan yung magiging epekto nito doon sa mga targeted na mahirap na pamilya. Sir Joshua.
1: Ayan, thank you very much, Sir Joseph. At Ate Cecil, para sa iyong katanungan.
2: Sir Joseph, medyo familiar na yung mga kababayan natin doon sa iba pang programa no, ng DSWD na lagi nating ipinapatupad. Ano po ang pagkakaiba nitong uplift? Ano po bang ibig sabihin ng uplift?
4: Ang uplift is unified programs for livelihood, industry, nakalimutan ko lang yung F. Food and Transportation Assistance. Sorry, medyo nakalimutan ko yung F. So, Transportation Assistance. Again, dagdag tulong lang po yan sa kanila. So, ang bawat na beneficiary na target dito, yun na-identify po natin, makatanggap po ng 2,000 pesos na additional tulong. Pero hindi po pare-pareho yan, ha. Kasama po kasi dyan, unang-unang tatawag natin bucket A or group 1, ay yung mga pantawid beneficiaries at walang gutom program beneficiaries. Sila po makakatanggap ng 2,000 na one time lang. Isang beses lang, ngayong July lang, one time lang po sila. Whereas yung mga near poor, basically kasi hindi sila napasama sa pantawid, na na-identify sa CBMS noong 2024 survey. So sila yung nakita na na-survey na yan. So sila po makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan hanggang December po ang matatanggap nila. So July ay basically 6 yan. So and yung third group, which is yung mga sa SSS, sila na po ang bibigay niyan. So sila yung mga identified poor din na medyo mababa yung income nila, mga mababa yung income. SSS na nag-identify na po sa kanila. So basically yung sa aming kagawaran ay ang group 1 at group 2 po. So again, no, ito idagdag tulong. Hindi nagaano mamamonitor yan, pero sinisigurado lang namin na yung mga makakatanggap dapat ang siyang makatanggap talaga.
1: Ayan. At,
3: Wait, sir.
1: Yes.
3: Sir, Sir Joseph, good morning. No? At sir, ibig sabihin po ba lahat po ba ng mga beneficiaries o kabilang na rin dito yung mga iba pang mga programa ng DSWD ay makakatanggap din po ng 2,000 pesos yung po mga beneficiaries, sir?
4: Hindi po. Yung beneficiaries lang, active beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at walang gutom program. Sa aking pagkaalam kasi dito sa ating rayon, ang meron lang po tayo ay Pantawid. Ang walang gutom kasi walang gutom program, selected municipality, selected regions pa lang meron po yan.
2: Ayun. Sir Joseph, in connection doon, ano, meron po ba kayong maibibigay na figures kung magkano po ang hinilaan po ng ating pamahalaan para dito sa uplift? Kung may available.
4: Well, oo nga, kasi mat kasi yan. No? Hindi ko kabisado yung number. I could check siguro bago tayo matapos, makikita natin yung exact figures kung magkano. But para sa kaalaman nyo, ang target po natin dito lang, no? At least from the Pantawid Pamilyang Pilipino Program na makakatanggap ng one-time 2,000 pesos assistance ay nasa 209,476 across the region ng Calabarzon. So, sa Sir Dennis, hindi ko kabisado sa Mimaropa. So, paumanin mo na ako. And para sa Group 2, ang target po natin sa ngayon, ha, kasi sabi nila final na to, nasa 119,934 families, beneficiaries po. So yung amount niya po, I'm trying to check lang, nagko-compute lang kami. Balikan kita mamaya.
2: It's okay. It's okay, sir. So approximately, alam na natin din yung ano, kasi times 2,000 lang naman din dun sa figure na binigay po niya, number na binigay niya. Ano po?
4: Yung isa sa pagtawid 2,000. Yung isa times 12,000 dahil 6 months ago.
2: Semester, second semester, 6 months. Ano po? Ayan, thank you po. Ayan. Josh?
1: Yes. And ano din na, Ate Cecil, Sir Dennis, Sir Joseph, to clarify, no? Way back nung July, nung nag-start itong, this July, no, nung nag-start itong uplift program ng pamahalaan, 12.375 billion pesos yung approved funds ng DBM for the expanded uplift program, yung unified package for livelihood, industry, food, and transport. So, yung binabanggit ni Sir Joseph ay iilan lang dun sa kabuuan ng uplift program at inaasahan natin na mas marami pa yung mabibigyan ng karagdagan. Karagdagan tulong po ito. Hindi po ito yung pangmalakihan dahil ito ay additional help sa ating mga kababayan. And balik tayo kay Sir Joseph. Ano po? Ano-ano po bang services yung pwede, or assistances, sir, yung pwede pong matanggap ng qualified beneficiaries po natin?
4: Well, unang bago kasi ko din yung tanong mo sa services. So dugsungan ko lang yung sinabi mo pala. Thank you very much sa complete details. Pero dito po sa Calabarzon, ang completed natin is nasa 1.8 billion.
1: National naman, sir, yung figure.
4: Yung sa inyo, national. Yes, so, at least sa atin, nasa 1.8. Ngayon, doon sa tanong mo, services, I think, ayun na po yun yung assistance, the financial assistance na naibibigay natin. Wala na pong additional service, basically. Mm-hmm. Pero, during the payout, we are encouraging lahat po. May mga implication kasi nangyayari dito sa programa na to. No? Unang-una yung kailangan magpa-register na sila sa PhilSys, sa national ID natin. Dahil ito talaga magiging basihan po natin para sa pag-release, pag-identify ng ating mga benefits para masigurado na kayo talaga yung taong nakalista dyan. At number two, yung survey.
1: Yung CBMS survey,
4: 2024,
1: sir.
4: Mm-hmm. Yes, 2024 survey. And ngayon, nung panahon yun, medyo nababaliwala ng mga tao. Akala nila wala lang yun. Ayaw nila ma-istorbo or whatever reason. Ngayon, maraming mahabol. So, It's really the implication, Sir Joshua. No? Mm-hmm. So right now, sana makita ng tao na next time na may kumutok sa atin na for service, PSA, CBMS, at basta't may ID, properly identify sila, entertain natin. Kasi we're trying to make sure na yung tunay na mahirap, yung tunay na nangangailangan ng ating ang makatanggap ng tulong mula sa pamahalaan. Kung wala po kasi niyan, lahat na lang po. Eh ngayon, marami po nag-gabol. Nagtatanong, paano po ba makasalit? Sir, identified. Sir, ma'am, identified ako kasi sila. So, to your question, basically, it's a 2,000 pesos financial assistance. So, it's up to the family kung paano po nila gagawin. And we certainly hope na they would use it properly na maayos yung makakatulong sila para kahit paano makagaan yung kalagayan nila. Lalong-lalo na medyo nagtataasan pa rin ang bilis.
1: Ayan, oh, very important po yung mga survey na ginagawa ng PSA and iba pang government agencies dahil dyan po, sabi nga ni Sir Joseph, no, dyan po na identify na determine sino po yung mga beneficiaries ng mga programa po ng pamahalaan. Kaya the next time na may kumatok, sagutin po natin, mag-participate tayo given po na may ID, may proper identification yung mga nagsusurvey. Dahil tulad sa uplift program, ito po ay based doon sa community-based monitoring system ng PSA at talagang ina-identify po sino yung talaga nangangailangan ng assistances. Ma'am Cecil?
2: Mm-mm. Sir Joseph, dahil sa sinabi na natin na ito ay based doon sa 2024 CBMS, ano? So ito ay ang uplift ay isang programa na hindi nangangailangan ng application na yung gustong makakuha nitong benepisyong ito ay mag-a-apply sa tanggapan ng DSWD, ano? So Sir Joseph, just to to pacify our at ang ating mga kababayan na bakit sila hindi nakasama ganito, mayroon pa bang pag-asa na yung iba nating mga kababayan ay makasali pa sa ganitong klase kung hindi man yung uplift ay sa ibang DSWD?
4: Well, sa ngayon, no, ang naka-pipeline sa atin or ginagpapatupad natin is the uplift program talaga. So, hindi natin alam kung may mga susunod pa, no? And I'm not quite certain kung kailan yung next na PSA survey. Pag kung hindi ako nagkakamali, 2024, after 4 years yan. So, kung hindi ako nagkakamali, so medyo periodic kasi yan, no? So, wala na po, hindi na po sila mapapasama sa uplift. Kung sakali, baka hanggang 2020, kung sakali, I'm not really certain kung pwede pa silang makasama sa iba pang biglang mabubuong programa. para makatulong dun sa iba't ibang epekto ng ating iba't iba yung epekto ng mga pangyayari sa buong mundo sa ating dinamisa. So, hindi ko po talaga alam, no, Ms. Cecil, pero marahil baka meron pa rin naman dyan mga iba na nangangailangan talaga ng tulong, na mahirap talaga dahil sa anumang dahilan, hindi nasama sa survey, hindi sila nasama sa listahan. Pwede pa rin sila lumapit under our regular AIX, Assistance to Individual in Crisis Situation. So yun, kung meron po silang problema, talagang ma-assess po sila ng ating social worker, pwede naman po silang lumapit sa regular AIX. No? So again, mm-hmm. Pero hindi automatic po yun. Ha? At hindi po full amount yun kung sakaling lumapit kayo dahil it's all based on the assessment of the social worker sa dokumentong prepresent nyo at dun sa isasalay sa inyong kalagayan.
2: Apo. So Joseph, yun sa bagay na yan, ay pwede silang pumunta sa kanilang MSWDO para dyan sa ano na yan, kung meron sila talaga na matinding problema na nangangailangan ng assistance, agarang assistance.
4: Well, pareho yan. No? Sa MSWDO, kasi ang kada local government unit, meron silang AIX din. And of course, sa amin din, meron pa rin kami na AIX. Pero hanggat maaari, iniiwasan natin mag-duplicate. No? So, minomonitor rin naman na yan sa aming information system. So, pwede po lumapit sila sa MSWDO or pwede rin sa aming kagawin through our SWAT offices or satellite offices na spread naman across the region. And same din sa Mimoropa. May mga SWAT offices kami sa iba't ibang isla dyan. So, I'm quite certain dahil mas malakas yung mga SWAT nila dyan dahil halos ang layo kasi nila.
3: Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. No? Sir, alam naman natin ang Calabar Zone has a total of 17 million, no, ang population nun. Dito, sir, sa gaano po makarami ang natulungan ng uplift program dyan po sa region ng Calabar Zone, sir?
4: Well, if you're going to ask kung ilan na na-serve namin after one week pa lang yan, one week pa lang ang ano namin, nasa 215,000 na po. 215,706 beneficiaries na po ang na-serve natin. Out of the one na hindi ko lang masigurado po ilang yung total 215 yung total serve na natin. Okay, so hindi ko lang maalala kung hindi ko makita dito sa notes ko sa inyo yung total, but just the same, kasama na po kasi dyan, kaya medyo mataas yung Pantawid. During the first day, second day, na-deposit na po sa kanilang mga account na yung mga Pantawid beneficiary, yung 2,000 pesos na one-time assistance para sa kanila. That's 209. Pero sa so far to date, yung sa group 2, yung mga na-survey ng CBMS ay nasa 6,312 na po. So, medyo malayo pa ang habulin natin kasi nasa 119 ang target sa group 2. Oh, by the way, idugso mo lang, i-clarify ko na yung CBMS ha, kasi baka maraming nakikinig sa atin at umaasa. Every 3 years pala siya. So, asahan nila sa 2027, magkakaroon po ng survey. And again, ganito kaaga pa lang, please bigyan nyo ng pansin dahil napakahalaga na alam natin at yung kaligayan ng ating mga kababayan and at the same time, yung tunay na mahihirap talaga ang ating matulungan.
2: So, Joseph, kumbaga safe to say na itong programa din ng DSWD na ito ay mag-complement naman doon sa campaign ng ating PSA na magbigay ng tamang datos, makikooperate sa mga enumerators, at syempre yung pagpaparehistro natin sa national ID ay makokomplement din nitong ng DSWD itong programang ito.
4: Yes, tama po. At importante talaga na yung datos, hindi kasi tayo pwedeng magsuntok sa buwan lang or pumitas lang sa anumang puno ng ating numero. So, importante meron tayong pinagbabasihan talaga and kami, ka-partner natin ng PSA dyan sa gawain yan. Kahit dati pa man, kami may mga mechanism kami dati na ginagawa namin para masigurado yung beneficiaries natin ay qualified talaga. Dahil layo namin nasasayang effort. And itong sa CBMS, ito na yung accepted talaga. So kami, nakiisa na rin po kami dito. Definitely, ito talagang pinagbabasihan naman ng lahat ng agency. So, importante na makiisa tayo. Huwag natin sabihin na survey lang yan. Again, so long as may proper identification and on schedule, may notice, in-announce naman sa publiko, sa lahat ng mga newspapers at sa broadcast. So, makiisa po tayo. Ina-announce naman po yan pati ng inyong LGU at ng inyong barangay. So, makiisa po tayo. Napakalaga po yan.
1: Ayan, dagdag ko lang din si statement ni Sir Joseph. Ito pong CBMS kasi mga kaibigan, yung ating community-based monitoring system ay mandated po siya no under the Republic Act 11315 kung saan yung lahat naman po ay gumagawa po ang ating pamahalaan ng database no para doon sa mga mahihirap, para doon sa mga nangangailangan ng government programs para maging reference ng ating iba't ibang government programs sulad nga po nitong Uplift. Sir Joseph, ano naman po yung papel na ginagampanan sir ng ating mga LGU at iba pang partner agencies sa pagpapatupad po nitong Uplift?
4: Well, una-una no, kasi yung listahan ng beneficiaries, so binibigay po sa amin yan, sa aming kagawin dito sa field office, and after which we coordinate with the LGU. So malaki ang papel ng LGU dyan. Unang-una kasi sila po ang unang nasa baba, sila may connection kagad sa mga tao, sila po unang magkocontact sa kanila, yung mga nasa listahan. So sinasabi nila nakasama po kayo, bumunta kayo sa activity na to. During payout, sila po ang first line namin na sila po nagbabalidate ng mga IDs and yung intake sheet namin kasama po namin. So, sobrang dami po kasi na ating bibigyan, hindi sapat ang tauhan lamang ng mga kawani ng aming kagawaran ng aming tanggapan para gawin nila ito. So malaking bagay pa rin po sila sa ating pagpapatupad ng program. So, and maliban doon, of course, yung usual things, yung venue natin and logistical support. Ayaw natin hanggat maaari na yung experience nila sa pagkuha ng programa ay alam, napakahirap para sa ating mga beneficiaries. So dapat nga kahit paano mapagaan. And our local government unit, dun po sila pumapasok. Sinisigurado nila maayos ang ating payout and of course secure po. So napakalaki pa rin po naman nila.
1: Thank you, Sir Joseph. Talagang very close no yung coordination ni DSWD and of course ng ating local government units para dito sa program na ito. Ma'am Cecil.
2: Yes. Josh, itanong ko lang kay Sir Joseph, paano ang distribution doon sa ating mga geographically isolated areas, lalo na meron tayo dyan sa Quezon at iba pang mga lugar. Paano yung pagpapatupad itong programang ito? And meron, I just want to kung meron bang percentage, halimbawa, ang yung pagbibigay, mas marami ba ang nag-qualify kung ang mga itong mga tao ang ito ay naandun sa mga geographically isolated area or may certain number lang talaga per lugar na bibigyan itong uplift na ito?
4: Well, doon sa percentage, kasi matagal yan, Cecil, sabi ko, huwag kang magmamate. Pero wala pa akong datos, wala kami hawak na datos tungkol dyan kung ilan yung percentage na, no, na nasa GIDA. But we would really expect na lahat po ng areas, lahat po ng municipalities, meron po tayong magiging beneficiary niyan. So, doon sa mga GIDA area, paano magiging payout? We'll have to coordinate pa rin doon sa LGU kasi sila po nakakaalam ng paanong diskarte, the best na diskarte. Right now, ang ginagawa po natin is centralized payout sa LGU. So, on yung site nila, doon lang po tayo magpa-payout. But of course, may iba yung malayo talaga eh. Diba? So, wala pang napag-usapan talaga na paanong gagawin doon sa mga ando naman. So, but we'll see. I'm sure our office and the LGU will try to work this out para masigurado natin na makarating yung pera na dapat sa kanila ng less na gastos. Kasi aanin mo naman yung 2,000 nila, kung pamasahin mo dahil nasa GIDA area ka, nasa 3,000. And I'm sure the coordination with our local government.
2: Same thing, Sir Joseph, kung ikaw ay nabibilang dun sa mga vulnerable sector, no? Like kunwari ay yung nakatala ay person with disability. Yan, I'm sure ang DSWD and ang ating ang coordination with the local government ay nakikita naman yung ganung sitwasyon.
4: Yes, usually during the payout may mga priority lanes tayo and everything, no. So it's being taken into consideration. Yung last na payout namin, I think sa NAIC, I think hinahanap inuuna nila yung mga senior citizen PWD at mga puti. So we still respect yung right nila kahit paano pinaprioritize natin sila kahit na lahat naman sila yung nangangailangan. Pero of course to medyo physically hindi lang nila kaya talaga. So we took take that into consideration.
2: Thanks.
3: Okay. Sir Joseph, andun lang na tanong ko lang, no? Kasi minsan may mga ilang mga kababayan natin na sabi, ah, bakit hindi kami nakapasama dyan? No? Sino, para kaliwanagan lamang po, kasi kuminsan ay sinasabi na po politika, yung sitwasyon. Ano po bang ang remedyo o ginagawa ng DSWD para matugunan po yung mga ganitong problema?
4: Well, natural yan, no? I think pag ganyan may ayuda, gusto talaga ng marami makatanggap. It's a natural reaction sa kanila. Pero we have to keep on explaining na may qualification po yan, may basihan. And again, that's where the CBMS comes in talaga. So kahit anong gawin natin, we have to explain that and we have to protect the system. Dun sa tanong mo kung isa impression nila sa nabanggit mo na napopolitika, I doubt kasi 2024 at nagulat pa nga sila. So I don't think na meron nakapagplano ng ganong kalayo na pangyayari. No? So they will have to understand later on kasi nagda-database na tayo eh. Hindi na, actually nga iniiwasan natin na no, yung dinadaan sa bulong and everything na pasok ko si Ms. Cecil, pasok ko si Dennis. Yun ang iniiwasan po natin talaga. That's why kailangan may database talaga. So, and in fact, system na po yan and titingnan talaga yung kalagayan nyo. So, may mga actual survey na ginagawa po. So, sa tanong mo, hindi ko alam eh, but we just have to continuously educate them, paliwanag, tuloy-tuloy na ito, and hopefully, magmamature tayong lahat na hindi po, wala pong palakasan dito. It's all database po.
3: Sa paano po naman na mapapalawak pa lalo ng DSWD ang programang ito ng uplift para po talagang makarating do sa nararapat na beneficiary po itong tulong ng pamala?
4: Sir Dennis, pasensya na, nagka-cut ka, nag-chopy medyo. Kung pwede pa paulit na lang, nag-chopy sa akin, sorry.
3: Okay, sir. Sir, paano po natin mapapalawak pa yung programa from DSWD dahil para naman yung ating mga kababayan, particular dyan sa lugar ng Calabarzon, ay mas lalo pa natin matulungan? Ano po yung mga efforts na ginagawa po ng DSWD?
4: Well, right now, hindi ako sigurado. Hindi ko alam yung details no, kung paano siya papalawakin. If you all know, laging galing sa taas yan at pinag-iisipan nila, pinagpaplano po nila yan. So basically, pagdating sa atin, may guidelines sa puyan, we try to execute it to the best of our abilities and our resources. So hindi ko talaga alam eh, but I'm quite certain sensitive ang ating mga nasa taas at the same time buong pamahalaan natin doon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. So they try to address yung mga needs and concern nila given the situation and the resources na meron natin pala. Sir Dennis, hindi ko talaga masagot kung paano papapalawakin, pero kasi andito tayo sa field office level eh. May mga evaluation kami ginagawa and we give reports kung ano nangyayari, paano namin execute. So we give recommendation, but in the end, it's really the ang term na lang natin, siguro think tanks yung mga nagpa-plan na yan. Sila po talaga nakakalap. So I'm sure after this, kung may iba pang mangyayari or kahit sa sakon na ng mga disaster, nag-i-strategize naman po lagi. And may consultation lagi kami sa mga concerned parties hanggang ni LGBT Fox.
3: Thank you, Sir Joe. Sir Joss.
1: Yes po. And Sir Joseph, ito ano, saan po pwedeng lumapit magtanong yung ating mga kababayan if ever they have questions po para dun sa ating uplift program, sir?
4: Dalawang klase kasi yan, no? Kung yung question nyo is related na doon sa releasing or yung pagka, ano na, on the side of payout, meron kami mga grievance desk. Yung sa documents nila or yung representative or hindi makakapunta yung mismong tao, anong gagawin. Doon, meron kami grievance desk po sa kada payout site namin kung saan i-address na kagad nila yung mga kanilang katanungan. Other than that, kung ang concern nyo, listahan, hindi po namin binibigay yung listahan except through the LGU lang. Kasi may nagtatanong, kasali po ba kami? Paano po namin malalaman? Mm-hmm. Ang sinasabi lang namin sa antabayanan yung abiso ng LGU. Hindi po natin pwedeng i-post yan, yung listahan na yan. But we share dun sa partner natin sa LGU. Other concern, you could always email to our office at the SWD, whether sa field office level or sa national level. Or kung gusto nyo, pwede natin try nyo rin 888. Kasi inquiry lang naman yun eh. Hindi masama.

0: sumasagot, Sir Joseph, di ba, yung ating mga pages. So kung may mga katanungan po, sisikapin ang DSWD na sagutin sa abot na kanilang makakaya. But then again, yung specifics po no, is sa LGU. Kadalasan, lalo po, at sila yung nag-handle ng data, sila po ang may alam, basically, no, kung sino yung mga kasama. Kaya standby lang po tayo doon sa mga announcement po ng ating mga lokal na pamahalaan. Sir Joseph, Ate Cecil, Sir Dennis, tayo ay magbe-break muna. Maya-maya ulit po tayo magkikwentuhan, makalipas po ang ilang mga paalala.
1: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Pangako sa bayan. Tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
6: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, nagpapatuloy ang investigasyon sa mga umano'y maanomalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
7: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo!
6: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasampa ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Ikiniit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA.
4: SONA 2026.
8: Nay, bakit kahit nasa trabaho ka, may breast milk pa rin akong naiinom dito sa bahay? Kaya pala, pinag-iipon mo ako ng breast milk, tapos iniiwan mo rito. Pati pagkain meron. Galing mo talaga, Nay!
9: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: At nagbabalik tayo mga kaibigan sa ating balatuntunan, Sulong Southern Tagalog, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena, dito lamang po sa DWFS 87.9 FM. Again, FM na po tayo mga kaibigan, kaya mas madali nyo na po mapapakinggan ang Radyo Pilipinas Lucena sa inyong mga radyo, mapakotse man sa bahay o sa inyong mga cellular phones. Okay, kasama pa rin natin sa ating linya mga kaibigan sina Sir Joseph Arceo mula po sa DSWD Region 4A Field Office, and of course sina Ate Cecil and Sir Dennis mula naman po sa Philippine Information Agency. Good morning po ulit.
11: Yes, good morning Josh. Yan. Sir Joseph, naisip ko lang kanina nung tinatanong ni Sir Dennis yung pagpapalawak pa. Hindi naman pinagbabawalan ang mga LGU kung sakali at halimbawa during payout ay magbigay rin sila ng addition doon sa 2,000 pesos, kung 2,000 na yung amount. Necessarily in cash din. Kumbaga ay pasabay din sila ng kaunting tulong, whether it be bigas or anything. Hindi naman na pinagbabawalan ng DSWD ang ating mga LGUs.
12: Well, I think the term na kung pwede kong mabigay dyan is highly discouraged. Kasi during payout, magkakaroon po ng tendency ng politicking. So ayun ang niwasan natin. Kung papansin niyo, kung kayo mag-a-attend, wala pong programa dapat siya. At so far sa aming pinag wala pong programa. Even dito sa NAIC, Cavite, nagpunta si Secretary, wala pong programang ginawa. Medyo nag-short message lang siya dahil kinilala. Pero wala pong programa, wala pong magsasalita. So kung sasabayan po natin ng iba pang ibibigay, baka mo po pumapolitik at magkagulo po lalo. Lalong-lalo na kung magkaibang listahan. And ang tendency

0: dalawang kahera, dalawang ano, baka magkalituhan po. So it is highly discouraged talaga. Huwag na lang po sana natin gawin, bagamat maganda ang ating intensyon, baka lamang po magkagulo at na hindi po maging maayos yung ating payout. So huwag na lang po sana, baka sa ibang pagkakataon na lang hangga't maaari. Hindi namin pinipigilan yung mga LGU na magbigay tulong sa kanilang mga constituent, pero hangga't maaari po huwag natin isabay total. Andiyan naman marami pong ibang araw na pwede natin.
1: Thank you for the clarification, sir.
2: Kumbaga,
1: Sir Dennis?
2: merong right
1: Thank
2: place
1: you.
2: and right time.
1: Okay, sir.
2: Oo. Yes, Sir Dennis, go ahead po.
0: Yes.
1: Okay, last question ko na po. No? Sir, ano po yung mga schedules nyo for this week or sa mga susunod na panahon para naman po ma-update po yung ating mga kababayan dyan po sa bahagi ng Calabarzon?
0: Alam mo, meron kaming mga schedule for this week, pero hanggat maaari, iniiwasan namin i-announce, kasi baka magkagulo, lahat pumunta, madagsa. So, lalong-lalo na medyo mabilisan nito. So, inilay lang sa LGU mag-advise po sa kanila. But definitely, ay doon sa aking tiningnan, meron po dyan sa Laguna, meron po sa Batangas, again, sa Cavite. Parang Quezon, meron din yata. Pero ang Mimaropa, hindi ko masagot eh. Hindi ko talaga alam kung ano schedule nila. Pero, again, hindi kami we're advised na to, kasi para maiwasan natin yun. But definitely, antabayan na niyo po yung contact sa inyo ng inyong LGU sa ating mga nakikinig. Para pagka nakatanggap kayo ng text message or napuntahan po kayo sa bahay, pumunta po kagad kayo. And kunin ko na sa ating pagkakataon, Ms. Cecil, Sir Joshua, and Sir Dennis, please make sure kung may PhilSys ID po kayo, dali niyo yung PhilSys ID po. Kasi po ay ang pinaka number one requirement, and I think it's high time din personally, no, na pahalagaan na natin tong ID na to, kasi may batas rin naman to kaya ginagawa, hindi naman ginagamit, hindi natin minamaximize, kaya very little yung registration niya. So again, we are encouraging PhilSys ID po gamitin natin. And in case po hindi pa kayo nakaregister, please do register. At kagaya na binabanggit natin kanina pa about CBMIS at the PSA and everything, diyan po lumalabas yung kahalagahan eh. We need your support, lalo na sa ating nakikinig. Makisa po kayo, lalo na sa pag-identify. Paalam natin yung estado. Wala naman pong, yung estado ng buhay, kasi gusto natin talaga na matulungan lang yung nangangailangan para maiwasan din yung pamumulitik at yung pang-aabuso. Yung sinasabi nilang palakas ako. Database ko sana ang gusto.
1: Yeah.
0: Sir Dennis.
1: Sir, meron lang akong naalala ko yung itanong kasi kanina binanggit niyo po na bawal i-post yung mga listahan. Ano po? Just in case na merong nakapag-post ng listahan at mayroon pong nakita yung ating mga kababayan na ay hindi dapat ito narito, itong taong ito, itong nakalista dito, ano po ang pwede nilang gawin? And kumbaga po, yung pag-identify naman nila na hindi talaga dapat nandun yung tao ay kumbaga ay validated na hindi dapat nandun yung yung tao na yun. Paano kaya ang kanilang pwedeng gawin?
0: Well, again, part yan ng grievance mechanism. No? So, again, we welcome din yung mga verification ng ating mga public talaga. No? In as much as we're trying to protect din yung privacy ng mga ating beneficiaries, pero hindi naman pwede yung hayaan lang natin na kung may alam kayo na hindi qualified, send us through email or through lahat ng channel para ma-validate po natin. And of course, kasi ko-coordinate namin with the PSA yan, kasi sila po ang nag-gather ng data, wala naman sa amin. We just rely dun sa data nila. So, kung meron, coordinate with PSA or sa amin through 888 and other channels, probably okay sa 888 para madiretso rin kagad sa PSA, para lang to validate. Okay, make sure lang na valid po yun. Huwag niyo po sanang sayangin yung oras, yung resources, dahil baka mamaya ganito lang kayo po, Sir Dennis, at nakita niyo yung pangalan ni Sir Dennis, gusto niyo siyang maano. So, huwag po sanang ganun. Let's all be mature. Kung talagang merong hindi qualified at concerned po tayo, i-send po natin information sa aming kagawaran, or more importantly, sa PSA, Philippine Statistical Authority, dahil sila po mag-validate.
1: Thank
2: Ayan,
1: you,
2: okay. Thank you very
1: Josh.
2: much. Yes po. Sir Joseph, ito na lang, no, last from me. Nabanggit natin, sir, no, nakapag-initial na tayo sa Naic Cavite. So, kumusta po yung reception, sir, ng mga tao dito po sa additional help na binigay po ng DSWD through the Uplift Program of the Government po?
0: Well, First, maliban sa naik, meron din po tayo sa kalambas, sa binangonan, sa tanay. Marami medyo
2: Marami na.
0: makarami ng area. I think mga 10, 12 LGUs na yan. And this week, medyo nasa 20 na naman ang aming schedule. Kasi ang target po namin for this week, maka 50%. So medyo sunod-sunod ang payout. In terms of reception, I think base sa aming nakapanayam, sa aking aming nakakausap, na natutuwa naman po sila. Dahil kahit paano may tulong na silang natatanggap, sinasabi nila gagamitin sa pang-araw-araw gastusin, sa pang-grocery nila, kasi we're trying to check them or we try to validate them. So, at yung iba naman, appreciated, lalong-lalo yung mga mahihirap na alam nila, sila isa lang nagtatrabaho. Hindi regular yung nagtatrabaho sa construction, hindi regular income. Doon sa mga namamasadang iba na kahit paano meron silang ipupunan pambili ng gasolina para kumita pa rin at matulungan kayo. So, very positive and at the same time, kahit yung LGU, they appreciate yung magang ganitong tulong. So, long as, I think kasi nakikita naman nila na medyo mahirap talaga, nangangailangan talaga. That's a good point doon sa CBMS. Karamihan ay medyo sila naman talaga ang nangangailangan na sila yung nabibigyan ngayon ng uplift program. So it's really positive, Sir Joshua, kahit so far as we are positive sa encounter. But of course, andyan pa rin yung lugar. Kuminsan mainit talaga dahil yung mga past few days, maaraw mainit yung lugar. And we try to keep everything organized. And ang na-appreciate namin, lahat po sila naman na nagko-cooperate. So I think it's quite positive, the payout. At least in the 2-3 areas na napuntahan namin.
2: That's very good to hear, Sir Joseph. And syempre, no, kami po ay saludo sa DSWD do sa effort na binibigay po ninyo na makarating sa publiko, sa mga talagang beneficiaries po, yung mga programa po na ating pamahalaan. Mabuhay kayo, sir. At sana talagang laging may energy si Sir Joseph at ang kanyang mga kasamahan sa DSWD para po maiabot itong tulong na ito sa ating mga kababayan. Sir, any parting message po, mensahe sa ating listeners and viewers? Go ahead po.
0: Yeah, una no, thank you do sa recognition, sa appreciation sa amin. But of course, itong service na to po hindi naman magiging effective kahit anuman kay CRA yan, kay SAP yan, hindi po magiging maayos kung wala po yung support ng ating mga partner local government units. So napakahalaga po yung pakikisa ng bawat ahensya para masigurado na mabilis, ligtas ang ating pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan. At same time kayo rin, sa inyong grupo, sa inyo sa media, yung tuloy-tuloy na pagbibigay natin ng tamang impormasyon sa ating publiko. Malaking bagay po yan para maiwasan talaga yung fake news at yung magkagulo. Once na ma-provide natin sila ng tamang impormasyon, malaking bagay na po yan para makagaan, mapadali yung aming mga payout. Sa gawin ng aming kagawaran, tuloy-tuloy namin gagawin yung aming servisyo kung may mga nakasulat na kamandato sa amin, nakabatas, at basta sa tamang paraan lang po. So, pinipilit po namin na ayusin, gawing mabilis, pero iniling rin namin ng pakikisa ng bawat sa pati na ating mga beneficiary. So, yung po, no, sana tuloy-tuloy ang partnership. At Sir Joshua, kahit ngayon lang kita nakita, ngayon lang lumabas yung camera mo sa aking screen. So, nice meeting you. Sana mayroon pa rin tayong ulit na pagkakataon na mapagkwentuhan sa inyo para ma-share natin mga tao. Sir Dennis, thank you. Ms. Cecil, maraming salamat po sa yung tuloy-tuloy yung support.
2: Thank you very much, Sir Joseph. Nako, nakikita ko kayo, sir, pag ini-interview kayo ni Ate Mare sa kanyang program. So, you're always welcome po dito sa aming himpilan, sir. Pag may mga programa ang DSWD, kami po ay laging bukas para sa information dissemination and of course po, sa mga magiging kwento pa po na ating mga kababayan na naaabutan ng tulong na inyong kagawaran, sir. Thank you very much, Sir Joseph. Mabuhay po kayo.
0: You.
2: Ayan, Ate Cecil, Kuya Dennis, nako, napakaganda nung diniskas sa atin ni Sir Joseph, no. Muli mga kaibigan, just to recap po, ano, hindi po friends ni Sir Joseph ang beneficiaries, hindi po friends ng DSWD ang beneficiaries. Yan po ay identified ng PSA sa kanilang CBMS. Yan po yung survey na mandated by law po, ano, na ginagawa po ng PSA every 3 years para po malaman sino po yung nasa poverty line, sino po yung mga nangangailangan ng government help, at iba pa pong mga assistances ng ating pamahalaan. Ayan. Ate Cecil, Sir Dennis, tayo ay mag-move on sa ating mga balita po ngayong umaga. Umpisahan natin, Ate Cecil.
1: Yes, thank you so much, Sir Joseph and DSWD4A. See you soon ulit. Ayan. At narito naman po ang mga balita ng nakalap ng ating Sulong Southern Tagalog team Umpisahan po natin. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Romblon ang pamamahagi ng 2,000 pisong cash assistance sa ilalim ng Expanded Uplift Assistance Program ng pamahalaan. Layunin itong makatulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang detalye niya na ihahatid sa atin ni Sheena Jean Escalona.
3: Sulong sa Tagalog.
4: Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Romblon ang pamamahagi ng 2,000 cash assistance sa mga kwalipikadong binibisyaryo sa ilalim ng Expanded Uplift Assistance Program. Unang isinagawa ang payout ngayong Hulyo 20 sa bayan ng Odiongan, kung saan 1,298 validate recipients ang tumanggap ng paunang 2,000 na ayuda. Ang UFLIF o Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport ay programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naglalayong magbigay ng pansamantalang tulong sa mga mahihirap, near poor at low income households upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at masuportahan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan.
5: Patuloy tayong kumikilos upang mapagaan ang kanilang pasanin. Sa ilalim ng Executive Order No. 110, inilunsad natin ang Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o yung UPLIFT upang maprotektahan ang kabuhayan ng mga Pilipino at mapanatiling matatag ang ating ekonomiya. Ngayong araw, pinalawak pa natin ang suportang ito sa pamamagitan ng UPLIFT Assistance.
4: Sa ilalim ng programa, makatatanggap ang bawat benepisyaryo ng 2,000 kada buwan sa loob ng 6 na buwan o kabuuhang 12,000. Sa Romblon, itinatayang 10,593 benepisyaryo ang inaasang makakatanggap ng Natural Cash Assistance.
6: Eh, marami pong salamat sa DSWD na kay Pangulong PBBM na kami po ay napili sa hindi namin na-expect yun. Kasi malaga po talaga sa amin na kami ay makatanggap ng ganin na ayuda.
7: Ako ay nagpapasalamat sa tulong ng ating mahal na Pangulo dahil nabigyan kami ng mga mahirap ng mga kaunting ayuda para sa
4: tiniyak naman ng DSWD na susunod na mabibigyan ng ayuda ang iba pang binibisyaryo sa ibang bayan ng lalawigan ng Romblon na kasama sa implementasyon ng programa. Mula sa PIA Romblon, ako si Sheena Jean Escalona para sa Sulong Southern Tagalog.
3: Sulong Southern Tagalog.
8: Maraming salamat. Tuloy-tuloy peratasan ng mga balitaan, limang armas ang voluntaryong isinuko ng limang dating miyembro ng taga-suporta ng Communist Terrorist Group o CTG sa Palawan. Bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa lalawigan. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Orlan Habagat.
9: Limang armas na kinabibilangan ng 4 na M16 at 1 shotgun ang voluntaryong isinuko ng 5 dating miyembro at taga-suporta ng Communist Terrorist Group o CTG sa Palawan. Sa press conference na inorganisa ng Peace and Order Program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan nito lamang Hulyo 20 ay ipresenta sa media ang nasabing mga armas. Ayon kay POP Peace and Security Cluster, Deputy for Operation Jan Mary Canyonaso, isinuko ang mga armas nito lamang 2 linggo ng Hunyo sa paghihikayat na rin ng kanilang mga kasamahan na una nang sumuko.
10: So, nitong nakaraang June, sa tamig ng June, na kapag desisyon sila na i-surrender na titirapan nila mga kapulisan. So, sa tulong po namin mga kapulisan,
9: sinabi naman ni POP Peace and Security Cluster Head Attorney Chudoro Jose Mata, aayusin ng kanilang tanggapan ang dokumentasyon ng mga isinukong armas maging ng mga dating rebelde upang malaman kung kwalipikado ba ang mga ito na mabigyan ng tulong sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP ng Pamahalaang Nasyonal at sa Local Social Integration Program o LSIP ng Pamahalaang Panlalawigan ng Palawan. Ayon kay Atty. Mata na sa mahigit 200 na ng mga dating rebelde sa Palawan ang naitala ng Pamahalaang Panlalawigan na nagbalik loob na sa pamahalaan. Sa kasalukuyan, ang Palawan ay nananatiling insurgency-free. Para sa Sulong Southern Tagalog, Orlan Habagat, mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
2: Maraming salamat, Orlan Habagat, para sa ulat na yan. Ngayon naman, puntahan po natin ang ulat ni Joshua Sugay. Habang patuloy na nararamdaman ng maraming Pilipino ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, malaking ginhawa para sa libu-libong pamilya sa Oriental Mindoro ang libreng 10 kilong bigas mula sa pamahalaang nasyonal sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program. Narito ang report.
3: Sulong Southern Tagalog.
11: Habang patuloy na nararamdaman ng maraming Pilipino ang mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin, malaking ginhawa para sa libu-libong pamilya sa Oriental Mindoro ang libreng 10 kilong bigas mula sa pamahalaang nasyonal sa ilalim ng programang Bagong Pilipinas Rice Program. Malaking tulong sa pang-araw-araw na gastusin ng mga pamilya sa Calapan City ang 10 kilong bigas na ipinamahagi sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pinondohan ito sa pamamagitan ng Local Government Support Fund o LGSF at ipinamahagi sa tulong ng pamahalaang palalawigan ng Oriental Mindoro sa mga benepisyaryo mula sa iba't ibang barangay. Isa sa mga nakatanggap si Leticia Husayan, isang senior citizen mula sa Barangay Santo Niño na mag-isang nanirahan ayon kay Husayan. Malaking bagay na tanggap niyang bigas dahil inaasahan niyang tatagal ito ng ilang buwan at makakatulong sa kanyang pang-araw-araw na pangailangan.
12: Salamat po, papasalamat niya na pag-abotan kami ng biyayang ganito. Walang makukuyang kasama eh. Kung nag-iisa ako sa bahay, oo. Kaya ito, matagal-tagal ito. Hanggang Disyembre, mayroon pa akong pagkain, kuya. Kasalamat.
11: Para naman kay Jemar, isang person with disability o PWD mula sa Barangay Lumang Bayan, makakatulong ang libreng bigas upang mailaanan na lamang ng mga pamilya ang kanilang limitadong kita sa pambili ng ulam at iba pang pangunahing pangailangan.
13: Mahal ng mga bilihin ngayon, malaking tulong ito para sa bawat pamilya ng bawat isa. Ito, malaking tulong ito kasi bibilihin mo na lang ulam sa pambawa ng mga bata sa araw-araw.
11: Nagpasalamat din si Stephanie Castillo ng Barangay Santo Niño dahil malaking ginhawa umano ang ayudang bigas sa kanilang pamilya sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
14: Papasalamat po ako sa natanggap naming biyaya. Kami po ay makakatulong din po to sa ilang araw naming pagkain ng aking pamilya.
11: Ayon kay Oriental Mindoro Governor Yumerlito Bons Dolor, ipinatutupad ang programa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos upang matiyak na makararating ang tulong ng pamahalaan sa mga pamilyang higit na nangailangan. Bahagi ang Bagong Pilipinas Rice Program ng mga hakbang ng pambansang pamahalaan upang palakasin ang food security at mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga mahihirap at vulnerable na sektor. Sa pamamagitan ng libreng pamahagi ng bigas, umaasa ang pamahalaan na babawasan ang gastusin ng pangapamilya at matiyak na may pagkain sa hapag ng bawat tahanan.
2: Para sa Sulong Southern Tagalog, Joshua Sugay mula sa Philippine Information Agency, Mima Ropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
15: Samantala, mas inilapit ng Social Security System o SSS BOAC ang kanilang mga serbisyo sa residente ng bayan ng Santa Cruz Marinduque sa pamamagitan ng pagsasagawa ng e-wheels palengke caravan. Layunin nitong gawing mas madali at mas mabilis ang pag-access ng mga miyembro at magiging miyembro sa mga serbisyo ng ahensya. Ang balitang yan ay ihatid sa atin ng ating Sir Dennis Nebrejo.
3: Sulong Southern Tagalog.
16: Sa utos ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan sa mamamayan, isinagawa ng Social Security System o SSS BOAC ang kanilang mga serbisyo sa mga kasapi at magiging kasapi pa nito sa Santa Cruz Public Market noong Hulyo 15. Pinangunahan ni SSS Branch Head Remali Sagid ang aktibidad kung saan iniatid nila ang serbisyo ng kanilang tanggapan sa mga residente ng Santa Cruz tulad ng pag-asiste sa pagpaparehistro para maging kasapi sa kanilang website na my.sss, pagbeberipika ng kanilang kontribusyon, employee registration assistance, payment reference number o PRN generation and contribution assistance, facial authentication with liveness check for annual confirmation of pensioners at mga benepisyo at konsultasyon para sa loan application assistance. Ayon pa kay Sagid, malaking tulong itong pagpunta nila sa mga bayan ng Marinduque upang makabawas sa gastos sa pamasahe at oras para lamang maibigay ang mga impormasyon at datos na kailangan ng mga kasapi. Kanilang napaglingkuran ang nasa humigit kumulang 100 individual para sa kanilang mga katanungan at iba pang pangangailangan. Unang isinagawa ng SSS ang E-Wheels Palengke Caravan noong Hunyo 26 sa Mugpog Public Market kung saan nasa halos 6 na po ang mga nagtanong, nagparehistro para maging kasapi at iba pa. Samantala, nakatakda rin nilang gawin ang Palengke Caravan sa Bayan ng Gasan sa Agosto, sa Torrijos naman sa Oktubre at sa Nobyembre ay sa Bayan ng Buwak. Nagpaalala rin ang SSS sakaling pupunta sa kanilang Palengke Caravan ay magdala ng valid ID o anumang pagkakakilanlan para sa mabilis na transaksyon.
17: Para sa Sulong Southern Tagalog, Dennis Nebrejo mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
8: Samantala, sa iba pang balita, mahigit 2,000 residente ng bayan ng San Jose, Occidental Mindoro ang tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Pambansang Pamahalaan. Layunin itong matulungan ang mga pamilyang higit na nangangailangan sa gitna ng mga hamong ng ekonomiya. Ang balitang yan, iuulat sa atin ni Voltaire Dikina.
3: Sulong Southern Tagalog.
18: Mahigit 2,000 residente ng San Jose Occidental Mindoro ang kabilang sa mga benepisyaring tumanggap ng tulong mula sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng National Government. Layunin ng programa na tulungan ng mga pamilyang nangangailangan ng suporta dulot ng mga hamong pang-ekonomiya na pinalala ng epekto ng krisis sa Middle East. Isa sa mga benepisyaryo si Jun Jun Diclito, residente ng Barangay Katayungan San Jose na umaasang makatutulong ang natanggap na ayuda sa kanilang pangunahing pangangailangan. Ipinaliwanag naman ni DSWD Social Welfare and Development Team Leader Sheila Sarabia na sa ilalim ng guidelines ng Uplift, 6 na beses makatatanggap ng 2,000 pesos na ayuda ang bawat kwalipikadong benepisyaryo. Dagdag pa ni Sarabia, ginamit ng programa ang Community-Based Monitoring System o CBMS bilang batayan upang matiyak na mapupunta ang tulong sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa kabuuan, mahigit 9,000 benepisyaryo sa probinsya ang pagkakalooban ng tulong sa ilalim ng Uplift na may kabuuang pondong higit 18 milyong piso. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na layunin ng Uplift Assistance na mapangalagaan ang kakayahan ng mga pamilyang Pilipino na matususan ang kanilang pangunahing pangangailangan, lalo na sa gitna ng tumataas na gastusin dulot ng krisis mula sa ibang bansa.
19: Para sa Sulong Southern Tagalog, Voltaire Dikina mula sa Philippine Information Agency, Mimaropa.
3: Sulong Southern Tagalog.
2: Thank you very much, Voltaire Dikina, para sa ulat na yan. Moving on mga kaibigan, punta naman po tayo sa mga ulat mula sa PIA Calabarzon. 165 fourth year college students na presidential scholars sa Lucena City tumanggap po ng tig 20,000 pisong educational assistance mula sa pamahalaan. Narito ang report ni Makayla Andal.
3: Sulong Southern Tagalog.
20: Nasa 165 fourth-year college students mula sa iba't ibang barangay ng Lucena City ang tumanggap ng tigda 20,000 pisong educational assistance sa idinaos na Orientation of Presidential Scholars sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program na personal na dilaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lucena Convention Center ngayong Martes, 21 ng Hulyo. Ang mga benepisyaryo ay pinili sa iba't ibang barangay sa lungsod na mga kasalukuyang nag-aaral sa mga pribadong paaralan. Layunin ng bagong Pilipinas Barangay Presidential Scholars Program na mapalawak ang akses sa edukasyon at mabawasan ang bilang ng mga mag-aaral na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil sa kakulangan sa pinansyal na suporta. Para sa Sulong Southern Tagalog, Mikael Andal mula sa PIA Calabarzon.
21: Samantala, PBBM pinangunahan ang pamamahagi ng 100 Certificate of Entitlement sa Lucena City sa ilalim ng Expanded 4PH Program ng Pamahalaan. Ang detalye niyan ay hatid sa atin ni Michael Lalap.
3: Sulong Southern Tagalog.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pamamahagi ng 100 Certificates of Entitlement o COEs sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng pabahay sa Barangay Ibabang Iam, Lucena City sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program. Ang mga benepisyaryo ay kabilang sa saklaw ng Presidential Proclamation No. 436 na inilabas noong 2003 na kumikilala sa kanilang karapatan na ariin ang mga lupang matagal na nilang tinitirhan. Ang naturang pamamahagi ng COE kasama si Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD Secretary Jose Ramon Aliling ay bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng pambansang pamahalaan ng Expanded 4PH Program upang mapabilis ang implementasyon ng mga presidential proclamation at mapalakas ang seguridad sa paninirahan ng mga pamilyang matagal nang naghihintay ng pagkakaloob ng kanilang lote. Ang 100 benepisyaryo ay dagdag sa mga tumanggap ng COEs matapos ang naunang 185 na pamilya na nabigyan na rin sa ilalim ng naturang proklamasyon. Ayon sa DHSUD, layunin ng programa na hindi lamang makapagtayo ng mga bagong pabahay, kundi mapalawak din ang seguridad sa paninirahan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagbibigay ng katiyakan sa pagmamay-ari ng lupa ang kanilang tinitirhan. Patuloy ding isinusulong ng ahensya katuwang ang mga key shelter agencies, ang mga programa upang mas maparami pang pamilya ang magkaroon ng ligtas, disente at abot-kayang sariling tahanan. Para sa Sulong Southern Tagalog, Michael Lalap mula sa PIA Calabarzon.
3: Sulong Southern Tagalog.
1: At sa ating huling balita, PBBM and inspeksyon ng bagong passenger terminal sa Port of Lucena. Ang balitang yan, alamin natin mula kay Zen Lava.
20: Personal ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Port of Lucena Upgraded Passenger Terminal Building Project sa Barangay Talaw-Talaw sa lungsod ng Lucena, Quezon ngayong Martes, 21 ng Hulyo. Kasama ng Pangulo sila Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, Philippine Ports Authority o PPA General Manager Jay Santiago, Quezon Governor Angelina Helen Tan, Lucena City Mayor Mark Alcala at iba pang mga opisyal at kawani mula sa lokal na pamahalaan na umikot at ininspeksyon ng bagong pantalan na nagsisilbing Southern Luzon Primary Roll-On o Roll-Off Gateway na nag-uugnay sa mainland ng Luzon, patungo Marinduque at iba pang mga kalapit na lalawigan. Ang PTB ay kumpleto sa mga makabagong kagamitan, fully air-conditioned waiting area na mayroong tinatayang 1,000 seating capacity, automated ticketing counters, modern comfort rooms, mas maayos na ventilation system at solar panels na makatutulong upang isulong ang isang energy efficient at sustainable port operations. Inaasahang makakatulong ang bagong pantalan upang mas mapalakas ang turismo, kalakalan at lokal na ekonomiya ng mga rehiyong sakop nito gaya ng Calabarzon at Mimaropa, gayon din ang Kalakhang Luzon. Para sa Sulong Southern Tagalog, Zen Laba mula sa PIA Calabarzon.
3: Sulong Southern Tagalog.
21: Josh, saan tayong karagdagang ulat?
2: Ayan oo. Ito na nga. Ito na nga Ate Cecil. Bilang talagang pangmalakas ang pangwakas. Narito po ang karagdagan.
21: Meron pa. Josh, meron pa ako muna yung news ng Nutrition Month ni Tricia.
2: Ayan nga Ate. Meron lang problema dun sa file ni Tricia, no? Pero okay. Ito ay i-airin natin. Tinan natin ko today or dun sa susunod natin para kay Tricia Bermudez. Meron kasi siyang report mga kaibigan for Nutrition Month. Pero ito muna. Bilang pangwakas nating ulat ngayong umaga, 48th National Disability Rights Week pinangunahan ng pamahalaang palalawigan ng Quezon upang higit na isulong ang inklusibong pag-unlad, pantay na karapatan at aktibong partisipasyon ng PWDs sa lipunan. Narito ang report ni Cecil Maloles.
3: Sulong Southern Tagalog.
22: Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigan ng Quezon sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya at organisasyon ng persons with disabilities sa probinsya ang pagdiriwang ng 48th National Disability Rights Week sa Quezon Convention Center noong 23 ng Hulyo upang higit pang isulong ang pantay na karapatan, inklusibong pag-unlad, at aktibong partisipasyon ng mga persons with disabilities sa lipunan. May temang Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development, binigyan din sa programa ang kahalagahan ng pagpapatibay ng mga pulisiya at sama-samang pagkilos upang matiyak na walang maiiwan sa pag-unlad. Isa sa mga tampok na pagdiriwang ang pagkilala sa mga Quezonian para-athletes na nagbigay ng karangalan sa lalawigan sa iba't ibang pambansa at internasyonal na kompetisyon bilang kinatawan ng Pilipinas. Pinarangalan sina Marco Tinamisan para sa para-swimming, Jezebel Suarez sa women's javelin throw, Mary Joy Hernandez para sa women's 5x5 wheelchair basketball at Michael Bayani para sa para-cycling bilang pagkilala sa kanilang dedikasyon at inspirasyong ibinibigay sa komunidad. Ayon kay Hamilton Villapando, Provincial Federation President of Persons with Disability Affairs Officer, ipinakikita ng pagdiriwang na ang talento ay walang kinikilalang kapansanan, ang katapangan ay walang limitasyon at ang mga pangarap ay walang hadlang. Nagdaos din ang iba't ibang aktibidad tulad ng Abilympics, competition, Quiz B on PWD Rights and Laws, PWD Advocacy PubMat, IEC Materials Contest, Sign Along, Sing Interpretation Using Creative Filipino Sign Language, at T-shirt Design Contest upang palawakin ang kamalayan sa karapatan, kakayahan at talento ng mga PWD. Sa pamamagitan ng pagdiriwang, muling pinagtibay ng mga tuwang ahensya at organisasyon ang kanilang pangako na patuloy na isusulong ang mga programang nagbibigay ng pantay na oportunidad, nag-aalis ng mga hadlang sa partisipasyon at nagtataguyod ng isang lipunang tunay na inklusibo para sa lahat. Para sa Sulong Southern Tagalog, Cecil Maloles ng PIA Calabarzon.
5: Sulong Southern Tagalog.
2: Thank you very much, Ate Cecil, sa report na yan. Parang nakakahiya, dalawang co-anchor ko may report. Ayan, Ate Cecil, Sir Dennis, thank you very much sa oras po ninyo ngayong umaga sa pagsama sa amin. At baka may gusto kayong pasalamatan batiin. Sir Dennis, Ma'am Cecil, go ahead po.
6: Ayan, gusto ko lang batiin ang mga kasama natin sa SST na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong July. Ayan, syempre kay Sir Kudik at syaka kay Sir A. Sapit kahapon. No, so happy birthday sa inyo, mga kasulong Southern Tagalog. At syempre, kahit Josh, wala ka mga news package, ay ikaw naman ang nag-package nitong lahat ng aming mga ng ating materials dito sa Sulong Southern Tagalog.
2: Counted na ba 'yon?
6: Yes, even weekends ay sumasagot si Josh. Ano, maraming salamat. At syempre, maraming salamat sa lahat ng nag-contribute ng ating mga news materials dito sa Sulong Southern Tagalog sa PIA Mimaropa and PIA Calabarzon. At ayan, extra na ako.
2: Sige,
6: sa ngalan ng buo ng PIA Calabarzon sa pangunguna ng aming regional head, Maria Cristina Arzadon. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa aming lahat. Ako po ang yan din ko, Cecil Maloles.
7: Okay, happy birthday kay Sir Ace kahapon at belated happy birthday rin kay Sir Kudik at sa lahat pa rin po ng mga magdiriwin ng kanilang kaarawan ngayong week na ito bago matapos ang buwan ng Hulyo ay magse-celebrate happy birthday in advance sa inyo. At syempre, sa ngalan pa rin po ng aming regional head, Ma'am Himid Guillermo, ang aming assistant regional head, Dr. Luisa Cueto, at ang bumubuo ng PIA Mimaropa team, ako pa rin po ang inyong lingkod, Dennis Debreo, ng PIA Marinduque, pansamantalang namamaalam hanggang sa susunod na Lunes dito pa rin sa Sulong Southern Tagalog. Maraming salamat, Ma'am Cecil, Sir Josh.
2: Ayan, at sa ngalan po ng may-ari ng palatuntunan sa amin sa Radyo Pilipinas Lucena, Tom Alvarez, ito po si Joshua Miguel Suarez na kapiling ninyo ngayong umaga. Sa ating technical side, master control nakatuwang natin sina Engineer Robin Celis, Ate Ota Evangelista, Ate Josie Gonzalez. At sa ating transmitter side, si Kuya Ronald Rowe po ang ating kapartner dyan. Muli po maraming salamat, magandang umaga, mag-ingat at manatiling ligtas. Ito po ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
4: This is DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
23: Huwag i-click ang link.
24: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
23: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
26: Oh, bakit anak? Anong nangyari sa'yo?
27: Nakagat ako ng aso, inay.
26: Ano anak? Nakagat ka ng aso? Kaninong aso?
27: Yung aso po ni Manang Biday, si Bantay.
26: Naku, patay! Di ba sabi ko sa'yo, huwag kang lalapit sa asong masyadong agresibo at delikado?
27: Ano na po ang gagawin natin, inay?
28: Mga dapat gawin kapag nakagat ng aso ayon sa Department of Health. Hugasan agad sa dumadaloy na tubig ang parting nakagat ng aso. Sabunin ito sa loob ng 10 hanggang 15 minuto.
29: Unang-una, no? Uugitin ko lang yung paugit-ugit na sinasabi ng ating Pangulo.
30: Opo.
29: Si anong kanyang pagbubugar nitong napakalaking pagnanakaw ng kaba ng bayan. Eh, kailangan talaga makita at maramdaman ng mga kababayan natin ang mga proyekto ng gobyerno ng mabilis at maayos. No? At kung hindi nanakawin ang pondo ng mga kababayan natin, makikita natin agad-agad ang magandang epekto ng mga proyektong ito. Kaya nga ilinunsad niya ang OPLAN kontrabaha sa buong bansa, Luzon, Visayas, Mindanao yan, Kiko, no?
30: Opo.
29: Para makita at maramdaman agad-agad ng mga kababayan natin na kung gagamitin ng tama at hindi nanakawin ang pondo ng mga kababayan natin, merong kagad magandang epekto. Halimbawa na yan, no? Ito, may mga pinapakita kayong mga video nito.
30: Yes,
29: na,
30: yes, Secretary. Tama po yun.
29: Makikita natin na dito sa mga area na dati talagang binabaha ng mataas at minsan araw ang binibigan bago bumaba at humupa ang tubig baha. Makikita natin sa mga area tugad ng G. Araneta, ng Taft Avenue, ng Roas Boulevard at iba pang mga lugar sa Metro Manila. E nakikita natin na hindi lang ganun kataas na katulad ng dati ang pagtaas ng tubig baha. Pero mabilis na itong humupa.
30: Yun,
29: kaya
30: tama nga po.
29: Sa mga ginagawa nating mga intervention,
30: intervention
29: na binisita mismo ng ating Pangulo, halimbawa sa G. Araneta, 2 beses po binisita ng Pangulo yung ating ginagawang proyekto dyan, pagpapalaki ng drainage, dredge sa San Juan River at paglalagay ng mga pumping station, makikita ng mga, naramdaman ng mga residente mismo dyan na yung pagbaha, hindi na ganun kataas. Dati, alam mo, aabot pa minsan, gampas tao dyan. Pero hindi lang yon, mabilis na rin humupa yung pagbaha. At hindi pa tayo tapos dito, no? Ang sabi nga ng Pangulo, kailangan tuloy-tuloy ito. At ito ay dapat gawin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So,
30: opo,
29: meron tayong OPLAN kontrabaha mula Northern Luzon hanggang Mindanao. Sa Cagayan, sa Tuguegarao, sa Pangasinan, sa Ilocos, sa La Union, sa Pampanga, sa Bulacan, sa NCR, sa Cavite, pababa ng Southern Luzon, sa Bicol, lalong-lalo na sa City of Nagang at sa Camarines Sur, kung saan talaga dyan dumadagsa ang tubig ba, sa Kabikulan, sa Bisaya, sa Cebu, lalo na, sa Iloilo, sa sa Eastern Visayas, sa Northern Mindanao at sa Central Mindanao, pati na bukas na bukas nga, pagkatapos lang ng SONA, pupunta kami ng Pangulo sa Davao mismo. Dahil alam mo, grabe yung dinaranas na baha dyan sa Davao, itong mga nakaraan.
30: Nakaka-receive nga po kami ng report na nga ngayon, the Secretary Dizon, yung grabe yung epekto.
29: Grabe po talaga. So kailangan po talaga, tuloy-tuloy lang tayo at wala tayong tigil. Kasi itong pagbaha, hindi naman ito masosolve ng mabilisan. Kailangan talaga wala tayong tigil, pero ang importante, ang pondo ng gobyerno na dapat napupunta sa mga proyekto, hindi ninanakaw at ginagawa natin ng tama at ng mabilis ang mga proyektong ito. Yun ang kabilin-bilin at paulit-ulit na binibigin sa atin ng ating mahal na Pangulo.
30: Having said that, Secretary Dizon, sa mga naikutan nyo na at tungkol dito sa mga naobserbahan ninyo, yung pong mga proyekto ito, I'm sure nakatulong na sa mga kababayan natin. Ano mga nareceive nyo mga feedback sa mga residente, sa mga nababanggit na lugar na yon, yung mga naikutan nyo from the north down to the south areas?
29: Unang-una, Kiko, nag-uumpisa pa lang tayo dito.
30: Okay.
29: Marami pa tayong kailangan gawin. Kaya nga, Kiko, ang isa sa magiging mensahe ng ating Pangulo sa SONA na napaka-importante para sa mga kababayan natin, dapat ang focus ng gobyerno trabaho.
30: Tama
29: magtrabaho
30: po.
29: Tayo ng magtrabaho sa dami-dami ng problema at hirap na dinaranas ng mga kababayan natin. Kailangan talaga double time ang pagtatrabaho natin. Mm-hmm. At itong open contra baha, nagsisimula pa lang tayo at dapat tuloy-tuloy ang gagawin natin. Dahil walang magic na wand na solusyon dito. Kailangan dito tuloy-tuloy ang trabaho natin. Pero dito pa lang sa umpisang pagtatrabaho natin, meron na tayong nakikitang mga kahit papanong mga improvement na nararamdaman ng mga kababayan natin dito sa Metro Manila. Yan, nakikita ko yan sa, I think, sa Tuguegaraw to. At sa
30: yes, oo. Oh, mukhang yan nga yan sa Tuguegaraw. Alright.
29: Nakikita na natin na pauwi.
30: And Talisay, no, this one is in Talisay, Cebu, and then other areas. So,
29: paunti-unti nararamdaman na natin ang epekto. Pero hindi tayo dapat titigil. Dapat tuloy-tuloy ito na walang humpay. At kailangan paigtingin pa natin gagaw ang ating ginagawang trabaho. Lalo na dito sa open contrabaha.
30: So mga naikutan nyo na at implemented yung mga projects na yan, ano mga challenges na kinaharap na ninyo, Secretary Vince Dizon, dito sa mga ginawa, ipinatupad at pinagpatuloy ng mga na ipatuloy na mga proyekto?
29: Alam mo, maraming mga proyekto all over the country, Kiko, no, na nakatenga lang. Ito nga ang kinakagalit ng mga kababayan natin. Na habang nakikita nila na ninanakaw ang pondo ng bayan, ang pondo ng mga kababayan natin, ang daming mga proyektong mga nakabinbin na tulay, nakabinbin na kalye, mga iba't ibang mga proyekto na matagal nang nakatenga. Kailangan talaga ito matapos na natin once and for all. At ito ang kabilin-bilin ng ating Pangulo. Na kailangan ito ang mga pagtuunan natin ng pansin. At dahil at ang kadalasang mga nagiging problema diyan yung mga budget na tingi-tingi. No, tingi-tingi yung budget, hindi natatapos, pero ngayon nasabi na Pangulo, kailangan tapusin na natin itong mga to once and for all at pondohan na natin ng tama at gawin na natin ng tama at maayos.
30: Paano ba yung sinasabi nyo yung tingi-tingi? Ibig sabihin ba hindi na ida-download ng buo ang mga pondong yan sa Department of Public Works and Highways, Secretary?
29: Hindi binibigyan ng prioridad, Kiko. Yun ang problema. No?
30: Mm-hmm.
29: Imbes na tapusin yung mga sinimulan nitong mga nakaraang dekada, kung saan-saan na lang ginagagay ang pondo ng mga kababayan natin. At nakita naman natin kung ano nangyari dyan. Kaya ngayon, ang priority talaga natin, finish the unfinished. Yun ang ating pagtutuan ng pansin.
30: Yeah, I agree.
29: Kabilin-bilin ng ating Pangulo. Itong susunod na 2 taon na natitira sa kanyang termino.
30: Secretary Dizon, maiba pa po tayo. Diyan nga pala sa kontrabaha, kasama diyan sa programa mo at nakita ko, nagugustuhan ko po, yung sinasabi, pinapatupad nyo ngayon sa Metro Manila, na palawakin yung mga sideways, ano? Yung mga daanan ng mga sidewalk na mga manggagaling sa iba't ibang terminal, especially itong mga bus stops at saka yung mga MRTs dito sa Met, lalong-lalong sa kahabaan ng EDSA, Secretary Dizon.
29: Alam mo, ang napansin talaga ng Pangulo natin, Kiko,
30: Opo.
29: Ating mga polisiya at ang ating mga ginagawang mga proyekto, hindi inuuna ang ating mga commuter at ang ating mga Ang mo di hamak na mas maraming nagko-commute at naglalakad kesa sa mga nakasasakyan. Pero itong mga nakaraang taon,
30: nasa kalsada na.
29: Hindi sila binibigyan ng prioridad. Kaya ang sabi ng Pangulo, dapat naman unahin natin ang mga commuter at mga pedestrian. Kaya ito ang ginagawa natin ngayon sa tulong din ni Secretary Banoy Lopez ng DOTR. At ang sidewalk, lalo na sa EDSA, sa iba pang mga major nating kalsada tulad ng EDSA, ng C5, ng iba't iba pang mga malaki nating kalsada, yan ang una nating ginagawa ngayon. Pinapriority natin na palawakin ang ating mga sidewalk. Kasi kawawa po talaga, no? Ako ilang beses na ako naglakad dyan sa EDSA kasama ng ating mga commuter at ng ating mga pedestrian. At nakita ko talaga at naranasan ko ang hirap nila araw-araw. No, halos agaw buhay na ang dinadaanan nila dyan, araw-araw. Kaya ngayon, nakikita natin ngayon, yung EDSA natin, talagang pinapagawak na natin ang mga sidewalk para naman, no, mabigyan naman ng priority ang ating mga commuter at pedestrian.
30: Nakita ko na nga po yung mga ilang bahagi, Secretary Deans Deason, na nabanggit nyo nga, nabiro nyo, sideways yung padakad na ng ating mga kababayan dahil may maliit yung sidewalk na yon, makitid.
29: Yan, hindi lang natin gagawin sa EDSA, kundi sa iba pang mga major national road natin. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang parte ng Pilipinas.
30: May iba mga ulit ako, Secretary Deason, kumusta yung mga infrastructure na mga nasira nung nakaraang linggo sa Mindanao? Anong development ay pinagkaloob sa inyo o binibigay sa inyo ng mga tauhan nyo doon sa areas ng mga regional offices ninyo?
29: Ngayon po, marami sa mga area ay passable na.
30: Nice,
29: Sinisimula na natin ang mga pagpapasaayos. No? Wala tayong tigil dyan, Kiko. No? Nakakaawa po talaga mga kababayan natin na tinamaan ng hindi lang lindol. No? Sunod-sunod na lindol at sunod-sunod na pag napakalakas na pag-ulan. Pero pinipilit talaga natin na kahit na patong-patong itong mga disgrasyang inaabot ng mga kababayan natin sa Mindanao, wala tayong tigil sa pag-clear, pagsasaayos, at pag-re-repair nitong mga iba't ibang mga nasirang mga infrastruktura dito.
30: Ilang oras na lamang po, Secretary Deason, at mapapakinggan natin ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May maiaambag po ba kayo? Ano po ang inaasahan nyo pa na pwedeng ulitin ng ating Pangulong Ferdinand Marcos para maipahayag sa ating taong bayan? Go ahead, please.
29: Tingin ko po, no, ang sasabihin ng ating Pangulo,
30: opo,
29: ang trabaho, non-stop yan. At dapat ang trabaho ang focus natin ngayon. Trabaho unang-una sa pagpapanagot ng mga kailangan managot sa kanyang pagsisiwalat nitong napakabigat na korupsyon na nangyari, lalo na sa DPWH. Pero hindi lang yan. No? Yung trabahong kailangan nating gawin dahil napakahirap po ng dinaranas ng ating mga kababayan ngayon. At yung trabahong yan, ang top priority ng ating Pangulo, ng Kabinete, at ng lahat ng sangay ng ating gobyerno. At itigil na natin itong pagpupolitika, bangayan, at mag-focus na lang tayo sa trabaho. Tingin ko po, yan ang napaka-lalim at napaka-seryoso at mabigat na mensahe ng ating Pangulo sa ating mga kababayan. Itong susunod na 2 taon, naka-focus dapat tayo sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
30: Well said, Secretary Vince Deason. Maraming salamat po sa pagkakatong ito ng pagpapaunlak nyo sa Panayam. At makinig ulit kami sa inyo ng mga update sa mga susunod na panahon. Thank you, and God bless,
29: maraming
30: Secretary.
29: Maraming salamat, Kiko. God bless po. Mabuhay po kayo. Thank you.
30: Secretary Vince Deason ng Department of Public Works and Highways. Alas 10:29 na. Kababayan, at sa susunod, iba pang mga karagdagang mga reports naman mula sa ating mga reporters ng Radyo Pilipinas. Babalik po tayo sa ilang saglit.
8: Radyo Publiko, Serbisyo. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
11: Ayaw naman kayo.
12: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, Nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
1: SONA 2026.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
13: Rodolfo Cagatin, Magdao, Davao City. Ang inasahan ko sa SONA ni President Marcos na yung flood control sana flood control at saka ayuda. Ayuda continuous ang ano, yung ayuda sa tao. At saka yung mga at saka yung corpus at saka yung iba pa. Yan lang.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
14: Magandang araw po sa lahat. I am Councilor Annabeth Quizon of the city of Lapu-Lapu. And as we wait for the State of the Nation's address of President Bongbong Marcos, we want to hear, we look forward to hear concrete plans and decisive actions to uplift the lives of every Filipino people. As the chair of the Committee on Education in our Sangguniang Panglungsod, I want to hear more programs for the early childhood care and development, especially the implementation of Republic Act 12199, the ECCB Systems Act. We are still waiting for the implementing rules and regulations so that we can use it for our legislative measures. We also want to hear more programs for healthcare, for example, for senior citizens and our PWDs. And most especially, we want the President to look into the rising cost of our electricity bills, especially the generation charges, the transmission charges that we are now experiencing here in our city. Please, President, look into this, and we want to have a clear answer as to why we are experiencing this rising electricity bills right now in our city. We are also asking the ERC and also the DOE to review the collection charges of our local supplier. I hope we can have an answer on this. Salamat po.
0: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Francis Kiko Flores sa Radyo Publiko Serbisyo.
30: Kayo po ay nakikinig, nanonood sa 2026 State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang special coverage ng Radyo Pilipinas. 10:44 at samantala mga kababayan, alamin natin ang sitwasyon sa North Wing Lobby ng Batasan Pambansa kasabay ng pagbubukas ng sesyon sa Kamara. Mula kay Marianne Bastasa. Report ito, Marianne.
0: SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage.
30: Marianne.
17: Magandang umaga, Kakiko. Live na tayo dito sa North Wing Lobby ng Batasan Pambansa. 10:43 ngayon habang ongoing yung pagbubukas ng second regular session ng 28th Congress. Eh, ito naman yung sitwasyon dito. Yung mga kasamahan natin sa media, Kakiko, eh, talagang nakaantabay pa rin. Pero talagang mahigpit yung ipinatutupad na seguridad dito. Ito, palibot lang kita, Kakiko, para
30: sige,
17: makita
30: ahead,
17: mo at ng ating mga kababayan. Talagang pagpasok pa lang ng bawat bisita po ay napakaraming security ang pagdadaanan. At dito, bukod sa metal detector, meron pong mga kakap-kap na security personnel at meron ding mga canine inspection. Pagdating po naman dito sa bandang ito, meron ding EOD paneling, yung mga pagkain na dumadating, yung mga media na may mga dalang camera, ay chinecheck po nila dyan at nilalagyan nila ng tag. So, ito ngayon yung sitwasyon dito, Kakiko. Dito naman, sa North Wing Lobby, merong nakalagay rin na LED screen doon sa bandang dulo na yon kung saan na mo-monitor ng mga kasamahan natin sa media. Yun nga ongoing ngayon na pagbubukas ng regular session. Ayan, ayan ang sitwasyon ngayon dito. So makikita mo, karamihan ng mga naka-standby dito ay talagang yung mga media personnel pa lamang. Kanina may mga mangilan-ngilang mga mambabatas yung dumaan na dito. Pero wala pa tayong mga nakita, yung mga cabinet secretaries na nandito talaga. At kasi inaasahan natin, Kaki, ko maya-maya pa yan, mga after lunch siguro.
30: Oo, pero usually ngayon, mga alauna yan, Mary Ann, nagdadating sa aking experience pagko-cover dyan noon. Kapansin-pansin, walang red carpet na nakikita ko dyan sa floor of the Mary Ann. Pero ang napansin kong una-una, maliban sa walang red carpet, maganda naman ang iyong suot.
17: Ayan. Ayan ang gusto ko sa iyo, Kaki.
30: Paki-focus mo nga ulit sa iyong camera at Mary Ann, at nang makita, kasi nakikita natin, makasamahan natin sa media na nag-aantabay, baka makaka-scoop ng mga unang padarating na mga cabinet secretaries.
17: Pero papakita ko lang sa iyo, Kaki, ko. Ito nga yung, dito usually dadaan yung

0: na makapanayam yung ilan sa kanila. So dito pa rin magagawin mamaya, Kakiko, yung tinatawag natin ng mga ambus interviews,
1: yes,
0: para malaman kung ano yung mga expectation nitong mga politiko, yung mga senador, yung mga VIPs, cabinet secretaries sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So itong sitwasyon ngayon, Kakiko, talagang so far ay tahimik pa ang sitwasyon dito, hindi pa medyo kumbaga nararatil tayo dito kasi wala pa naman gano'n yung mga VIPs at ongoing yung sesyon, andun naman sa loob yung mga mambabata. So yan ngayon ang sitwasyon dito, maya-maya, mga alauna, inaasahan natin yan, tuloy-tuloy na at siguro mga bago mag-alas tres, mawawala na rin ang signal ito sa loob ng batasan pambansa. Kasama rin siyempre
1: yun ang sistemang nabanggit na sa atin, the Mary Ann, dyan sa pagkukover at dyan sa area sa labas ng batasan complex ay well, hindi man nila aminin, talagang nawawalan ng the signal dyan para magkaroon ng of course security check on the signal na ginagamit. So ang tabayanan namin, the Mary Ann Bastasa, ang karagdagang mga reports nyo manggagaling dyan sa Kongreso. Thank you.
0: Dito sa may Norping lobby ng Batasan Pambansa para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Si Mary Ann Bastasa, mga kababayan, ang inyong napakinggan sa special coverage nito ng Integrated State Media. Of course, Radyo Pilipinas, ito po sa 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At 10:48 na, naka-ready na si AJ Ignacio. Samantala, ang seguridad ng Senado patuloy na mas pinaigting pa matapos ngang merong naamoy yung K-9 unit. Yung aso ha, yung K-9 unit na isang hinihinalang explosive materials kaninang umaga. Alamin nga natin ang report na yan mula kay AJ Ignacio. AJ!
2: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Anak, yes, ano na, kumusta na ang update dyan sa naamoy noong K-9? Go ahead.
3: Yun na nga, Boss Ninong, mas pinaigting pa nga ang seguridad dito nga sa labas ng Senado ngayong araw dahil nga, Boss Ninong, kaninang umaga may gumimbal sa amin. Shoutout ko na rin si Boss Mau de la Cruz habang kami tumatambay dito sa labas ng Senado.
1: Nakasama ba si Mau de la Cruz?
3: Naamoy namin.
1: Akala ko kayo na umamoy.
3: Naamoy ng K-9 unit, Boss Ninong, ang isang lalagyan ng biskwit na may hinihinalang explosive material sa tagad inupuan nito, no, sa actual na video nga na pinadala ko diyan din kanina, no, na bago tayo sumampay ng papawid ngayon talagang na-alerto ang lahat ng PNP personnel dito sa labas ng Senado at isinara ang southbound lane ng Jokno Boulevard. Sa katunayan nga, Kakiko, no, nagdagdag pa ng mga EOD units ng PNP dito nga sa labas ng Senado at patuloy din ang pag-aikot ng mga K-9 units upang masiguro na wala ng mga nakatanim pa ng mga ganitong klaseng uri ng explosive materials. Boss Ninong, liwanagin ko lang, ito ay hindi bomba kung hindi explosive materials ang nakita. Ngunit,
1: saan dinala yung explosive material na yon na sinasabi mo? Ito yung mga gagamitin?
3: Ilang metro lamang ito. Boss Ninong, ilang metro lamang ito mula mismo sa gate ng Senado kung saan sa mismong center island ng Jokno Boulevard, ito natagpuan. Ang Boss Ninong, itinatawid ng isang SWAT personnel ang isang matandang may bisikleta dahil nahihirapan itong magbike at itatabi sana. At nang nakita nitong SWAT personnel na ito na hindi na rin natin pinapangalanan dahil para sa kanilang safe identity, yung naturang parang lalagyan ng biskwit. Ayoko na rin banggitin, baka ma-advertise pa natin yung lalagyan ng biskwit. Na merong nakabalot siya ng parang lata ng sardinas, mm-hmm, na may nakabalot na masking tape na kulay brown. Ayon nga sa mga nakuha nating intelligence information mula sa EOD ng National Capital Region Police Office, may baterya sa loob nung triggering ng naturang explosive materials. Kaya naman hanggang sa ngayon na Boss Ninong,
1: pero yung AJ, liliwanag AJ, idadagdag lang natin, sinasabi mo nga ang paglilinaw, explosive material pero hindi kasama yung explosive.

0: abusive mismo. Ibig sabihin, mayroong intention na magbiro yung nagtanim o naglagay niyan.
1: Tama ka dyan, Boss Ninong. Kaya naman, patuloy na rin na inaaral, nandoon na sa laboratory ng National Capital Region Police Office EOD Unit, ang naturang nakita nung naturang K9 unit at patuloy na ini-inspeksyon kung talagang ito ba ay pagbibiro lamang o talagang sasadyay nilang paputokin ito. No? Dahil yun nga, ayon doon sa mga nakuha nating impormasyon, merong triggering battery itong may baterya doon sa mismong explosive materials na nakuha ng QLP. Sa ngayon, Boss Ninong, dito ay unti-unti na nag-aratingan yung mga senador at ilang pa mga bisita dito sa labas ng Senado. Para nga sa pagbubukas ng sesyon ng Senado sa ikalawang araw ng State of the Nation address ng ating Pangulong Marcos.
0: Tama-tama, Rian DJ, binabanggit mo, si Nympha Asuncion naroon na sa loob at sa bahagi na magyumpong second regular session ng 20th Congress sa Senado. Aya, official na nga na nagbukas. Alamin nga natin kay Nympha Asuncion. Thank you, AJ Ignacio. Pakinggan natin si Nympha Asuncion this time. Nympha, go ahead. Nympha. Alright. Nympha, go ahead, go ahead.
2: Yes, Ona. 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
3: Yes, official na nga ng bukas itong second regular session ng 20th Congress sa parte ng Senado. Kanina sa pagbubukas ay wala namang masyadong mga significant na nangyari katulad ng mga pagpapalit ng liderato. Pero nanatili pa rin ngayon nga si Senate President Sherwin Gatchalian sa kanyang pwesto at yung buong liderato ng Senado. Nagpasa lang sila ng mga resolusyon, yung mga typical resolution na nagpapabatid kay Bangulong Marcos na nagbukas na nga sila bilang nagbukas na ang sesyon ng Senado para sa kanilang second regular session at yung mga resolusyon, yung House Concurrent Resolution at Senate Concurrent Resolution na nagpapaalam sa kay Pangulong Marcos at pati sa Kamara na handa na sila para pakinggan yung SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang alas 3 ng hapon. Nagkaroon ng speech si Senate President Sherwin Gatchalian at dito ay inilatag niya yung magiging prioridad ng Senado ngayong second regular session. Ang kabilang na dyan, yung mga usapin para matugunan yung mataas na presyo ng mga bilihin, matugunan yung take-home pay ng mga magagawang Pilipino, yung mahal na singil sa kuryente, ang infrastruktura at pagpapalakas sa MSMEs. Kabilang dun sa mga panukalang batas na kanilang tututukan nga ay yung amendment sa rice tariffication law. At pagdating naman dun sa take-home pay ng mga Pilipino, ang sabi ni SP Gatchalian ay tututukan nila yung ginhawa bill. Meron din silang ERC strengthening bill para matugunan yung mataas na sinyal sa kuryente at pagpapanagot doon sa mga power distributor kapag sobra-sobra yung kanilang sinisingil na kuryente sa mga consumer. Dito rin ay binigyan din niya yung pagpapasa ng mine bill o yung 30-year plan para sa para sa pagko-coordinate ng mga key infrastructure projects ng gobyerno at yung amendment sa Magna Carta for MSMEs. Bibigyan din ni SP Gatchalian ay pagpapatuloy ng Senado yung nasimula na nila dun sa magandang naging proseso sa pagbuo ng 2026 National Budget at yan nga ay tutuloy-tuloy nila dito nga sa nakatakdang pag-uusap na nila para sa sa panukalang 2027 national budget. Yan muna yung mga pinakahuling sa ngayon nga ay suspended na muna yung sesyon ng Senado at bukas ay walang impeachment trial dahil bigyang daan yung kontrasona ng minority at ang sesyon nila bukas lang ay alas 3 ng hapon pero pagdating ng Wednesday ay magkakaroon na uli ng impeachment trial. So ang impeachment trial ay 10 a.m. to 3 p.m. at ang session ng Senado bilang legislative body ay magsisimula ng 4 p.m. So yun muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado para sa SONA 2016. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Nympha. Nasa, yan po, naka-break muna ang mga senador sa pagkatapos nitong mabuksan ng second regular session ng 20th Congress sa Senado. Oo, mga kabayan. At ito, ang tabayan na lang natin sila na pagkatapos niyan ay magtutungo na sa Batasan Complex para pakinggan ang 2026 State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, 10:57 ang oras, makinig po tayo ng report. Iwanan natin ang Metro Manila muna at ating pakinggan at panuorin ang mga report nito mula sa Radyo Pilipinas Visayas sa pamamagitan ng report nito ni Angelita Tahapal. Ang financing programs para sa mga MSMEs, ease of doing business at mga infrastructure projects inaasahan ng mga negosyante sa Cebu na matalakay sa 2026 SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Angeli Tahapal mula sa Valiente, ang apelyido niya mga kababayan, sa Radyo Pilipinas Visayas. Angeli, mayong buntag.
2: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Buntag, Angeli.
4: Ito mga programa naman para sa micro, small and medium enterprises ang inaabangan ni Melanie Nang, ang Vice President for MSMEs ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Partikular na inaasahan ni Nang na mga programa para sa MSMEs ay ang expanded financing programs, lalo na ngayong panahon na anya mahirap rin para sa mga business sector. Anya na sunod-sunod na mga kalamidad na tumama sa bansa, isa rin ang sektor ng mga maliliit na negosyante ang lubos na naapektuhan at nangangailangan ng suporta upang muling makabangon. Mahalaga rin anya ang mga programa ng pamahalaan kaugnay sa ease of doing business, lalo na ngayong panahon na marami silang kinakaharap na hamon. Samantala, umaasa naman si Cebu Chamber of Commerce and Industry President Regan Rex King na marinig sa SONA ni Pangulong Marcos Jr. ang mga karagdagang programa at mga plano ng kanyang administrasyon sa natitirang taon ng kanyang pamamahalaan. Ayon kay King, ang mga programa ng Pangulong Marcos Jr. na Bagong Pilipinas ay kailangan hindi lamang para sa kasalukuyang henerasyon kundi para na rin sa susunod pa. Kabilang sa mga inaasahang marinig ni King ay ang mga infrastructure projects para sa Visayas at Mindanao at ang solusyon sa kinakaharap na krisis sa enerhiya ng bansa. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Si Angeli Tahapal Valiente mula sa Radyo Pilipinas, Cebu. Buntag mga taga Cebu, ito na po nagtatapos ang aking toka. Ang ibig sabihin ng aking broadcast slot para dito sa special coverage ng Integrated State Media sa pamamagitan po ng makikinig tayong lahat mamaya sa 2026 State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa aking mga nakasama dito po sa Radyo Pilipinas. Engineer Alvin Pilgone, Gomery Referial, Arnel Villamor, Mary and Mary Milios, Mark Boqueron, ang ating mga nakasama sa Network George Saminiano, production si Isa and Glory. Ito po ang inyong lingkod, Kakiko Flores, na antabay nagsasabing, God is good, God is great, all the time. Kaya na po ang Radyo Pilipinas News Nationwide sa susunod na oras.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Ms. Mo yata ang nagkakabit?
6: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, Pilipinas. Narito po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. handang-handa na para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon.
0: Headlines.
11: Ilang mag-asaka kontento sa mga hakbang ng Marcos administration sa sektor ng agrikultura.
0: Headlines.
10: Seguridad ng pambansang pulisya para sa ikalimang SONA nakalatag na.
0: Headlines.
11: Department of National Defense, umaasang mag-iiwan ang administrasyon ng pamatagalang reforma sa larangan ng depensa.
0: Headlines.
10: Libo-libong below at minimum wage earners nagkabahay sa ilalim ng expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program ng pamahalaan.
0: Headlines.
11: Second regular session ng 20th Congress, binuksan na. 20 magko-convene mamayang hapon sa Kamara para sa ikalimang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos Jr.
12: headlines.
10: Mga miyembro ng Iglesia ni Cristo hinikayat ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na maging matatag na katuwang sa nation building.
12: Headlines.
11: At tatlo katao nasawi, isa nawawala sa pananalasan ni Bagyong Quiapo. Halos 10,000 pisong halaga ng tulong na ipaabot ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga apektado ng bagyo at habagat.
13: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
10: 6 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 27, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Bogol.
11: At ako naman po si Ched Oliva.
10: Tayo po'y live na napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, handang-handa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigkasin ang kanyang State of the Nation Address o SONA mamayang hapon. Kagabi ay naging abala pa si Pangulong Marcos Jr. sa ilang mga paghahanda sa Malacanang bilang bahagi ng kanyang pinal na preparasyon sa kanyang ulat sa bayan o SONA. Una nang isinapubliko ng Presidential Communications Office o PCO ang mga larawan ng pagbabasa ng Pangulo ng kanyang speech at pakikipag-usap sa kanyang mga tauhan hinggil sa kanyang talumpati. Sinabi ni Presidential Spokesperson at Communications Undersecretary Claire Castro na umabot ng 1 hour and 20 minutes ang talumpati ng Pangulo para sa SONA 2026 batay sa kanyang rehearsal. Mas mahaba niya ito ng 8 minutes sa kanyang SONA speech noong 2025 na tumagal lang ng 1 hour and 12 minutes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Ilang mag-asaka kontento sa mga hakbang ng Marcos administration sa sektor ng agrikultura na nabanggit na rin sa mga nakaraang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Alvin Baltazar sa ulat.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: So, ang mga magsasakang nakapanayam kamakaila ng Radyo Pilipinas ay tinatakbo ng mga programang ipinangako sa kanila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na una na ding nabanggit ito sa nagdaang SONA. Ayon kay Ginoong Fernando Pineda, mas na silang nasa sektor ng agrikultura at may naiaabot na tulong ang gobyerno sa kanila. Ramdaman niya nila ang pagsisikap ng pamahalaan na talagang makatulong sa kanilang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga proyekto na magpapatatag at magpapataas sa halaga ng kanilang ani. Gayon na lamang halimbawa ano ang pagkakaroon ng makabagong pasilidad na Pampanga Food Security Complex na pakikinabangan ng mahigit 30,000 mga magsasaka sa Pampanga. Kaugnay nito ay nagpasalamat naman si Mang Fernando kay Pangulong Marcos dahil sa malasakit at prioridad na iniuukol ng kanyang administrasyon para sa kanilang hanay sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng subsidiya, libreng pagsasaday ng binhi, pataba at makinarya upang mapataas sa produksyon at ani. Pakinggan natin si Ginoong Fernando Pineda.
15: Oo, kontento na ako. Masaya na kami kahit papano. Meron na yung tulong na buwabot sa amin. Masaya na rin kami. Ang dami namin. Pinong maraming salamat, Pangulong BBM.
14: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Asahan ang mas marami pang post-harvest facility sa iba't ibang bahagi ng bansa bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay NFA Administrator Dr. Larry Lacson, target ng ahensya na matapos ang 36 na pasilidad sa susunod na taon. Tiwala ang opisyal na malaki ang maitutulong na mga pasilidad sa sektor ng agrikultura.
16: Ang mga susunod naman at tapos palagay ko plus sa Dueñas, Iloilo din, Haro, Iloilo, mabilis na rin yan. Meron din halos patapos na sa Region 5, sa Limon, Albay, tapos sa Catanduanes, patapos na rin yan. Tapos sa Region 9, may mga patapos na rin. And at the same time, dito sa parte ng Region 2, full swing lahat yan sa Kawayan, Isabela. Saka dito sa Rosales, hanggang sino yan, nasa full swing lahat yan. Target natin, bago mag-middle of next year, tapos na lahat yan.
10: Ang tinig ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nakalatag na ang seguridad ng pambansang pulisya para sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Boses, sinabi ni NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo na may higit 25,000 na pulis ang ipinakalat sa iba't ibang lugar bilang pagtiyak sa maayos at mapayapang aktibidad. Tiniyak naman ng pulisya na ipatutupad ang maximum tolerance sa gitna ng kilos protesta ng 3 grupo na nabigyan ng permiso ng Quezon City LGU.
17: Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batang Sangkambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hub, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response.
11: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
18: SORNA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Samantala, 1,500 tauhan ng MMDA nakakalat sa paligid ng Batasan Complex ngayong ikalimang SORNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Magbabalita si J. Mark Dagala.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: John at Chet, nakakalat na nga ang nasa 1,481 tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa iba't ibang operating units upang pamahalaan ang pagmamando ng trapiko, magsagot ng emergency response at tumulong sa pagpapadating ng ayos at kaligtasan sa paligid ng Batasan ng Bansa. Kanina ay kapwa-inspeksyon nila MMDA Chairman Attorney Donald Pes at MMDA General Manager Nicolas Torre III. Ang Mobile Command Center ng ahensya na nakasetup sa may Sandigang Bayan Centennial Building sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Bagi ito, nakadilang contingency preparations para sa ikalimang SORNA o State of the Nation Address si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Kaya bukod kina Artes at Torre ay kasama rin nila ni Vic Nunez ng Discipline o Traffic Discipline Office Director for Enforcement. Para tiyaki nakahandaan ang kanilang mga tauhan at kagamitan para sa nakatalaga para sa SORNA. Naka-standby din ani Torre ang MMDA Road Emergency Group, First Aid Station, Rescue Truck at Ambulansya na mabilis para sa mabilis na pagtugon sa anumang insidente ng emergency ngayong SORNA. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
20: Well, sa ngayon actually, ang preparations natin, naka-preposition na yung mga hold, mga barriers na ating ilalatag. Hinihintay na lang natin ang risk lang ng Presidential Security Command. Nandito si General De La Cruz na may direct contact sa kanila sa Office of the Sergeant at all.
19: Ang tinig ni MMDA General Manager Nicolas Torre III para sa Bago Pilipinas at para sa SORNA 2026 ng Integrated State Media, J. Mark Dagala na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: SORNA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: NCRPO, wala pang namamonitor na anumang banta sa seguridad kaugnay ng ikalimang SORNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ang magbabalita, si AJ Ignacio.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Yes, Chad, wala pang namamonitor na anumang banta sa seguridad ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa isasagawang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon niya kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Aberin na sa ngayon ay wala pang namamonitor na anumang banta o kaguluhan sa buong Metro Manila. Dagdag pa ni Aberin, Chad, na nakahanda at nakakalat na ang mga police personnel sa iba't ibang lugar na inaasahang magsasagawa ng kilos protestang ngayong araw. Sa uli naman, Chad, muling siniguro ng NCRPO na patuloy silang nakaantabay at nakamonitor sa anumang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at tiniyak nila ang kanilang kahandaan. Mula pa rin dito sa NCRPO para sa SORNA 2026. Ako si AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: SORNA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Sa kaugnay pa rin balita, Philippine National Police o PNP itinangging overkill ang latag ng seguridad para sa ikalimang SORNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muli si J. Mark Dagala para sa detalye.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Bumuelta si Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Narcates Jr. sa pahayag ng grupong bayan na overkill umano pagpapatupad ng seguridad at hindi maximum tolerance kundi maximum perwisyo ang kanila ang pinatutupad nito para sa ikalimang SORNA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Narcates sa kanyang pag-iikot sa mga command center dito sa Quezon City, may kaugnayan nga sa SORNA, marini itong itinanggi na overkill ang latag na kanila seguridad. Anya, ito ay para lamang matiyak na magiging ligtas, maayos at mapayapa ng pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi pa ni Narcates na maliit na bilang pa lamang ang nasa 28,000 mga pulis na kanilang ipinakalat para tiyakin ang seguridad ng zona. At sinabi pa ni Napates na patuloy silang maninindigan na ang kanilang security deployment ay nakatuon sa pagtitiyak ng kaligtasan ng publiko habang pinapayagan naman ang mapayapang pagdaraos ng kilos sa protesto. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
1: Pangalang, we are 230,000 nationwide. We can utilize all these resources to ensure public safety and as well as peace and order. And there's no such thing as overkill in ensuring peace and order and public safety. The more you bring in security forces, siguro mas secure, di ba?
19: Ang bahagi ng panayam kay PNP Chief of General Jose Melencio Narcates Jr. dito sa Campo Caringal sa Quezon City. Kanina, inikot ng PNP Chief ang bahagi ng People Power Monument at sa kabinereto dito sa Campo Caringal sa punong tagapan ng QCPD. At sa mga sumandaling ito ay naghahanda na ang mga miyembro ng media pati ang convoy ng PNP Chief para tumungo naman sa bahagi ng Commonwealth Avenue para tiyakin na o tingnan at inspeksyonin ang seguridad at deployment ng mga polis doon para sa bagong Pilipinas, para sa Zona 2026 ng Integrated State Media. J. Martigala na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Philippine Coast Guard nag-deploy ng daan-daang tauhan at K-9 units bilang suporta sa seguridad sa Zona ngayong araw. Si Lawrence Sanhoco sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Lawrence.
22: Nine explosive ordnance disposal teams at 300 security personnel sa Metro Manila para sa seguridad ng State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batasang Pambansa sa Lungsod Quezon. Tumulong ang mga K-9 EOD team sa Presidential Security Command sa pag-asagawa ng explosive detection at security inspection sa paligid ng venue. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, inilagay sa mga estratehikong lugar ang mga tauhan upang suportahan ang interagency security at public safety operations. Pinangasiwaan din ng K-9 EOD teams ang under vehicle inspection system sa north at south gates ng House of Representatives upang masuri ang mga sasakyang pumapasok sa nasabing lugar. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Umiiral po ngayon ang liquor ban sa Quezon City kasabay ng ikalimang Zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sangayon sa Executive Order 24 ni Quezon City Mayor Joy Belmonte, epektibo ang ban mula kaninang 12:01 a.m. hanggang mamayang alas 6 ng gabi. Ang PNP, City Department of Public Order and Safety, City Traffic and Transport Department at City Task Force Disiplina naman ang naatasang tumulong sa ipatutupad na kautusan at magpapataw ng parusa sa mga lalabag. Suspendido rin ngayong Lunes ang klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong eskwelahan sa lungsod. Samantala, nakalatag ang mga alternatibong ruta at ipinatutupad ang zipper lane sa ilang lugar sa Quezon City.
3: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: 19 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Alas 11:20 na po ang ating oras ngayong Lunes. Sa iba nating mga balita, House Panel Chair umaasang patuloy ang reforma sa edukasyon sa ikalimang Zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Melanie Valdos Reyes para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ito ang sa City Hall Party List Representative Jude Asidre, laman na natiling isa sa mga paunahing prioridad ng pamahalaan ang edukasyon kasabay ng giit na kailangan ng patuloy na pagpapatupad ng mga nasimulang reforma upang magkaroon ng pangmatagalang pagbabago para sa mga mag-aaral sa Pilipinas. Bago ang ikalamang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inihayag ni Asidre na namumuno rin ng House Committee on Higher and Technical Education na nagpas ng bansa sa antas ng pagtukoy lamang sa mga problema sa sektor ng edukasyon at nakatutok na ngayon sa pagsasakatuparan ng mga reforma. Ayon pa sa mamabatas, ang mga pagsisikap ng Second Congressional Commission on Education or EDCOM 2, kasama ang Kongreso, mga ahensya ng pamahalaan, mga guro at iba pang stakeholders ay nagbigay ng mas malinaw na larawan sa mga hamon sa edukasyon at sa mga akbang na kinakailangan upang matugunan ang mga ito. Binigyan din ni Asidre ang ilang prioridad na nangangailangan ng patuloy na atensyon ang pagtatayo ng mga aralan, school-based feeding program, pagkapatupad ng aral program at suporta sa mga mag-aaral na may kapansanan, katutubong komunidad at mga nasa malalayong lugar. Anya, dapat sabayan ng reforma ang mga institutional reform at mga programa upang matiyak na may kapasidad ang mga ahensya ng edukasyon. Nanawagan din si Asidre sa Pangulo na muling pagtitibayin ng SONAN ng Presidente ang reforma sa edukasyon na isang pangmatagalang pambansang commitment at nananawagan sa buong pamahalaan ay pagpatuloy ang landas na ito. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: SONAN 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Paninindigan ng Pilipinas sa West Philippine Sea dapat mabigyan diin sa SONA ayon sa mga mambabatas. Si Katin Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Umaasa ang ilang mambabatas na tatalakay ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong usapin ng West Philippine Sea sa kanyang ikalimang State of the Nation Address sa SONA. Ayon kay Deputy Speaker J. Kung Hoon, mahalaga maisama ito sa talumpati ng Pangulo dahil makapagpapalakas ito ng loob ng mga Pilipino at mapagpapatibay din sa paninindigan ng pamahalaan ipagtanggol ang soberanya ng bansa. Sinabi rin ni Kung Hoon na magiging makahulugan sa publiko yung pahayag ng Pangulo kaunay sa mga kilos ng China laban sa mga uhang Pilipino sa West Philippine Sea. Samantala, iginiit naman ni Akbayan Portuguese Representative Dada Kiram Ismula na dapat malinaw na galamuanag ng Pangulo sa kanyang SONA kung ano ang ibig sabihin na reset sa relasyon ng Pilipinas sa China kasunod ng insidente sa Ayung Nation. Anya, bago ang anumang pag-reset na ugnayan ay dapat munang igalang ng China ang 2016 arbitral ruling, ako'y nang pahanagutan sa umano'y pag-atake sa mga Pilipinong sundalo at bayaran ang mga pinsalang naidunod nito. Dagdag pa niya, mahalaga maging matatag ang mensahe ng Pangulo sa SONA upang mapanatili ang tiwala ng mga Pilipino at suporta ng international community sa paninindigan ng bansa sa West Philippine Sea. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Kathleen Forbes ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Umaasa si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na mag-iiwan ang administrasyon ng irreversible o pangmatagalang reforma sa depensa na magpapatuloy kahit matapos na ang termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa kalihim, isang long-term effort ang pagkakaroon ng defense capability ng Pilipinas na hindi dapat mabago o maantala dahil sa politika. Sa gitna ng mga hamon sa depensa, kailangan aniyang madaliin ang sistema sa gobyerno tulad na lang ng proseso sa pagtatayo ng strategic bases at paglalatag ng pundasyon sa modernong kagamitan. Giit pa ng kalihim, hindi lang armas at kagamitan ang bumubuo sa matibay na depensa ng bansa, kundi pati ang power fuel at infrastruktura.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Pagtalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaban sa krimen at droga, inaasahan ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez sa SONA ngayong araw. Si Quincy Cahilig sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Puno yung pagdating ng mga kongresista at ilang mga matataas na opisyal ng pamahalaan dito sa South Wing ng Batasang Pambansa. Namataan nga natin si Presidential Legislative Officer Joey Salceda, gayon din si Akbayan Partylist Representative Chel Jokno. Nakita rin natin si 94th District Representative Richard Gomez at sa ating ambush interview sa kanya kasama ang kawanin ng media ay sinabi niya na inaasahan niyang marinig mula sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga plano nito sa pagsawata sa problema ng droga at krimen, kayo din ang mga plano ng administrasyon sa infrastructure projects. Narito ang kanyang pahayag.
7: Yung gusto kong marinig?
25: Apo. Yes.
7: Gusto kong marinig sa Presidente na utusan niya yung DLG at Philippine National Police to have a strong anti-drug campaign program for the remaining of his years as president, no? Para masubad natin yun, no? Mas mabigyan ng solusyon yung peace and order na tsaka criminality.
6: At yan muna ang aking update mula dito sa House of Representatives para sa Zona 2026 ng Integrated State Media. Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Itinuturing na tagumpay ng Marcos Administration ang pagtugon sa human trafficking sa Thailand. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Thailand First Secretary and Consul Maria Charmaine Guevara na naging aktibo ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Thailand para labanan ang human trafficking. Bilang ASEAN Chair ang Pilipinas, inaasahang mas lalo pang lalakas ang paglaban nito sa human trafficking, hindi lamang sa Thailand.
8: Handa po itong pagkakataon po na bilang ASEAN Chair po ng Philippines ay mayroon po tayong mga usapin po na between Thailand and Cambodia na nililid po ng Philippines po. Sa ngayon po, mayroon po tayo dito mga ASEAN Observer Teams both in Thailand and Cambodia para po maobserbahan po natin yung pangyayari po at maging maayos po ang kasalukuyan po na sitwasyon.
10: Ang tinig ni Philippine Embassy in Thailand, First Secretary and Consul Maria Charmaine Guevara.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Positibo ang isang ekonomista na maibabahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ang follow-through o mga natupad ng administrasyon kaugnay ng good governance. Kasunod nito ng pagsiwalat ng Pangulo sa nakarang SONA tungkol sa maanumalyang flood control projects na nagtulak para sa malawakang investigasyon. Sa programang Ronda Pilipinas, sinabi ni economist Michael Ricafort na nakaabang ngayon ang publiko sa mga anti-corruption measure at iba pang reforma na ginawa ng administrasyon, lalo't naharap ang bansa sa epekto ng Middle East crisis.
9: Ini-expose mismo ng Pangulo yung anomalous flood control project. So, siyempre, yung follow-through doon, yung progress, tsaka yung reform measures para i-address yan. Kasi napapanahon din na kailangan din ipasa yung mga priority bills na requiring legislation. Nagkagera na kasi sa Middle East. Mula nung February 28, almost 5 months ago. So, bago doon, may momentum na yan. It's all about good governance, pati yung anti-corruption measures.
11: Si economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Libo-libong below at minimum wage earners ang nagkaroon ng sariling bahay sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program ng pamahalaan. Bahagi ng prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4PH program na layong magbigay ng ligtas, dekalidad at abot-kayang pabahay para sa mga Pilipino. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Pag-ibig Fund Vice President of Public and Member Relations Group Jack Jacinto Jr. na malaking tagumpay na nakinabang sa kanilang programa ang mahigit 6,000 below at minimum wage earners.
13: Mahigit 43,000 ating mga miyembro ang nagkaroon ng sariling bahay sa unang 6 na buwan ng taon pa lamang. Out of the 43,000 na nagkaroon ng sariling bahay sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan, around 6,600 dyan ay galing sa low wage at minimum wage earners. Napasahan namin na lalong darami pa yan dahil sa ating mga pinapatupad ng mga promoway ating housing loan.
10: Ang pahayag ni Pag-ibig Fund Vice President of Public and Member Relations Group Jack Jacinto Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiwala ang isang political analyst na kayang isulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang matindi o mabagsik na political will. Ibinahagi ni political analyst Dr. Leopoldo Cinco Cachuela sa programang Leslie Bocobo Live ang kanyang assessment sa mga nagawa ng administrasyon. Anya, kailangan pang palakasin ang mahakbang para mapaangat ang pamumuhay ng maraming Pilipino at labanan ang katiwalian.
15: Hinahanap ko kasi yung matindi at mabagsik na political will na talagay ko'y kayang-kaya naman ng salukuyang pamahalaan. Over and above, nais natin ng gobyerno na talagang maiangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga Filipino. And we are referring to ekonomiya. Hindi mo kasi maitataas o maiuunlad ng ekonomiya kung hindi talaga lalabanan ng korupsyon.
11: Si political analyst Dr. Leopoldo Cinco Cachuela.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
10: Senado, tututukan ang limang pangunahing usapin ngayong second regular session ng 20th Congress. Magbabalita muli si Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
12: Report.
16: Opisyal ng bukas ang second regular session ng 20th Congress sa parte ng Senado. Sa kanyang naging speech ngayong pagbubukas ng sesyon, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na pangunahing layunin ng Senado sa kanilang ikalawang regular session ang pagpapasigla ng ekonomiya at pagtugon sa pang-araw-araw ng mga suliranin ng mga Pilipino. Binigyan din ng Senate President na bumaba ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026, kaya naman kailangan ng agalang mga reforma na magpapalakas sa ekonomiya, ekonomiya, makalilikha ng trabaho at magpapagaan sa gastusin ng pamilya Pilipino. Iginiit ng Senate President ang kahalagahan ng agarang pagpapasa ng 2027 National Budget para hindi maantala ang mga serbisyo at proyekto ng pamahalaan. Nangako ang Senado na ipagpapatuloy ang mga reforma sa transparency sa budget process na sinimulan nitong paglikha ng 2026 National Budget. Kabilang dyan ang live stream ng Bicameral Conference Committee at paglalagay at hala ng budget documents sa Senate Transparency Portal. Limang pangunahing prioridad naman ng Senado ang binanggit ni SP Gatchalian. Kabilang dyan ang pagpapababa ng presyo ng pagkain, lalo na sa pamamagitan ng pag-amyenda sa rice tarification law at pagpapalakas ng rice reserves ng NFA habang pinoprotektahan ng mga magsasaka. Tututukan din ang pagpapataas ng take-home pay ng mga manggagawa sa pamamagitan ng ginhawa bill, kabilang ang income tax exemption sa mga kumikita ng hanggang 400,000 pesos kada taon at pag-alis ng gubi sa overtime, holiday pay, night differential, hazard pay at service charge. Tututukan din ng Senado ang pagpapababa ng singil sa kuryente sa pamamagitan ng ERC strengthening bill at pagrepaso ng Downstream Oil Industry Deregulation Act para maging mas transparent ang presyo ng produktong petrolyo. Tutukan din ang pagpapabilis sa mga proyekto pang infrastruktura sa ilalim ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill para makahikayat ng pamumuhunan at makalikha ng trabaho. Huling tututukan ang pagpapalakas ng mga MSMEs sa pamamagitan ng pag-amyenda sa Magna Carta for MSMEs para mapadali ang access sa puhunan, credit guarantees, technical support at mga proyekto ng gobyerno. Iminumukkahi rin ni SP Gatchalian ang paglikha ng isang ad hoc committee na tututok sa pagpapalago ng ekonomiya, paglikha ng trabaho at pagpapababa ng cost of living. Sa ngayon ay suspendido ang sesyon ng Senado at magtutungo ang mga senador sa kamara mamaya para pakinggan ang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang alas 3 ng hapon. Bukas ay walang magiging impeachment trial at ang sesyon ng Senado ay magsisimula ng alas 3 para bigyang daan yung kontra-SONA ng minority. At pagdating naman ng Webes ay tatatuloy na uli yung impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang magiging sesyon na ng Senado ay sa alas 4 ng hapon. Mula Senado, para sa SONA 2026, ito si Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
11: Kalahati ng 52 priority bills ng kasalukuyang administrasyon ang naaprubahan at naipasa ng House of Representatives sa first regular session ng 20th Congress. Ang priority bills ay napagkasunduan sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na naglalaman ng mga reforma na susuporta sa mga programa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Marcos, sunod nilang aaprubahan sa second regular session ang mga natitirang panukala para sa kapakinabangan ng publiko. Layo na niyang gawing mas mabilis at simple ang pagpapatupad ng mga batas para agad ma-access ng publiko ang mga programa at benepisyo ng pamahalaan.
12: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
12: News Nationwide.
10: Masusing pag-aaralan ng House Committee on Ways and Means ang personal income tax system para tulungan ang middle income earners. Ayon kay Committee Chair Representative Miro Kimbo, susuriin ang tax schedule sa bonuses, allowances at iba pang salary deductions para ibsan ang epekto ng mataas na bilihin. Aniya, hindi na sapat ang kasalukuyang income tax brackets dahil naapektuhan na ng inflation ang purchasing power ng mga Pilipino. para kay Kimbo ang pagrepaso sa buwis ay hindi lang batay sa kung paano kikita ang gobyerno mula sa financial chain or financial charge, kundi para matiyak na hindi ito labis na nagpapabigat sa middle income at lower income households.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Hinihikayat ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga membro ng Iglesia ni Cristo na manatiling matatag na katuwang sa nation building o pagpapatibay ng isang bansa. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo kasabay ng pagdiriwa ngayong araw ng 112th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Muli ring tiniyak ng Pangulo ang suporta ng pamahalaan sa mga organisasyon na gusulong ng kapayapaan, nagpapalakas sa bawat sambahayan at naglilingkod sa komunidad. Sinabi ng Pangulo na sa nakalipas na higit isang siglo, ang Iglesia ni Cristo ay naging matibay na patnubay sa isang pamayanan na nakabatay sa pundasyon ng pananampalataya, disiplina at responsibilidad. Binigyan din pa ng Pangulong Marcos Jr. na ang tagumpay at paglaganap ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang panig ng mundo.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
10: Inaasahang mabibigyang pansin sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang Magna Carta for Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Workers. Ayon kay Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez, layon itong kilalanin ang mahalagang papel ng DRRM workers sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maayos na benepisyo, proteksyon at insentibo. Aniya, katuwang ng gobyerno ang DRRM personnel sa pagtugon tuwing may kalamidad.
18: Lalo pa nating mapalakas yung ating emergency response capabilities. Matatagtagan yung mga makabaglet equipment ng ating mga responders at maalalayan natin na matulungan natin ang mga local government units kasi sila ngayon ano, sila yung mga frontliners, sila yung unang responders.
10: Ang pahayag ni Office of Civil Defense Region 6 Director Raul Fernandez.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
11: Ibinida ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tagumpay ng Marcos Administration sa Zero Hunger Program. Sa programang Boses, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na pumalo na sa 600,000 households ang beneficiaries ng Walang Gutom Program na inilunsad ng kasalukuyang administrasyon. Isikapin naman ng DSWD na maabot ang target na 750,000 households ngayong taon sa hangaring wakasan ang kagutuman sa mga Pilipino.
20: Lalo pa nating pinapalakas yung pong programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inilunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food pool. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom. Bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin.
11: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
10: Halos 10 milyong pisong halaga ng humanitarian assistance ang naipaabot ng DSWD sa mga naapektuhan ng bagyong Quiapo at Habagat. Kabilang po rito ang family food packs, ready-to-eat food, family clothing kits at kitchen kits na ibinibigay mula Cagayan hanggang Soksarjen. Sa pool hanggang kahapon, pumalo na sa 295,000 na katao ang apektado ng kalamidad. Sa bilang na ito, mahigit 7,000 residente ang nananatili sa mga evacuation center.
1: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
11: 3 katao ang kumpirmadong nasawi at 1 nawawala dahil sa pananalasa ng bagyong Quiapo. Ayon ito sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ayon sa ahensya, 1 nasawi sa Davao habang 2 iba pa ang nasawi sa Sarangani. Ang nawawalang individual ay residente rin anila ng Sarangani. Sinabi ng ahensya na apektado ni Quiapo ang 59,987 na pamilya. 10,405 katao naman ang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation centers. Sinabi pa ng NDRRMC na 261 na tahanan ang nawasak habang 170 na kabahayan ang bahagyang nasira.
19: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
22: Agad na inilarga ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO ang relief operation sa Davao City kasunod ng pagbaha na dala ng malakas na ulan. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang mabilis at maayos na paghahatid ng serbisyo sa panahong may emergency. Aniya, nakatulong sa mabilis nilang pagtugon ang malawak na network ng kanilang regional branches at private sector partners. Patuloy na nakabantay ang PCSO sa sitwasyon ng Davao City at handang magbigay ng karagdagang tulong kung kinakailangan.
19: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
21: Radyo Pilipinas Sports.
11: Larangan ng palakasan. Chesca Centeno itinanghal na kampiyon sa 2026 Oneida WPA Women's World 8 Ball na ginanap sa Amerika. Mula Sports Radio 918, may ulat si Ria Arevalo.
23: Tinalo ng Filipina Q-Master na si Chesca Centeno ang multi-world titleist na si Kelly Fisher ng Great Britain 9-6 sa finals upang angkinin ang corona ng 2026 Oneida WPA Women's World 8 Ball sa Wisconsin, USA. Ipinamalas ng Sambonguenia Q-Master ang husay sa torneo na masweep ang lahat ng kanyang tatlong laban sa elimination round bago gulantangin si World No. 2 Chu Chen Wei 8-5. Fellow Pinay Rubilin Amin 8-6 at last year's final tormentor Jasmine Ochan 8-4. Ito na ang ikatlong individual world title ng 27-year-old Mrs. Centeno matapos makamit ang 2023 at 2025 WPA Women's World 10 Ball Cross. Bukod sa tropeyo ay tumanggap si Centeno ng prize money na $30,000 o mahigit 1.8 million pesos para sa kanyang tagumpay. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
19: News Nationwide.
22: Alas 11:41 ang ating oras, Pilipinas at tabayanan. Ang iba pa nating mga balita mula sa ating provincial stations, patuloy pong tumutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
24: Sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
25: Pinaka gusto kong ma-reiterate na ni Presidente is yung pagpapanagot doon sa mga kinauukulan na kailangan papanagutin sa nangyaring flood control issues sa bansa. Na makukulong na yung mga magnanakaw. Tama yun. Tama si Presidente. And we commend him for bringing out the flood control issue, and I hope that the flood control issue will be investigated, and we hope that managot yung mga dapat managot sa flood control scam na yan, kasi dami yung buhay na naapektuhan dahil dyan na kawawa naman ang taong bayan. So, and sa akin ko na, masaya na ako dyan sa mga nakita kong ginagawa niya ngayon na diretso na sa tao, diretso sa scholars, diretso sa pagbibigyan ng sektor. Tama po yun. Yun ang, yun, walang ano, wala nang dadaanan pang nagdaan, di ba?
24: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
26: Si Rodilyn Sika Bulbul, PWD and solo parent, vocal person from Barangay Bulwak, Cagayan de Oro. I think gusto lang ko maano sa suna ni Pangulong Marcos na ang ating mga PWD na hindi maiiwan or inline kasi ang July for the NDRW or National Disability Rights Week na dapat ang mga PWD is fair for all, especially sa local at saka national na yung mga social pensionists lahat mapigyan, hindi yung mapili, kundi lahat tayo kasi na lahat tayo mga PWD is na nangangailangan, lalot na sa mga bayarin at saka yung mga maintenance na tambal at saka yung mga therapy sa mga bata sa mga special needs. At saka yung sa solo parent naman is gayon din na may social pension yung mga solo parent na 1,000 a month. Sana lahat din yung mga solo parent na mabigyan at saka walang pili rin na pambigyan kasi right din naman yun na mga solo parent. Yan lang po.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA,
3: SONA 2026.
5: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
4: SONA,
3: SONA 2026.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko
6: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
28: 4 minuto po bago mag alas 12 ng tanghali, kakapasok lamang na balita, Pasay City Police kinumpirmang naglalaman ng explosive components ang natagbuang bag ng isang K-9 unit sa Jokno Boulevard sa Pasay City. Si AJ Ignacio para sa balita.
6: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
29: Yes, John, kinumpirma nga ni Police Colonel Oselito M. De Sesto, Chief of Police ng Pasay City Police Station, ang positibo naglalaman ng explosive components ang kahinahinalang bagay na natagpuan sa Jokno Boulevard sa harap na ng Senado sa Pasay City ngayong umaga. Ayon nga sa Pasay City Police Station, agad rumesponde ang Explosive Ordnance Disposal o EOD team.

0: patay ng isempleyado ng Gringo Towing Services na sumigaw na meron nga ng parang bomba habang nagsasagawa ng routine security inspection ng isang pulis sa tapat ng Senado. Matapos ang pagsusuri dyan, kinumpirma ng pulisya na positibo ang operasyon sa pagkakadiskubre ng mga explosive components. Patuloy naman dyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pinagmula ng mga materyales at ang posibleng responsable sa pag-iwan ng mga ito. Dyan, mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Punta na tayo ngayon sa mga balita na ating mga kasamahan sa lalawigan. DICT, 100% nang na-penetrate ang GIDAS o mga malalayong lugar sa Lambak, Cagayan. Si April Racho ng Radyo Pilipinas, Sugigaraw sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Report. 100% lang napasok at nabigyan ng koneksyon ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang lahat ng geographically isolated and disadvantaged areas sa Lambak, Cagayan. Ito ang ipinagbigay alam ni Assistant Secretary at Concurrent Regional Director Engineer Pinky Jimenez bago pang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mamayang hapon sa kanyang State of the Nation Address ngayong taon. Ayon kay Asi Jimenez, sa kanilang pagtutok sa pagkonekta sa mga nasa liblib na lugar, kanila nang naidala ang mga programa ng DICT para maging konektado ang mga islang barangay at islang bayan sa Cagayan, maging ang island province ng Batanes at ng island municipalities nito. At hindi rin napapabayaan ang coastal towns ng Isabela na hirap pa rin ngayong tumuhin. Hindi rin nakakalimutan ang iba pang liblib na lugar sa iba pang mga lalawigan. Sa ilalim din ng free Wi-Fi for All program at ng iba pang programa ng ahensya, mabigyang koneksyon ang lahat ng pampublikong eskwelahan sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Ayon sa opisyal, bahagi ito ng mas pinalawak na advokasya ng DICT sa atas na rin ni Pangulong Marcos Jr. na masiguro ang maayos at bikalidad na internet connectivity para sa lahat ng komunidad. Nais anya ng Pangulo na walang Pilipino ang maiiwan sa digital na panahon. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, April Salucon Racho, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, mga residente ng Dingras sa Ilocos Norte patuloy na tumatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni PBBM. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Rani Dorilag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Malaki ang pasasalamat ni Emilia Anaya, senior citizen at residente ng barangay San Marcelino, Dingras, Ilocos Norte, sa natanggap na libreng bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program na inisiyatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tulungan ang mga nasa komunidad. Isa lamang si Lola Emilia sa mga nakatanggap ng libreng bigas kung saan nasa 189 na residente ng naturang barangay ang nabigyan. Iba pa ang 66 na residente ng barangay Baresbes at 79 na residente ng barangay San Francisco ng naturang bayan. Ayon kay Lola Emilia, aabot ito ng 15 araw na kanyang kakainin dahil mag-isa na lang siyang namumuhay.
6: Nagpapasalamat ako kami nabigyan.
7: Matagal
6: din kasi ako lang mag-isa mga 15 days.
5: Paliwanag naman ni Mayor Jomel Sagid-Gosi sa mga residente, base sa guidelines ay 3 beses makakatanggap ang mga napiling residente na ito na ang 2 beses nilang makatanggap ng libreng bigas na idinaan sa provincial government habang iba pa ang manggagaling sa local government unit para naman sa mga hindi nakatanggap. Iginiit nito na maghintay lang ang mga hindi pa nakakatanggap ng libreng bigas at tinitiyak na kung matatapos ang ibang distribution ay susunod na ang mga ito. Sa naging hakbang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas nailalapit ang serbisyo ng pamahalaan sa mga lubos na nangangailangang Pilipino. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balik naman tayo sa ating mga kasamahan sa Bicol, sitwasyong pansiguridad sa Naga City, Camarines Sur, na nanatiling mapayapa ayon sa Naga City Police Office. Si Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas Naga may dala ng balitang yan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Nananatili pa rin mapayapa ang sitwasyong pansiguridad dito sa Naga City ngayong araw. Ayon sa Naga City Police Office, sa pamamagitan ni Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr., ang Chief ng City Community Affairs and Development Unit, 150 police personnel ang indideploy ng NCPO

0: sa lungsod upang i-monitor ang seguridad ng publiko ngayong araw. Ang nasabing deploy personnel ang magsisilbing augmentation forces kung sakaling kakailanganin ng karagdagang puwersa para makatuwang sa seguridad sa Metro Manila kung saan ay mag-uulat sa bayan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi rin ni Azures na walang namomonitor na banta sa seguridad dito sa lungsod at patuloy ang kanilang monitoring.
1: So na po ay so far ang peace and order natin is ayos naman po, wala naman po tayo nakikita na banta ng sa security.
0: Samantala, mayroong ikakasang pagkilo sa isang grupo na isasagawa sa Plaza 15 Martires sa sentro ng Naga. Ayon sa NCPO, nakapag-apply ng permit ang naturang grupo upang magsagawa ng pagkilos. Babantayan ng NCPO ang naturang aktibidad kasabay ng kanilang pagbabantay sa iba't ibang bahagi ng lungsod para sa kaligtasan ng lahat. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
2: Zona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Sa Kabikulan pa rin, 53,000 na benepisyaryo ng walang gutom program ng DSWD sa Bicol Region makikinabang sa uplift program ni PBBM. Ang detalye mula kay Diana Mendez ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Radyo Pilipinas Report.
5: Tinatayang nga sa 53,000 na beneficiaryo ng walang gutom program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa buong Bicol Region ang inaasang makikinabang sa Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa panayam kay Jerly Avila, Division Chief ng Innovations Division ng DSWD Bicol, ang mga kwalipikadong beneficiaryo ay makakatanggap ng karagdagang 2,000 pesos na one-time cash assistance bukod pa sa 3,000 food credits na kanilang natatanggap sa ilalim ng walang gutong programa. Ayon sa DSWD, ang naturang ayuda ay pinagkakaloob bilang tugon sa energy emergency na dulot ng umiiral na tensyon sa Middle East na may layuning mabawasan ang epekto nito sa mga mahihirap at vulnerable na pamilya. Opisyal itong inilunsad nitong July 20, 2026 at nakatakdang magpapatuloy para sa naturang beneficiaryo hanggang August 15, 2026. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tungo naman tayo sa ating mga kasamahan sa Visayas, National Nutrition Council Region 7 o NNC ang nagsagawa ng tree planting sa pagkatapos ng National Nutrition Month. Si Sheila Gravines ng Radyo Pilipinas Cebu sa ulat.
7: Radyo Pilipinas Report. Tinapos ng National Nutrition Council or NNC sa Central Visayas ang pagdiriwang ng National Nutrition Month ngayong 2026 sa pamamagitan ng aktibidad ng pagtatanim ng puno sa Barangay Sunog sa Bayan ng Balamban sa Cebu. Nasa 200 mga punla ng sinamon ang itinanim ng mga partisipante nitong Sabado na binili mula sa Kinita na ginanap na Run for Roots na isang fun run activity noong July 5 na nagbukas sa pagdiriwang ng 52nd National Nutrition Month sa Central Visayas. Kabilang sa mga partisipante ay mga trabahante, mag-aaral, lokal na magsasaka, mga residente at opisyal ng barangay. Ang tree planting ay pinangunahan ng NNC 7, katuwang ang Scaling Up Nutrition Youth Network at Ramon Aboites Foundation Incorporated. Ang mga partisipante na nakilahok sa tree planting activity ay naging bahagi ng isinusulong ng NNC 7 sa pagpapabuti ng nutrisyon at pagpapanatili ng kapaligiran para sa mas luntian, malusog at ligtas na kinabukasan. Sa naturang aktibidad, nangako ang mga residente at magsasaka na magtutulungan sa pag-aalaga ng mga punlan ng sinamon hanggang sa ito ay lumaki at maaring mapagkikitaan ng komunidad para sa maunlad na kinabukasan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa Mindanao naman, Iligan City Police Office naka-full alert kaugnay ng ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Naka-full alert na ang Iligan City Police Office o CPO bilang bahagi ng paghahanda sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes, Hulyo 27. Ayon kay CPO Director Police Colonel Mario Bakiran Jr., kanselado muna ang leave o break ng mga pulis upang matiyak na sapat ang puwersang naka-duty at handang tumugon sa anumang sitwasyon sa lungsod. Sinabi rin ni Bakira na nananatiling normal ang sitwasyon sa Iligan at wala pa silang namomonitor na planong kilos protesta. Gayunman hindi anya nila ito isinasantabi kaya nananatiling nakaantabay ang lahat ng kanilang tauhan. Tiniyak din niya na 24 oras na nagbabantay ang kapulisan upang mapanatili ang seguridad ng komunidad. Ang Iligan ay kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng heightened alert status ng Police Regional Office of Putin na nagtalaga ng halos 5,000 pulis sa buong Northern Mindanao bilang paghahanda sa sona ng Pangulo. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Sa iba pang bahagi ng Mindanao, pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program. Si Laila Shari Nami ng Radyo Pilipinas Tawi-Tawi sa report.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Tuloy sa pamamahagi ng bagong Pilipinas Rice Distribution Program, ang pamahalaang panlalawigang Tawi-Tawi sa ilalim ng pamumuno ni Governor Ismael Mangsali. Ito ang isa sa prioridad ng kanyang tanggapan para sa mapabilisang pagpapaabot ng programang nasyonal sa nasasakupan. Ayon sa focal ng nasabing programa, una nang naging benepisyaryo ang mahigit 1,000 badyaw mula sa bayan ng Bungaw at mga PDL mula sa provincial jail. Anya tuloy-tuloy na ang naturang pamamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa buong lalawigan. Dagdag pa niya ang bawat benepisyaryo ay tumanggap ng tig 20 kilong bigas, 10 kilo mula sa bagong Pilipinas Rice Distribution Program habang ang nalalabing 10 kilo ay mula sa pamahalaang BARM. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Lunes, July 27, 2026. Sa ating na pong oras, eksakto alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Magol.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Ms. mo yata ang nagkakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: National Search and Rescue Exercise upang masubukan ang kakayahan ng ating mga rescue units kasama ang Air Force at Coast Guard. At marami tayong mga proyekto kasama ang DOTR na patungkol sa infrastructure. Nag-expand tayo ng mga passenger terminal building sa iba't ibang airport, Tacloban, Siargao, meron din tayo mga bagong airports na may na ongoing kagaya ng Bukidnon at Bigan, Candon. At marami tayong mga ginawa para sa runway extension para humaba at lumapad yung airport natin para maging jet ready ika nga para makapunta doon yung mga jet aircraft at mapababa ang pamasahe.
11: Yes.
10: At bukod pa dyan ay nagtatag din naman tayo ng mga OFW lounges at ilan natin mga airport. So yan ang kabuuan ito ay maliit na ambag ng CAP.
11: Okay. Well, DG, balikan ko yung nabanggit mo kanina, yung digitalization, automation, lalo na yung state-of-the-art and top-of-the-line, both sa equipment and training. Now, with this being said, paano po nakatulong ang modernization ng air traffic management system sa mas ligtas at mas maayos na pagbiyahe ng ating mga pasahero?
10: Ang automation ng air traffic aviation information system ay lahat ng ating mga stakeholders, kagaya ng mga airlines, mga airport operators, ng mga piloto, ay makaka-access ng automated information online. At lahat ng kinakailangan nila for their flight planning, flight clearances, ay readily available. Mm-hmm. Ganon din ang issuances natin ng mga notice to airmen, mga advisories, are readily accessible online ng mga ating mga stakeholders.
11: Okay. Well, DG, ano po yung benepisyo ng bagong Aeronautical Information Service o yung AIS system para po sa aviation sector at sa publiko, yung nabanggit niyo po?
10: Magiging very accessible at madali na ang kumuha ng mga aeronautical information online.
11: Okay. So more accessible.
10: Yes.
11: Alright. And paano po ninyo tinitiyak na sapat naman ang bilang at pagsasanay ng mga air traffic controllers at iba pang aviation personnel? Ano po mga inisyatiba ang isinagawa nito nakalipas sa taon para dito?
10: Sa kasalukuyan ay meron tayong 914 na air traffic controllers. Pero meron pa tayong kakulangan dahil nangangailangan tayo ng mga around 1,200 na air traffic controllers. Nagkukonduct tayo ng two courses ng air traffic controllers ng dalawang courses isang taon at halos 60 to 90 ang napapagraduate natin.
11: Okay.
10: Pero ito ay hindi pa sapat. Globally at locally, kailangan talagang mas marami pang air traffic controllers. Very high skill to at very critical. Sa ngayon ay meron tayong bagong en route, aerodrome at approach simulator. At sa pamamagitan nito, mas tataas ang operational readiness ng ating mga controllers. At mas mabibilis din ang training at mas mapapabilis natin mapunuan yung kakulungan. Aside from dun sa operational readiness at additional skills, dahil marami kang masisimulate without the benefit of flight. Kahit walang lipad, maraming maitudulot na training ang simulators, iba't ibang weather condition, iba't ibang conditions, emergencies ay masisimulate.
11: Alright. Well, ito nga, pinapakita natin sa video, ang ganda, no? High-tech na yung simulator. Well, ano po ang kahalagahan, DG, ng Civil Aviation Master Plan at paano po nito mababago ang kinabukasan ng aviation industry sa bansa? At kailan po inaasahan makukumpleto ito?
10: Ang Civil Aviation Master Plan ay ito ay isang comprehensive plan na gusto nating mailatag kaagad dahil it will contain upgrading of infrastructure, improve operational efficiency, and ensure alignment with international standards. Itong CAMP na ginagawa natin ngayon ay guided tayo ng European Aviation IASA Safety Office at tinutulungan nila tayo dahil meron na silang sapat na experience kung ano ang structure, ano ang format, at ano ang laman. Ngayon na nagkaroon tayo ng cooperation agreement with IASA in 2024 hanggang 2026. So nasa kalagitnaan na tayo ng paggawa ng ating Civil Aviation Master Plan at nakikita natin na matatapos ito by the end of the year.
11: Alright. Well, DG, sa usapin naman po ng sustainability, ano-ano po ang mga hakbang ng KAAP upang maisulong itong tinatawag na green aviation? At paano po ninyo binabalansi ang mabilis na pag-unlad ng aviation sector at ang pangangalaga sa ating kalikasan?
10: Ang sustainability, Joshua, ay mandated din ng ICAO. Nire-require nila tayong sumunod sa alituntunin ng sustainability across all aviation industries around the world. At meron tayong mga ginagawang carbon emission monitoring. Ito ay ongoing na. Nagre-report ng mga airlines sa atin kung ano yung carbon emissions nila. Pero ang pinapatunguhan natin ay umabot tayo dun sa production ng sustainable fuel.
11: Okay.
10: Kasi ang sustainable fuel, pag ginamit sa aviation, it will reduce carbon emission by 60%,
11: wow.
10: 60 to 85%. At ito ang direksyon. Sa ngayon ay ginagawa natin ang policies on the production and use of sustainable fuel. At initially, nagkaroon tayo ng workshop on policy formulation. Dapat mailatag muna natin ang regulatory framework. At kasunod na doon, yung production itself. Nagkaroon tayo ng memorandum of agreement sa iba't ibang ahensya. Yung consortium ng Island Skies Alliance, isang grupo ito ng mga nagpo-produce ng sustainable fuel kasama ang mga airlines. Okay. At nagkaroon din tayo ng memorandum of agreement with Global Green Growth Institute. Mm-hmm. Sa pakikipag memorandum of agreement sa kanila ay matutulungan nila tayo na gawin yung basic regulatory policy and framework para maging tuloy-tuloy na yung pag-put up natin ng mga sustainable fuel production dito sa ating bansa. Yes. Ang kagandahan ng Pilipinas na napakarami nating bio resources yes, na pwedeng gawing sustainable fuel. Yes.
11: And maganda yun na DJ nabanggit po, 60-85% na reduction sa carbon emission.
10: Yes.
11: At dito naman sa usapin po ng remittance, DJ, kamakailan po nag-remit ang KAAP ng malaking halaga sa national government. Ano po ang sinasabi dito tungkol sa financial status ng ahensya?
10: Totoo po yan. Nung nakaraang taon ay nag-remit ang KAAP ng 1.2 billion. At ngayong 2026 ay ganun din, na nakapag-contribute ulit tayo ng 1.2 billion. Ito ay ang ambag ng KAAP sa gobyerno para magamit pa ito sa mga ibang mahalagang proyekto. Ang pahiwatig lang nito ay I think a sound fiscal management ng KAAP. Yes. At we are able to contribute while performing our mandate as stated earlier.
11: At paano naman po pinag-aandaan ng KAAP ang nakatakdang audit ng International Civil Aviation Organization o ng ikaw na sa susunod na taon?
10: Totoo po yan, Joshua. Alam nyo, noong 2008 ay nag-undergo tayo ng IKO audit.
11: IKO.
10: Medyo okay, matagal na yon. At ngayon ay napipinto tayo ulit na magkaroon ng USOP or IKO audit nitong September.
11: Okay.
10: At ito ay napakalaking challenge dahil full audit ang gagawin sa atin ng IKO. Titingnan nilang mabuti kung paano natin pinapatakbo ang ating regulatory and oversight functions. Titingnan nila kung ang ating aviation industry ba ay safe. Mm-hmm. Dahil nga maraming international flights na pumupunta dito, maraming mga pasahero pumupunta. Gustong ma-assure ng IKO na safe ang ating aviation industry. So, sa ngayon ay talagang puspusan ang paghahanda ng CAAP. Marami kaming hakbang na ginawa para masiguro na makapasa tayo. Mm-hmm. At isa na dyan yung paghingi natin ng tulong ng IKO Asia Pacific. Mayroon mm-hmm. kasing office sa Thailand.
11: Okay.
10: Noong 2024 September ay nag-conduct sila ng CAP mission. Parang ito ay tinitingnan nila kung ano yung mga weaknesses natin at binigyan tayo ng mga listahan ng mga protocol questions na dapat sagutin. Sumunod dyan ay nagkaroon din tayo ng internal tinatawag naming USOP bootcamp. Talagang inipo namin lahat ng mga CAP personnel na involved sa audit at sinabi namin ito ang dapat natin gawin at inassign namin ang bawat role ng bawat isa. Sumunod dyan ay kumuha tayo ng services ng mga consultants na dating IKO, mga retired IKO auditors, okay, at sila ang tumutulong sa atin. Mm-hmm. Isa pang malaking tulong sa atin ay meron din tayong Southeast Asia Cooperative Agreement na ito ay under din ng IKO at nagpadala sila ng mga MAC auditors at tinitingnan nila, parang sinisimulate natin na magkakaroon tayo ng yung kung anong mangyayari doon sa audit proper at marami silang mga naitutulong. Bukod pa dyan ay kinakausap din natin ng ating mga stakeholders na magiging parte ng audit kagaya ng mga airport operators at mga airlines. So, we are really hoping, we are praying that we will make good in this audit. Alam mo, Joshua, mga 739 protocol questions yung sinasagot natin at eight different audit areas. So, this is really a big challenge for us. But we hope and pray that we will make good.
11: Well, I'm pretty sure you'll do good, DJ, dahil full preparations yung mga nabanggit mo. Pero ito po, ano po ang target at prioridad ng KAAP hanggang sa pagtatapos naman po ng 2026 ngayong taon?
10: Ang target po ng KAAP sa 2026 ay unang-una, meron kaming ongoing reorganization. Kailangan talagang i-reorganize ang CAP dahil marami na tayong mga bagong functions at dapat dagdagan natin ang personnel at dagdagan natin ang mga different offices na kinakailangan. Pangalawa is automation. Nasabi ko na kanina na ito ang isa sa mga priority natin. Mm-hmm. Marami tayong areas na kailangan i-automate dahil ganun na ang nangyayari across the aviation industry. Digitalize na lahat. Mm-hmm. Kailangan makasabay ang CAP. Yes. Number three is meron din tayong mga projects na CAP facilities. Gumagawa kami, nagpapagawa kami ngayon, ongoing na, ng new admin building at isang bago ring building ng air traffic service. Of course, tuloy-tuloy ito dahil pangangailangan ito ng ating mga mananakay, yung continuous infrastructure projects sa mga airports na kasama natin. Actually, ang nag-lead dito ay DOTR at ginagamit din ng ibang corporate funds ng CAAP. Higit sa lahat, yung lang nasabi ko kanina, mm-hmm, sana ay pumasa tayo sa incoming use of audit. At ang bottom line naman is siyempre, safety first,
12: yes,
10: safety na at convenient ng ating mga convenience ng ating mga mananakay.
12: Alright. Well, DG, may clear mensahe na lang po sa ating mga kabayan na nakatutok sa atin ngayon para sa maaari nilang asahan sa mga pagbabagong isasagawa o sinagawa at mga inisiyatiba ng CAAP.
10: Asahan nyo po na ginagawa namin ang lahat. Unang-una, ang tawag namin doon ay future-proofing the Philippine aviation industry. Kasi napipinto po talaga ang paglago ng aviation dito sa Asia-Pacific. At isa na dyan ang Pilipinas sa pinaka-fastest growing aviation industry. Nakikita natin na ang mga airlines ay bumibili ng bagong fleet.
12: Yes.
10: Nakikita natin ang pag-expand ng ating mga terminals at ng mga bagong airports. Pero dapat ay handa rin tayo, handa rin ang buong aviation industry sa regulatory, sa air navigation services. Mm-hmm. Kaya katuwang nyo po ang CAAP sa tinatawag po nating future-proofing the Philippine aviation industry. Yes. At asahan nyo po na kami po sa CAAP ay talagang ang priority namin ay the safety of flight and the efficiency and convenience of our passengers. Gusto ko rin pong ipatalastas na sa ating mga kabataan, subukan nyo po na mag-join ng aviation industry. Napakalawak po ng aviation industry, hindi lang ho flying, hindi lang ho maintenance, marami pa tayong areas, air traffic controllers, at marami pang areas ng aviation industry. Isa rin po ito sa programa ng ICAO na palakasin ang new generation of aviation professionals. So, sa ngalan po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez at ayon din po sa kautusan ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, lahat po ng ito ay ginagawang mabuti at taus-puso ng inyong Civil Aviation Authority.
12: On that note, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon na inyong ibinahagi sa amin, CAAP Director General, Retired Lieutenant General Raul Del Rosario. Maraming salamat, DG. Bayan, maraming pong balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
13: Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batasan Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama natin tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyong People's Television.
14: The Cine Bata Video Festival is calling for submission of video entries for, by, and with children.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, accomplishments at iba pang updates mula naman sa Social Housing Finance Corporation at ingaalamin kasama si Ginoong Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Sir, magandang tanghali po.
1: Magandang salamat tanghali, po sa Joshua. Pabula. Maraming salamat.
0: Sir, isa po sa mga prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng ligtas at abot-kayang pabahay para sa mas maraming Pilipino. Paano po nakatulong ang SHFC o SHFC sa matagumpay na implementasyon ng expanded 4PH program?
1: Alam mo, Joshua, from the very start na inilunsad yung pabasang pabahay para sa Pilipino program ng ating mahal na Pangulo, naging aktibo na talaga yung Social Housing Finance Corporation sa pagpapatupad ng 4PH.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Nag-umpisa tayo noong 2023 at itinayo natin yung mga maraming proyekto. And very recently, si Secretary Alining naman, inilunsad niya ulit yung ating tinatawag na Community Mortgage Program. At pinangalanan natin itong Enhanced Community Mortgage Program dahil gusto nating mas magiging pausayin pa at pagbutiin yung pagpapatupad nitong Community Mortgage Program.
0: Okay. Well, sir, kumusta naman po ang implementasyon ng ECMP noong huli po namin ngayong nakapanayam nitong Enero? Nasa kalagitnaan pa lamang po kayo ng approval at awarding ng mga proyekto. Ano na po ang naging progreso nito mula noon?
1: Joshua, magandang balita. Kasi from the time na inilunsad natin ito late last year, hanggang ngayon, in less than a year, 47 projects na na-approve natin sa ECMP. At ito ay magbibigay ng biyaya, benepisyo sa ating mga 8,100 families.
0: Okay.
1: So, matagumpay at napabilis natin ang pagpaproseso ng ating CMP. In fact, during the last several weeks, almost every week, kami dalawa ni Secretary Aliling, nag-a-award ng mga cheque sa ating mga kababayan. So, walang umpay yung ating pagpapatupad ng ECMP. At ito naman nagagalak yung ating mga kababayan na talagang nag-iintay sa programa ito.
0: Alright. And aside from that, nabalitaan din po namin, sir, na tuloy-tuloy ang SHFC sa pag-a-award naman ng mga titulo ng lupa sa mga benepisyaryo. Maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung ano ang kahalagahan nito para sa mga pamilyang matagal nang naghahangad ng sariling titulo at security of tenure?
1: Kumbaga sana ito ay naging graduation nila doon sa ating programa. No? Ito yung mga nakapagtapos na ng pagbabayad ng ating ng kanilang obligasyon sa SHFC. Kaya pinapabilis na rin natin ang pagpapa-award ng ating mga titulo sa kanila. Ito na siguro pinakamasayang event sa kanilang buhay dahil nakikita namin napakasaya nila pagka nahawakan nila yung mga titulo na katibayan na sila na may nagmamayari ng lupang kinatatayuan ng kanilang mga tahanan.
0: Yan. Iba pa rin pag nasabi talagang akin itong lupang tinitirikan ng bahay ko.
1: At saka makikita mo, Joshua, talagang naluluwa yung karamihan sa kanila pagtanggap nila ng mga titulo.
0: Well, sir, bukod naman po sa ECMP, ano pa po ang mga programang pabahay ng SHFC?
1: Marami. Kasi yung ang expanded 4PH na inilunsad ni Secretary Aliling, marami na modalities ito. Kasama na dyan yung ECMP natin at saka nagdagdag pa sila ng yung horizontal development. At marami rin tayong programa sa SHFC. Tayo nga yung nag-umpisa ng ating vertical 4PH sa projects mula noong 2023. Nilunsad na natin yung mga proyekto natin under 4PH, yung mga high-rise buildings natin at saka medium-rise buildings natin. Nandiyan yung Crystal Peak na actually pinuntahan niyang dalawang beses ng ating mahal na Pangulo, yung Crystal Peak na kung saan nakatayo na yung mga apat na high-rise buildings natin dito at ginagawa natin yung kasunod pang mga buildings na sa phase 2 nito. At ito'y nung magpunta doon si Pangulong Marcos, talagang sabi namin titiyakin natin matapos ito bago magtapos yung kanyang termino.
0: And sir, tama, no, para malinawan din yung ating mga kababayan, hindi lang po ito basta pabahay, may mga kasama po itong amenities like mga pahalaan, pagamutan.
1: Yung ating Crystal Peak, meron tayong ano doon, meron tayong swimming pool, meron basketball court, marami pang amenities at saka playgrounds para sa mga kabataan. At the same time, yung mga condominium na owners natin, eh, merong benepisyo sa gobyerno by way of interest subsidy. Kaya mababa lang mga amortization natin dito.
0: At tama po, strategically located din po ito na malapit sa civilization.
1: Oh, definitely. Oh, makikita mo yung Crystal Peak, eh, nandun lang sa napakaganda lokasyon sa San Fernando, Pampanga. Mm. Nasa likod lang siya ng SNR. Mm-hmm. Lahat ng mga amenities nandun na, lahat ng mga commercial centers malapit doon. Pati na yung mga ating mga eskwelaan. Gusto natin talaga ang concept talaga ng 4PH kung mag-vertical housing tayo. Mm. Yung malapit sa tao, yung kanilang mga pangangailangan at lalo-lalo na yung kanilang employment opportunities doon sa area.
0: Sabi nga ng ating mga kapwa Pampanga, masanting imbali.
1: Oo, kaya nga. Joshua, alam mo naman, San Fernando, isa yan doon sa siyudad na talagang umuunlad doon sa ating probinsya. Maliban dyan sa Crystal Peak, meron tayo dyan sa Valley View, sa Tagaloan, Misamis Oriental, nakusa, nandun naman ang PBTEC. Nandyan din tayo sa People's Bill sa Davao City naman, na kung saan meron na tayong tinatayong mga 30 buildings. Karamihan dito ay tapos na at nag-a-award na tayo, nakapaglipat na yung mga iba nating mga kababayan, 3,000 na ang available na housing units dito. Meron din tayo dyan sa malapit sa Malacañang, yung San Miguel Residence, na kung saan nakapaglipat na yung 172 beneficiaries natin. In-award na natin sa kanila yan. Meron pa rin tayong ginagawa dyan sa Puerto Princesa, sa Palawan, at meron tayong gagawin dyan sa Bataan at saka iba-iba pang probinsya all over the Philippines.
0: Alright. And sir, panguli na lamang po, ano po ang maaasahan, maliban po dun sa mga itatayo pa natin mga pabahay, ano po ang maaasahan ng publiko mula sa Shopsy sa mga susunod na buwan para lalo pa mapalawak ang access ng ating mga kababayan sa disente at abot kayang pabahay?
1: Unang-una, tuloy-tuloy yung ating mga proyekto at mga special programs sa Social Housing Finance Corporation. Yung vertical housing natin, itutuloy natin kasi ang concept nito ay parang mga township ito na malaki yan talaga mga proyekto ito. Kamukha nung sa Crystal Peak, alos siya ang hektarya doon at saka doon din sa People's Bill, 14 hectares tayo doon. At the same time, may mga special programs tayo. Yung mga DOTR projects natin, kung saan may mga resettlement projects tayo, na ililikas naman yung mga informal settlers na naninirahan dyan sa malapit sa BNR right-of-way na kailangan natin talaga linisin.
0: Yes.
1: So give way to do sa South Rail commuter system natin. At saka yung ECMP, lalo pa natin palalakasin yan.
0: Okay.
1: Tuloy-tuloy ang ating pag-a-award ng mga cheque doon sa mga hindi pa na-award na ng mga cheque. At doon naman sa mga titulo na i-award natin sa ating mga kababayan na nagtapos na ng pagbabayad ng obligasyon nila sa SHAPSI, ay tuloy-tuloy pong i-accelerate namin yung pagbibigay ng mga titulo at award. At doon sa ating mga kababayan, mananatili po kami nandito sa Social Housing Finance Corporation. Nakanda po kami mag-accept ng mga application sa lahat ng mga program project natin. Sana tignan nila yung ating website sa Facebook natin para malaman nila kung paano sila mag-apply sa mga lahat ng mga proyekto natin na nandyan lang at available na yung mga units na i-award natin sa kanila.
0: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon na ibinahagi nyo sa amin, Sir Federico Laksa, ang President at CEO ng Social Housing Finance Corporation. Thank you, sir. Sa punto pong ito, alamin naman natin ang mga nagawa at mga napagtagumpayan ng Philippine Charity Sweepstakes Office, kasama naman si PCSO General Manager Mel Robles. GM Robles, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali po sa inyo.
0: GML, sa nakalipas po na isang taon, ano po ang maituturing ninyong pinakamahalagang tagumpay at accomplishments ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO?
2: Marami tayong na-achieve na kakaiba ngayon sa pamunuan ng ating Pangulo. Pero ang madaling makita o tawag nga ay very evident ay yung ating medical mobility program, sapagkat yan po ay hindi pa nangyari kahit kailan, na lahat po ng panlalawigang pamahalaan at panglungsod na pamahalaan at ang lahat po ng mga pangbayan na pamahalaan mula po sa pinakamagandang klaseng municipality hanggang sa pinakamababang municipality ay nakatanggap po ng kanilang ambulansya. Malaking bagay po ito sapagkat meron po silang kakayahan ngayon na ilikas ang kanilang mga may sakit na kung dati po ay kung ano-ano po ang ginagamit. Ngayon po, equipped na po itong mga ambulansyang ito. Meron po itong basic requirement katulad ng oxygen, sphygmometer, at meron po itong wheelchair. So, malaking bagay ito sapagkat kung merong malaking sakuna, katulad po na nangyari sa Cebu, na Gordon Lindol, sa panawagan po ng gobernador doon, si Governor Pham, lahat po ng mga munisipyo ng buong lalawigan ay nag-mobilize ng kanya-kanyang ambulansya sapagkat meron na sila. So basically, sa larangan po ng paglikas, pag-responde sa mga may sakit at mga biktima ng sakuna, empowered na po lahat ng local government units.
0: GML, sa ilalim naman po ng Corporate Social Responsibility o CSR program ng PCSO, paano po nakatulong ang programang charity ba sa mga pamilya na nangangailangan?
2: Well, I have to correct you on that because wala po kaming corporate social responsibility sapagkat ang core namin is charity, no? Mm-hmm. Para sa ibang GOCC, maaaring tawagin lang corporate social responsibility. Sabi po, yan ang key performance indicator namin. So kami po, KPIs namin yan, hindi yung CSR. Sapagkat ayon po sa aming charter o yung batas na naglikha sa PCSO, kailangan po namin ang kumilos para sa kawanggawa na pambansa, no? Charity of national character. At yan po ay nagagampanan namin sa pamagitan din ng pagbibigay ng medical assistance, pagbibigay ng mga medical devices, no? Sa pangkalusugan po kami, ay naandyan po kami. At paminsan-minsan nga po ay nauna pa po kami sa mga pag-responde sa mga sakuna, no? Baha, katulad yung baha sa Davao. Unang-una na naman po nakaresponde ang mga agents ng PCSO.
0: Alright. Well, GML, thank you for the clarification. Kumusta naman po ang implementasyon ng Patient Transport Vehicle o PTV program at ilan lokal na pamahalaan ang nagbigyan na po ng ambulansya at iba pang sasakyan sa inyo pong datos?
2: Yun na nga, 100% na tayo katulad ng ang huling batch na nabigyan namin ay nung Biyernes sa Pampanga, mga lalawigan sa Central at Northern Luzon ay nabigyan natin. At yun nga po ang record na nakamit ng ating Pangulo dahil yung bili niya sa amin ay kailangan wala tayong politikahin pagdating sa healthcare. At yan lang po ay nagawa naman namin ang kanyang bilin na dapat ang pamahalaan ang pumunta sa mga tao.
0: The GML, malaki rin po ang naiambag ng PCSO sa iba't ibang ahensya tulad ng Commission on Higher Education, Philippine Sports Commission, Dangerous Drugs Board at National Council on Disability Affairs. Ano-ano po ang detalye nito?
2: Tama yan. Marami kaming mga mandatory contributions, no? So even Philippine Sports, no? Pero ang pinakamalaki na palagay ko, kailangan malaman din ng mga tao, yung universal healthcare po, 40% of our charity fund goes to our universal healthcare. Malaki po ang aming papel dyan at halos kalahati po ng charity fund namin ay napupunta sa universal healthcare.
0: Okay. And the GML, ito pong mga nakaraang buwan ay nagdaos ang PCSO ng iba't ibang medical mission at pamahagi po ng gamot sa mga lalawigan. Ano po ang mga susunod pang lugar na bibigyan prioridad ng ahensya?
2: Well, as much as we can, no, kung bibigyan namin lahat, yan ang gagawin namin. Pero ang maganda pong bibindin ng Pangulo na yung mga island municipalities, dahil meron na silang mga ambulansya, ang aming susunod na proyekto ay magkaroon po ng landing craft. Mm. O yung parang roro po para sa mga ambulansya.
3: Mm.
2: So mula po sa island municipality, sa isla, karoon na po sila ng kakayahan na tumuwid ng dagat patungo sa mainland na kung saan merong mas malalaking ospital para sa mga pasyente nilang nangangailangan agarang lunas.
0: Yeah, malaking bagay po yan, lalo na sa mga nasa liblib at isolated areas. Ito naman po, GML, sa pagdiriwang po ng 91st anibersaryo ng PCSO, muling iginiit po ng ahensya ang layunin itong palawakin ng mga programang pangkawanggawa. Ano po ang mga pangunahing prioridad ng PCSO para sa natitirang bahagi ng 2026?
2: Well, patuloy pa rin na paigtingin namin, lalo na sa larangan ng pagsuporta sa mga ospital, ng mga LGUs. No? Ayan nga po nga kami na tutulungan dahil ni wala po silang mga kama or beds. No? So yung mga ganito po na mga kakulangan para maka-operate naman sila, paigtingin pa po namin, ang suporta namin sa healthcare ng ating mga mamayan.
0: Alright. And ano po, GML, ang mga bagong programa at proyekto na maaaring asahan po ng publiko mula sa PCSO bago po matapos ang taong ito?
2: Patuloy pa rin yung aming programa na educational assistance. Mm-hmm. No? At meron din kami mga medical devices na binibigay, mga wheelchair at mga walkers, ganyan. At meron din po kami mga disaster kits at sanitary kits para sa mga nangangailangan.
0: Alright. And nakatakda rin pong idaos ang PCSO Charity Run 2026 sa darating na Oktubre. Ano po ang layunin ng aktibidad na ito? At sino-sino po ang inaasahan makikinabang dito?
2: Layunin ito na itaas ang kamalayan ng mga tao sa mga ginagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office. At the same time din man, hikayatin na nating mamayan na patuloy na palakasin ang kanilang pangangatawan para kung tayo'y healthy at tayo'y malusog, hindi naman natin kakailanganin ng magpa-hospital at makatulong din naman tayo sa masigit na kailangan.
0: Alright. Maliban po sa pagpapataas ng kamalayan, GML, mensahe nyo lang po sa mga Pilipinong tumatangkilik sa PCSO at tumutulong upang masuportahan ang mga programa ng ahensya. Go ahead, GM.
2: Maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng mga laro namin. Pinipilit po natin na magawa natin ang ating tungkulin na gumawa ng kawanggawa, no, sa pamagitan ng mga healthcare. At nakakasiguro po kayo na wala po kaming tinatangi, hindi po kami nakating sa politika, kahit po bashers, sinutulungan namin. No? Wala po kaming tinatangi dyan, basta kailangan ng tulong, tutulong po tayo. Basta kailangan dito, ang bawat Pilipino ay maibsan natin. Kung hindi man natin malis sa kahirapan, ay maibsan man lang natin. Gano'ng makaliit na tulong na may bibigay natin.
0: Yeah, maganda yung sinabi ni GML, lahat tutulungan kahit bashers, walang maiiwan. Maraming salamat po sa mga impormasyon at sa inyong oras, PCSO General Manager Mel Robles. Thank you, GML. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Antabayanan niyo po ang aming pagtutok at paghatid ng mga update kaugnay naman sa 5th SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang 2026 State of the Nation Address, a PTV special coverage, simula alas 2 po yan mamayang hapon. Ako po si Joshua Garcia para sa bayan, sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
4: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. the Radyo Pilipinas. Special coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa, mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track
3: with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo.

0: American scheme and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed Ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abakada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture, and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, LY, NY, Q, RR, V, X, at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Ñ and NG or Nung.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
5: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
4: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
5: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
4: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home.
5: A moment for you.
4: And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
5: Till I met you.
4: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
5: I love you more each day.
4: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
1: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
11: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
14: 102 ng hapon.
15: The Dodgers are in.
16: Special na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
14: Isang malusog na araw po sa inyong lahat. July 27, 2026. Isang mahalagang araw para sa sambayan ng Pilipino. Ched Oliva po dito sa special edition ng Doctors on Board para patuloy na maghatid ng mga balita at impormasyon patungkol sa gagawing ikalimang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kung inyo pong maalala sa SONA 2025 ng Pangulong Marcos Jr., ang mensahe niya para sa sektor ng kalusugan ay ang patuloy na pagpapalawak ng access sa healthcare, pagbawas ng gastusin ng mga pasyente at pagtiyak na ang mga benepisyo ng pamahalaan ay mas mararamdaman ng bawat Pilipino. Kaya maya-maya pong kaunti ay meron tayong makakaugnay na isang public health advocacy organization para alamin ang kanilang saloobin sa SONA. Abangan po ninyo yan at syempre yung mga pagbabalita rin ng ating mga kasamahan dito sa Metro Manila at sa ating mga kasamahan sa Lalawigan. Yan po ang magiging kabuuan ng ating programa ngayong araw ng Lunes. Sangalan pa rin yan ang ating opisyal na mga gamot, si Dr. Claro Kayanan.

Batayan natin, bayan nga natin yung ating makakausap sa hapon na ito. Anong oras mula ngayon ay available na yung ating makakausap? Dahil ilang oras na lang ba? 3 oras na lang bago ang sona ng Pangulo. At syempre bukod sa mga pulisiya patungkol sa kalusugan ay inaasahan dito yung mga sasabihin ng Pangulo patungkol sa mga mahalagang issue katulad ng anti-corruption measures, economic updates at governance challenges. Ayan, kaya wag po natin na imimiss ito bandang alas 4 ng hapon. Direkta yan mula sa Batasang Pambansa dito sa Lungsod, Quezon.

0: Okay, habang inaantay natin yung ating makakausap, komo na tayo ng pagbabalita mula sa ating kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag. Ibibigay sa atin yan ni Rani Dorilag, Basic Life Support Training ng Facilitators ng Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, Matagumpay, na isinagawa ngayong Hulyo.
1: 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Hindi lang para sa ospital kundi para sa komunidad ang natutunan ng 20 facilitators na sumailalim sa 5 araw na basic life support training sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Batac City, Ilocos Norte. Ito ang bahagi sa mensahe ni Medical Center Chief Dr. Maria Lourdes Otaysa na kung saan kailangang mayroong koneksyon ang isipan, bibig at puso para magawa ang dapat na gawin. Hindi lang para sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center, ngunit para sa komunidad. Pinangunahan ng Health Emergency and Disaster Management Unit ng hospital ang BLS Training for Facilitators upang makamit ang layunin ng Department of Health na CPR Ready Philippines. Ngayong matagumpay ang pagtatapos ng pagsasanay ng mga facilitators, ay handa na silang magbahagi ng mga life-saving skills, standard cardiac arrest protocols at emergency response techniques sa mga healthcare personnel at sa komunidad. Maalalang nagproklama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng National Cardiopulmonary Resuscitation o CPR Day ng kada 17 ng buwan ng Hulyo upang magbuo ng CPR Ready Philippines kung saan kailangang may isang miyembro ng pamilya ang marunong ng emergency response skills. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat, Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag. Balik tayo dito sa Metro Manila. Tug na ito sa gaganaping SONA ng Pangulong Marcos Jr. UCPD Chief, ipinapaalala ang maximum tolerance sa mga pulis sa SONA 2026. Sa detalye, mula kay Ray Ferrer.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Chad, pinaalala na ni Quezon City Police District Director Police Brigadier General Randy Glenn Selvio ang mga pulis na panatilihin ang maximum tolerance at profesionalismo sa pagtupad ng kanilang tungkulin kaugnay sa seguridad para sa State of the Nation Address ngayong taon. Na nagtungo si General Silvio sa Pilcoa kanina para tingnan ang security deployment at tiyaking maayos ang hakbang sa seguridad sa Commonwealth Avenue. Binigyan din ng QCPD Chief ang kahalagaan ng paggalang sa karapatang pantao sa lahat ng pagkakataon upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA. Samantala, nagmarsya na kanina ang ilang grupo na mga release na mula dito sa Pilcoa patungong Commonwealth Avenue. Gayunman, may ilang release na ang inaresto ng mga pulis dahil naman ito sa kasong vandalismo. Sa ngayon, minimal na namang ang bilang ng mga pulis na nakaantabay dito sa Pilcoa at sa bahagi ng Commission on Human Rights matapos ilipat ang malaking bilang ng mga tauhan sa iba pang bahagi ng Commonwealth Avenue. Nananatili namang nakadeploy ang ilang fire truck na Bureau of Fire Protection bilang bahagi din ng kabuuan security deployment. Sa kabuuan, nanatiling maayos at normal ang sitwasyon ngayon ito sa kabaan ng Commonwealth Avenue mula Quezon Memorial Circle, Pilcoa hanggang Tantangsura, habang nagpapatuloy ang mga aktibidad kaugnay ng SONA 2026. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat, Ray Ferrer. Ang oras po natin, 10 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At dito pa rin po kayo nakatutok sa special edition ng Doctor on Board ngayong araw ng Lunes. Huwag na nga sa 5th State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At subukan din nating makapanayam dito sa ating programa ang General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO bukod dun sa nabanggit natin kanina na isang public health advocacy organization na gusto nating alamin yung kanilang saloobin dito nga po sa SONA. Anyway, ano po ba yung mga nagawa o highlights ng taong 2025 at hanggang sa kasulukuyan patungkol sa mga isinaad ng Pangulong Marcos sa nakalipas na SONA? At naramdaman natin na ngayon taon, itong pinalaki ng pamahalaan ng mga benepisyo sa panganganak sa ilalim yan ng bagong PhilHealth Maternity Benefits na nagsimula noong April 30, 2026. Ang mga pangunahing bagwabago dito, kinabibilangan po yan ng mas mataas na pondo para sa normal at cesarean delivery, pati na ang libreng karagdagang check-up. Para dun sa normal delivery, itinaas ito mula sa 9,759 sa 29,000 pesos. Ganun po kalaki ang itinaas. Habang yung benepisyo para sa cesarean delivery ay itinaas mula sa 37,000 pesos sa 58,000 hanggang 62,000 pesos. At ang karagdagang serbisyo naman kasama dito ay mas komprehensibong pag-usuri bago manganak, na may kasama ng tatlong sunod-sunod na follow-up check-up para sa ina at sanggol pagkatapos manganak. Ayan, isa sa mga benepisyo na pinalakas ng PhilHealth sa direktiba nga po yan ng Pangulong Marcos Jr. para sa mga nagdadalang tao. Okay, sige, may sinusubukan pa tayong kontakin. Samantala, isa pa naging matunog na programang pangkalusugan sa second half hanggang sa kasalukuyang taon. Second half po yan ng 2025. Itong zero balance billing policy na opisyal na nagsimula noong May 14, 2025. At syempre, pinangunahan po yan ng Department of Health sa mga pampublikong ospital. Okay, sige, tuloy natin yan. Pero ito, ready na yung ating makakausap. Okay, sige. Ito, nasa na nga ba ang Pilipinas sa pagtugon sa mga pangangailangang serbisyong medikal ng ating mga kababayan? Naramdaman ba ito ni Juan de la Cruz na ibababa ito sa publiko? Alamin natin yan kasama ang una nating panauhin, ang Philippine Charity Sweepstakes Office, dahil ang PCSO ay hindi umuurong sa pagtulong. Makakapanayam natin si PCSO General Manager Mel Robles. Magandang hapon po, sir. Welcome dito sa ating programa sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
4: Ay, magandang hapon sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Afternoon.
0: Kami po ay nagagalak na makasama kayo, GML, sa kabila po ng inyong busy schedule. Kaya hindi na po namin papatagalin pa. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay pinalakas ninyo ng inyong ahensya ang access at response sa emergency health services sa pamamagitan ng distribusyon ng mga bagong patient transport vehicles, mga PTVs, sa iba't ibang panig ng bansa. At ang resulta niyan ay opisyal lang naabot ang 100% nationwide completion ng patient transport vehicle program ng PCSO. Ang tanong ko po, GM, papaano po kaya natin na isa katuparan ito?
4: Well, binigyan natin ang focus ito. No? Ito ang ating binigyan talaga ng panahon at resources, itinutok natin dito. Sapagkat yung mga nakaraang administrasyon, pinakamarami na sa anim na taon nila ang pagbibigay ng 600 na units, no? Ngayon nasa 1,800 tayo, no? So triple ang ginawa natin as compared sa mga nakaraang administrasyon. Ano ang ibig sabihin nito? Pero ngayong kakayahan, ang lahat ng provincial governments, city governments, at municipal governments, meron silang capability. Empowered na sila ngayon na, na ilikas, i-move, medical mobility response nila, no? Pag nangangailangan idalhin ang kanilang mga pasyente sa pag-abutan, at pwede rin kung galing sa pag-abutan papunta sa isa pang mas malaking pag-abutan, ay pwede po na nilang gawin yan. At napakaganda po niyan na isa pong halimbawa nangyari sa Cebu nung nagkaroon po ng earthquake, no? Nanawagan po ang gobernador doon, Governor Pam, nung husang may napakaraming sakuna, nanawagan siya sa lahat ng kanyang mga cities at municipalities sa lalawigan na mag-converge at magbayanihan gamit ang kanilang mga ambulansya o patient transport vehicles. No? So ito yung mga kagandahan or the advantages pag lahat meron, pag nagsama-sama yan, kahit malaking sakuna, ay pwedeng makaresponde at makatugon sa pangangailangan.
0: Mm-hmm. Ayun. GML, paano po ninyo na-identify ng PCSO kung aling mga lokal na pamahalaan ang prioridad na mabigyan nitong patient transport vehicle?
4: Well, inuna natin yung mga kahit kailan na hindi nakatanggap, yung mga class municipality, no? At yung iba nga hindi pa maalam kung paano dahil maraming first timer lang na nakatanggap ng ambulansya sapagkat ang bilin po ng Pangulo. Kahit na politically hindi kaalyado, bigyan lahat. No? At yan po ang ating nagawa. Kabilin-bilinan niya po, huwag pong politically ng healthcare. Ang pangangalaga sa pangkalusugan ay walang kinikilalang boundary or political orientation. At I think na isa katuparan namin ang bilin ng Pangulong ganyan. Ang priority po ay lahat. Kaya nga po 100% lahat po ay nabigyan natin.
0: Ayun, maganda pong marinig na hindi po makakaapekto yung paniniwala sa politika sa pagbibigay ng tulong medikal sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Ngayon po, GML, sa paglilibot ninyo sa iba't ibang panig ng bansa, ano po yung karaniwang reaksyon o paano ang naging pagtanggap ng mga lokal na pamahalaan sa PTVs at ano ba yung mga significance ito sa tinatawag na whole of government approach na pangunahing agenda rin ng Pangulo?
4: Well, mga nakakatuwa, parang tumama sa loto nang hindi tumataya. Oh, yan ho ang nakikita namin ng kaligayahan nila sapagkat maipapakita nila sa kanilang mga sinasakupan o constituents na merong bigay na ayuda ang pamahalaan sa pamamagitan ng pag-empower sa kanila na matugunan ang mga pangailangan sa paglikas ng pasyente. So lahat po sila ay masaya. At sabi ko nga sa inyo, maraming first time na munisipyo na ngayon lamang sila nakatanggap. At kakaiba po ang pasalamat nila sapagkat dito po talagang bumaba, literally, bumaba ang presensya ng pambansang pamahalaan sa kanilang mga bayan.
0: Ayun, daig pa nila yung nanalo sa loto. Ika nga ninyo, GML, sa pagtanggap itong mga PTVs. Bukod po sa tagumpay ng distribusyon nyo nitong mga patient transport vehicles, paano po ninyo naman pinalakas itong medicine donation program at medical assistance program ng PCSO sa nakalipas na isang taon?
4: Siyempre, ang aming timely procurement, importante yan. Sapagkat kung hindi naman po anhin nga ang damo kung patay na ang kabayo, no? So we make sure na just in time ang aming mga procurement ng medicines at lahat po nang nanghihingi sa amin ay nasisiguro namin na may natatanggap. Kaya nga ang ano namin ay hindi umuurong sa pagtulong pagamat lagi naman limited ang resources, ay pinagkakasya natin ang sagayon ng lahat na mga sektor at mga mamamayan natin na manghingi ng tulong sa atin ay mabigyan natin maski papaano.
0: Ayun. GM, ilan po sa malalaking achievements ng PCSO ay nang ito ang nangunang GOCC bilang Government-Owned and Controlled Corporation o GOCC sa Governance Commission for GOCC's Performance Evaluation Award. Paano po kaya natin iso-sustain yung magandang performance sa mga susunod na panahon?
4: Una-una kami inspirado sa pumunong ng ating Pangulo, no? Ang Pangulo natin, nakita nyo naman, kayo lalo mismo nakikita nyo, walang tigil ho, nakaka-apat, nakaka-limang event. Yun nga po sa Pampanga, apat na event sa isang umaga lang po. No? We are inspired by that. No? Yung hard work niyan, yan po ang nag-inspire sa amin and to sustain it sapagkat minsan po, hindi pa po na-award ha, ng PCSO. In fact, kalahati lang po kami ng score prior to the administration of the person. Of President Marcos Jr., ang scorecard lamang po ng PCSO ay bagsak lagi ho, 50% lamang po. At kamakailan nga lang, at na-achieve natin ang more than 100 ang scorecard natin, at kaya tayo ay tinanghal na most outstanding GOCC. So sa tulong naming lahat at mula sa institusyon ng Pangulo ay we hope that we can sustain that at kung hindi man, keep the same high level of governance.
0: Congratulations po sa pagkilala na yan na GM. At ito nga po, no, ang PCSO Coral, ang aawit pala ng lupang hinirang sa SONA mamaya ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po kaya yung mga naging paghahanda ng inyong Coral dito, GM?
4: Well, the usual naman, no? Kami naman ay laging handa para sa panawagan ng ating pamahalaan, national man o local kung kami naiimbita. Pero importante rito, no? Hindi na kailangan natin muna mag-imbita ng mga superstar o artista na sikat na singer sapagkat nandito naman po ang PCS o alam naman natin na meron tayong drive na to make it as austere as possible dahil may mga krisis tayo at iba nga, nasa pa. Pero ang itinitiyak ko, pagamat hindi tayo mga sikat na artista, you will get the world-class performance sa pag-awit ng ating pambansang awit.
0: Ayan, so hindi lang yung, hindi lang natin tutunghayan kung ano yung magiging SONA ng Pangulo, kundi ang magiging performance ng inyong koral mamaya. Actually, GM, hindi ko pa po nakikita na nagpe-perform ang inyong koral, kaya aabangan ko po yan. Ito pa po, GM, alam naman po natin ang PCSO ay mabilis talaga sa pagresponde sa kalamidad. Subok na kayo dyan, at ito nga pong weekend, o actually last Friday night, ay nakaranas ng flash floods ang Davao City. May direktiba nga po ang Pangulong Marcos Jr. na tulungan agad ang ating mga kababayan dyan. At isa nga po ang inyong ahensya sa Pinakilos. Ano pong klaseng tulong ang pinaabot ng PCSO?
4: Apat po ating mga ahente sa area na yan, mga authorized agency corporations ng PCSO ang agarang nag-repack ng mga grocery packs at mga goods at ipinamigay sa lahat ng nasalanta o hindi sa lahat o yung kanilang maaabot. At natutuwa naman po kami at agarang kaming nakaresponde at nakatugon sa utos po ng Pangulo.
0: Ayun. Siguro, panghuli na lang po, ano na lang po ang inyong mensahe mula sa PCSO sa ating mga kababayan tungkol sa kahalagahan ng mga serbisyo ibinibigay ng inyong ahensya?
4: Gusto kong magpasalamat sa ating mga kababayan sa patuloy na pagtangkilik. Hindi lamang po sa aming mga laro, kundi pa rin po sa mga pagtangkilik sa aming mga serbisyo na ibinibigay. Makakaasa po kayo na itong parehong kalidad ng pagservisyo ay makukuha niyo sa amin, maging kayo man ay supporter ng pamahalaan o basher, hindi po natin tinatangian, tutulungan po natin ang kahit na sino pong Pilipino na lalapit po sa atin. Sapagkat sa PCSO, hindi po kami umuurong sa pagtulong.
0: Ayun, maraming salamat po sa pagkakataon na makasama namin kayo dito, GML. Sana po hindi po ito ang una at huli nating pakikipag-ugnay sa inyo. Maraming pong salamat at isang magandang hapon sa inyo. Mabuhay kayo, mabuhay ang PCSO.
4: Magandang hapon po. Mabuhay.
0: Yan nga po si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa, mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
6: Kaalamang ASEAN.
5: Alam niyo ba na ang Indonesia ang bansang may pinakamaraming aktibong bulkan sa buong mundo? Tinatayang nasa 130 ang mga buhay na bulkan dito. Kaya naman naging bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pagharap sa mga kalamidad. Pero hindi sila nag-iisa sa pamamagitan ng ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response, mas mabilis at mas maigting ang paghahanda sa sakuna at ang pagresponde sa mga biktima. Dahil yan sa pagtutulungan ng 11 bansang kasabi ng ASEAN. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
9: Public service announcement
7: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa, mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
10: Tungo sa bagong Pilipinas.
1: SONA 2026.
11: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas kinalawak pa ang abot ng Walang Gutom Program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang Walang Gutom Kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 Walang Gutom Kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meal sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang Walang Gutom Program ng DSWD. Layunin itong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
8: SONA
1: 2026. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Time check 1:30 ng hapon. At ako pa rin po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Nagkapa tayo ng mga report ano, sa pagpapatuloy ng ating programa. Dako tayo sa area ni Catherine Forbes sa mababang kapulungan ng Kongreso, mga ipinatupad na reforma sa pagtalakay ng national budget ipagpapatuloy ng Kamara.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
6: Yesterday, inaasahan niya ng Kamara na magtutuloy na sa Agosto o sa susunod na buwan yung National Expenditure Program upang agad na masimula ng pagtalakay sa panukalang pabalik ng boto para kung sino ba. Ayon kay House Majority Leader Santo Matias, ipagpapatuloy ng Kamara ibang mga reformas pinagkataan ng nakaraang budget resolution. Sabi ko na, yung budget ng mga chiefs sa committee ay involved at yung mas malalak na participasyon ng mga society group upang maging na-transparent as a subject. Sabi pa naman sa salalit ng mga paglabas ko hindi na mapagalitay yung pagkukuloy at pagbubo ng pagbubo ng budget. Nalimumano din ng House Leader na hindi na-affect man na maa-affect man na constitutional decision itong budget regulation ng Kamara. At sabi nito, pag-ibigda nga yung mas maasa sa pinakasahan ng schedule, home track schedule ng Kamara sa kanilang legislative output at parte ng mga pagpapagpapagpapagpapag yung momentum ng ito sa kanilang regular session. Para sa bagong nangyayon, para sa 2026 COVID reform na itibig ang state media at reforms na nagpapagpapagpapag ng kanilang ito.
9: The budget is the single and most important piece of legislation for both the House and the Senate. And you are right, na we are expecting the NEP to be turned over sometime next month. Hopefully, not too late. But hopefully the NEP turnover will be sometime in August. And then we can proceed with the budget briefings. With regards to the changes that you spoke about, I think marami namang ginawang apro para manigurado that the budget process is much more transparent. The BARC, making sure that different civic groups are involved in the shaping and the analysis of the budget. So I think we will continue doing all the reforms that were already implemented.
0: Yes, Kath? Ayan na, napakinggan po ninyo yung tinig ni Congressman Sandro Marcos at naputol na yung linya ni ano ni Catherine Forbes, ang ating kasamang nakabantay, nakatutok dyan sa Kamara de Representantes. Ito naman, report mula kay Marian Bastasa, pagpapaigting sa environmental protection inaasahan sa SONA ni DNR Secretary Mitch Cunha.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
12: Yes, said kasabay nga nito nga nagpapatuloy na sustainable development sa bansa o itong mga progreso ay umaasa itong si DNR Secretary Mitch Cunha na magpapatuloy din ang pagpapaigting ng pangalaga sa kalikasan ng environmental protection. Yan yung isa sa mga binanggit ng kalihim kanina na inaasahan niyang mababanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation address. Ayon sa kalihim, inaasahan niya na lalo pang mapapalakas itong mga hakbang sa pangalaga ng paligiran at anya ay malinaw yung Direktiba Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na isulong din yung pagpapatatag o pagkakaroon ng mas matatag at climate resilient na mga komunidad na anya sa parte ng DNR ay tuloy-tuloy yung kanilang mga ginagawang hakbang para matiyak na resilient itong mga komunidad sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ng kalihim.
13: We're working on this throughout the country po. Nilalayo na po natin ang ating mga communities who are living along waterways, saka areas na delikado for their to live in. So isa po yun. Tapos tuloy-tuloy po ang pagpapaalala natin kung anong mga proper solid waste management. So I think that's very important.
14: Sir, bakala.
12: At Ched, ayon pa dito sa Kalihim, nabanggit din niya no, doon sa interview kanina, yung controversial ngayon na Pax Silica Initiative. At ang sinasabi niya, titiyakin ng gobyerno na hindi masasakripisyo ang kapaligiran ng kalikasan dito nga sa itinutulak na Pax Silica. At titiyakin nila na susunod o compliant sa mga environmental regulations ang magiging kasunduan dito nga sa inisyatibong ito. Bukod naman dito kay Secretary Cuna, nakita na rin natin ditong dumating si Papa Secretary Gadon, nakita na rin natin si Cabinet Secretary Benhur Abalos, at tuloy-tuloy yung pagdating na ng mga bisita as of this moment dito sa loob na ng Batasan Pambansa, dahil ilang oras na lang ay siyempre yung State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Magbabalik ako maya-maya, Ched, para sa iba pang karagdagang update mula dito sa North Wing ng Batasan Pambansa para sa Sona 2026 ng Integrated State Media. Meron basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
0: Kunin naman natin ang report ni DK Zarate. Mga chemists ng National Bureau of Investigation o NBI pinuntahan ang lugar ng pagsabog sa tapat ng DOJ para magsagawa ng parallel investigation.
14: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
15: Andito ko ngayon sa harapan ng Department of Justice kung saan nangyari yung pagsabog kaninang hating gabi. At sa ngayon nga ay nandito yung mga chemists ng NBI para magsagawa ng parallel investigation. Una nang nagsagawa ng investigation ang Manila Police District, particular yung kanilang EOD, para naman makita kung ano halimbawa na lang yung mga ginamit ng pagpasabog dito sa nasabing lugar. Ang binabanggit, improvised explosive device yung ginamit na yung sumabog dito. At ito, may kita mo nga yung puno dito sa aking likuran. Posible na dito iniiwan yung bago. Ito yung sentro ng pagsabog, dahil may kita naman na nabalatan itong puno. Ang ginagawa ngayon ng mga tauhan ng NBI, ng mga chemists, at tinitignan yung may mga naapektuhan ng pagsabog, tulad yung mga yan, yung natipak dyan sa may puno, tumalsik na mga lupa, inaalam yan at isasailalim sa swab para malaman, makumpirma kung anong klaseng pampasabog yung ginamit dito sa nasabing insidente. Bukod dito, meron din daw dalawang sasakyan doon sa likuran ang nasira, nabasag yung salamin sa likuran, at yung sasakyan nabasag naman yung taillight. Pagdating natin dito, inabutan din natin yung mga sundalo. May dala silang mga sleeping dog. Malamang ginamit nila raw kanina para sa paniling. O ikot-ikot nila itong lugar kasama yung mga aso na yan para matiyak na wala nang naiwan ng pampasabog dito sa nasabing lugar. Mula rito sa lusod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
0: Alright, bali naman tayo sa area ni Lani Valdos Reyes. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., marami pa magagawa sa natitirang dalawang taon sa pwesto ayon kay Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez.
14: Sona 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
16: Chet, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga panauhing pandangal dito sa may South Lounge o South Lobby ng Batasan Pambansa. Kanina ay dumaan no, na kapanayam natin si PCO, Presidential Operations Communications Operations Secretary Dave Gomez, panandaling ambush interview tungkol sa sona ng Pangulo. Sabi niya, ang sona ng Pangulo ay siya yung mismong nagsulat ng kanyang speech mamaya na natatagal ng isang oras at kalahi. At abangan din yung mga inaabangan ng ating mga kababayan na mga topics like yung flood control na mababanggit din ng Pangulo. Nung tinanong namin kung sinong nagsulat ng kanyang sonang, sabi ni Sec Dave ay kinuha lang niya ang mga accomplishment report na mga kawani ng mga ahensya ng gobyerno at siya mismo ang sumulat ng kanyang sona. Tinanong din natin kanina kung dahil dalawang taon na lang natitirang termino ng Pangulo, sabi ni Sec Dave ay marami pang magagawa. Naniniwala siya na marami pang magagawa ang Pangulo. Isa rin daw sa highlight ng kanyang administrasyon ay yung paggamit ng upper middle income status sa ekonomiya na makakatulong no, sa ating economy. Pakinggan natin ang naging panayam kay Presidential Communications Operations Secretary, Secretary Dave Gomez.
17: Marami pang magagawa ang ating pangulo sa natitirang dalawang taon. No? Kung matatandaan natin, this year, nag-ascend na tayo to the upper middle income country status ng World Bank. No? Matagal na tayong nalulukluk sa lower income country status since 1987 pa. That was a year after his father left the office. Now the son is now in office, nag-ascend na tayo to an upper middle income class category, no? Country category. So yun, I think that's one of the highlights of the year para sa ating pangulo. Pangalawa, pumirma na tayo ng ating memorandum of intent sa Pacsilica, isang programa, napakalaking programa that is being put together by the United States to ensure that hindi na magkaroon ng disruption sa supply chain ng mga high-tech industries. And
16: so, Chad, yan po ang naging panayam kay Secretary Dave Gomez. Ngayon po ay nanatili tayong nakatutok dito sa South Lobby para abangan yung iba pa mga kawan ng mga cabinet secretaries, mga congressman na dadaan dito para mahingin natin sila ng interviews. Kanina pala, Chad, ay tumandin si OWA admin at sinabi niya nakaabang nga ang ating mga kababayan doon sa magiging speech ng Pangulo tungkol naman sa reintegration na isa sa kanya mga wish list na mababanggit ng Pangulo. So magbabalik tayo mamaya dito sa South Lobby ng Batas na Pabasa mula dito sa Camera, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Okay, maraming salamat sa mga pagbabalita ng ating mga kasamahan mula sa labas ng himpilan. Marami pa tayong mga nakahanay na pag-uulat. At kanina nga, nabanggit natin yung isa sa mahalagang programa ng administrasyong ito under ng Marcos administration sa larangan ng kalusugan ay itong pagpapalawak ng health benefits ng PhilHealth. Yung ang maternity benefits na nagsimula nitong April 30, 2026. Kung saan nga ang mga pangunahing pagbabago ay kinabibilangan ng mas mataas na pondo para sa normal and cesarean delivery pati na yung libreng karagdagang check-up bago at matapos manganak ang isang ina. Isa pa sa mahalagang programa na ipinatutupad ng ating administrasyon ay ito ang zero balance billing policy na opisyal na nagsimula noong May 14, 2025 at lalo pa itong pinalakas sa taong kasalukuyan. At ang mga features itong programa na ito, ito ay para sa mga pasyente sa basic o ward type hospital accommodations. Sila ang pwedeng maka-avail niyan. At saklaw nito ang lahat ng medical services, pati ang mga gamot at doctor fees. Gamit ang kombinasyon ng PhilHealth at Government Medical Assistance Funds. At itong early 2026, ang Department of Health ay pinalawak yung funding support para dito sa programa kung saan kasama na yung mga piling local government unit hospitals. Samantala, ito, ready na yung report ng ating kasamang si Quincy Cahilig. Kunin na natin, pagpapalakas ang sektor ng agrikultura, tatalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
18: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
0: Yes, Quincy.
19: Yes. Yes, Chad. At ito nga ang sitwasyon dito sa South Wing ng Batas ng Pambansa. Patuloy ang pagdating ng mga matataas na opisyal ng pamahalaan At ilang kalihim ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama nga dyan si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. At kanina sa ambush interview ng media sa kanya ay sinabi niya na kabilang sa mga tatalakay ng Pangulo sa kanyang sona ngayong hapon ay ang pagpapaigti ng iba't ibang mga programa ng gobyerno sa sektor ng agrikultura dahil mahalaga daw ito talaga at isa sa mga prioridad ng kanyang administrasyon. Kabilang na dyan ang mga programa na benteng bigas pero na at yung walang gutom program na katulong ng Department of Agriculture, ang DSWD. At binigyan din ni Secretary Chu Laurel na isa sa mga hakbang ngayon ng pamahalaan ay ang pag-attract sa mga investor para makatulong sa pagpapalakas ng kabuhayan ng ating mga magsasaka. Samantala, patuloy nga ang pagdating dito ng mga opisyal. Sama sa mga nakita natin na dumating na si Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. at kararating-rating lang si Energy Secretary Sharon Lerit. At yan muna ang ating update mula dito sa Batasang Pambansa. Para sa Sona 2026 ng Integrated State Media, Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Okay, maraming salamat Quincy Cahilig. Ngayon naman, pakinggan natin ang pulso ng isang public health organization hinggil sa inaasahan nito para sa sektor ng kalusugan sa sona ng Pangulo. Makapanayam natin si ang legal consultant ng Health Justice Philippines sa katauhan ni Attorney Benedict Nisperos. Magandang hapon po, Attorney. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
21: Magandang hapon po, Ma'am Ched, at magandang hapon din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Maraming salamat po sa invitation.
0: At kami rin po ay napapasalamat dahil binigyan niyo po kami ng konting oras ito sa ating programa para nga malaman ang inyong saloobin sa gagawin na sona ng Pangulo maya-maya ng kaunti. Anyway, sa nakalipas po na isang taon, ito po para sa una kong katanungan, alin dun sa mga programang serbisyong pangkalusugan ng gobyerno ang nakita ninyong maigting na naipatupad para sa publiko?
21: Mataas yung pressure no sa ating Department of Health nung nakaraang taon, kaya naman nakita natin yung programa nilang zero balance billing ay mas pinalawak po nila no. Bagamat hindi ito masyadong naiintindihan ng marami pa nating mga kababayan, marami namang hospitals no ang Department of Health na nagpatupad nito. Kanya nga lang ang challenge diyan ay mapalawak at mapadami pa yung magiging beneficiaryo ng programa ito. Isa rin diyan yung pagbabalik no ng pondo ng PhilHealth. Isa po ang health justice sa mga masugid na nakipaglaban upang ibalik ang pondo ng PhilHealth na inilipat no ng Malacañang. Kanya naman nung nagkaroon ng desisyon ang Supreme Court, kami po ay natuwa at tayo ay sumusuporta sa paglipat or pagbalik ng pondo ng PhilHealth. Kasi po ang health justice, ang paniwala po natin, dapat pondohan ng masusi at mas malaki pa ang PhilHealth, at ang pondong ng PhilHealth ay dapat gamitin lang sa programang pangkalusugan ng pamahalaan. Isa pang programa na nakita natin na maganda ay yung konsulta or yung primary care, no, yung pagtataas ng capitation fee into 1,700. Bagamat maliit pa rin to, magandang balita ito no nung nakarang taon na itinaas nila yung capitation fee. At katulad din po nung zero balance billing, ang challenge po dyan ay hindi masyadong alam ito ng marami pa nating mga mamamayan, no, pati yung yakap. Maraming programang pangkalusugan ang pamahalan, kanya nga lang masusing pag kakaroon ng information, education, and communication campaign dapat ang gawin ng pamahalaan para mas marami pa

0: na President Sherwin Gatchalian ang pagkatagpo ng isang pinaghihinalaang improvised explosive device o IED malapit sa Senado ngayong umaga. Ayon kay Gatchalian, hindi magtatagumpay ang anumang tangkang manakot o manggulo para hadlangan ng Senado sa pagtupad ng tungkulin nito. Inatasan na rin ng Senate President ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa PNP at Explosive Ordnance Disposal o EOD unit na agad na rumisponde sa insidente. Nanawagan din siya sa PNP at iba pang otoridad na magsagawa ng masusi at patas sa investigasyon para matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng insidente. Dahil naman dito nga sa insidente, sinabi ni Senate Sergeant at Arms Alfred Corpus na lalo pang paiigtingin ang seguridad sa loob at paligid ng Senado sa pamamagitan ng pagdadagdag ng security personnel at mas maigpit na inspeksyon sa mga pumapasok kasabay ng patuloy ng pakikipag-ugnayan sa PNP. Wala naman anyang natanggap na intelligence report ng PNP kaugnay ng ganitong mga banta, maliban na lang sa mga ulat tungkol sa nakatakdang o sa mga nakatakdang kilos protesta. Gayunman, nananatili ang heightened alert hanggang sa makumpleto ang investigasyon at matukoy ang tunay na kalagayan ng pinaghihinalaang IED. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Linfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
2: Okay, maraming salamat, Linfa Asuncion. Update mula dyan sa Senado. Okay, balikan natin yung ating nakakapanayam, ang legal consultant ng Health Justice Philippines, si Attorney Benedict Nisperos. Magandang hapon po ulit, Attorney Nisperos. Pasensya na po sa konting abala.
3: Magandang hapon po ulit sa inyo at sa ating mga tagapakinig at tagapanood.
2: Mm-hmm. Ayun. Ngayon naman po, sa iba ko pang katanungan, pagdating naman sa batas na may kaugnayan sa kalusugan, mayroon bang naipasa sa nakalipas na isang taon at tiyak na pakikinabangan natin?
3: Tungkol naman po sa batas, actually more on policies po ng gobyerno ang inilabas po nila, no? Katulad po nung pagpapalawak nung coverage ng CBB or yung zero balance billing at pagpaparami ng mga hospital. Kanya nga lang, nasabi ko nga kanina, bagamat may access yung ating mga kababayan dun sa programang ito, lalo yung mga may cancer at nagda-dialysis, yung out-of-pocket expense pa rin ang problema ng ating mga mamamayan. Kami naman po sa Health Justice, yung sinusulang po sana namin yung mas pinalawak na regulasyon ng tobacco products at vape products at mas paigtingin pa yung sing taxes, ano? Yung pagpapataas ng taxes sa alcohol, sa tobacco, sa vape. Kasi ito po yung mga pondong ginagamit sa pagpapalawag ng programa ng PhilHealth. Kanya nga lang, hindi pa ito na ipapasa. Siguro yun yung gusto naming maipasa, no, ng susunod na Kongreso, Ma'am Ched.
2: Mm-hmm. Doon naman po sa usapin ng Universal Healthcare Law, may git apat na taon na po ito na ipinatutupad. Ano po yung nakita na kaya ninyong progreso dito, attorney?
3: May panukalang batas, no, na i-revisa ulit yung universal healthcare para mas mapaigting pa yung mga covered na mga kaso ng mga sakit at in terms of yung efficiency, no, nung pag-i-implement ng programa, mas mapabilis yung pagbibigay ng mga benepisyo sa mga ating mga mamamayan at yung pagpaparami pa po, no, ng mga ospital na pwedeng ma-access yung programang pangkalusugan. Yun po yung problema, eh. Maraming barangay, no, sa laylayan na hindi nakakarating sa mga DOH hospitals kasi naging na-restructure ang ating gobyerno in terms of the Department of Health na yung mga ospital doon na nakafocus yung mga programang pangkalusugan ng ating pamahalaan. Kanya lang ang problema, hindi lahat, no, at marami ang nasa laylayan na may na nahihirapang magkaroon ng access dito, kaya nagkakaroon pa sila ng mas malaking out-of-pocket expense katulad ng pagbayad sa laboratorio, sa mga gamot, transportasyon para marating yung mga health centers at hospital. So yun po yung binabantayan natin, yung universal healthcare. Sana po maipasa Kongreso ngayon yung pagrevisa ng universal healthcare law.
2: Mm-hmm. Sabi nga po, prevention is better than cure. At kasi nga po, dito sa ating bansa, patuloy yung pagtaas ng kaso ng diabetes, hypertension, cancer, at yung pang non-communicable diseases o yung mga NCDs na tinatawag. Ano po kaya yung dapat maging pangunahing hakbang ng gobyerno para mapigilan ang pagdami ng mga kasong ito at hindi na nga po humantong sa pagpapagamot?
3: Ang magandang balita, Ma'am Ched, ay naglabas na ang National Nutrition Council ng Philippine Nutrient Profile Model na tinatawag. Ito po yung basehan.

0: para magkaroon po ng malawakang programa ng warning at saka ng front of pack labeling, for example. Ibig sabihin po nito, may profile model ng mga nutrients of concern katulad ng sodium, ng fats, ng sugar na dapat may limita yung pag-produce ng mga ultra-processed foods or ng mga naman manufacturers ng food. Yung nasabi niyo po kanina na ano po yung mga pwedeng makapag maging solusyon sa problemang ito ay yung magkaroon ng magandang front of pack labeling at or warning yung mga produkto, lalong-lalo na yung ultra-processed food. Ano? Ibig sabihin po, yung mga labels po ng mga high in sugars, high in sodium, high in fats, nasa harapan na po ng mga produkto at madali na lang malalaman po ito ng mga mamamayan. Ito po yung black over white na octagonal warnings na yung mga bumibili po, madaling-madali na lang makikita, ah, ito pala ay mataas sa mga ganitong nutrient of concern, hindi ko to bibilihin, or iiwasan ko muna to. At yun yung magandang solution po sa problema tungkol sa kalusugan ng hypertension, ng diabetes, mga ganun po, at problema sa kidney, for example. So yun yung aming binabantayan at isinusulong na magkaroon ng maayos na implementasyon yung pagkakaroon ng Philippine Nutrient Profile Model at maipasa po yung front of pack labeling and food warning.
1: Ayun. Attorney Nesperos, kung meron kayong nais marinig sa sona ng Pangulo tungkol sa sektor ng kalusugan, ano po kaya ito?
0: At least tatlo po, no? Unang-una, protektahan po yung pondo ng PhilHealth. Huwag na pong babawasan. Ito po para sa kalusugan ng mga Pilipino. Hindi po to para sa ibang programa ng gobyerno, no? Dapat kalusugan ang priority ng PhilHealth. Pangalawa po dyan, itaas at gawing pantay ang buwis ng tabako, vape at mga heated tobacco products para maiwasan po yung access at pagbili ng lalong-lalo na ng mga kabataan. Pangatlo po, yung smoke-free at vape-free bill, no, na sinusulong namin. Marami na po itong sumusuporta sa Kongreso. Sana po magkaroon din ng suporta sa Senado at i-endorse ng Malacanang upang maiwasan po yung exposure sa second-hand smoke at saka sa third-hand smoke na rin. Ito po yung mga programa para sa kalusugan. Mayroon din po palang programa on the front of pack warning label na nasabi ko kanina na maaari pong makapagbawas dun sa problemang pangkalusugan ng ating mga mamamayan.
1: Maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. Ingat po kayo at sa magandang hapon.
0: Magandang hapon po. Maraming salamat, Ma'am Chet. God bless po sa inyong lahat.
1: Ang legal consultant ng Health Justice Philippines, si Attorney Benedict Nesperos. Ang bilis ng oras, meron na lamang po tayong 3 minuto bago mag-alas 2 ng hapon. 2 oras na lang bago ang nakatakdang State of the Nation Address o SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: At bago tayo pa samantala magpaalam, ito, kukuha pa tayo ng report mula sa ating kasamang si DK Zarate. Nagbabalik mula sa lungsod ng Maynila, pasok sa tanggapan ng Department of Justice, suspendido ngayong araw.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
0: DK?
2: Kanselado na ang pasok sa Central Office ng Department of Justice ngayong araw. Ito ay parang bigyan daan na ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Ayon sa DOJ, epektibo ang kanselasyon ng pasok kaninang alas 11 ng umaga. Sinabi rin ng DOJ na minabuti nila kanselahin ng pasok ngayong araw para maiwasang maipit sa mabigat na daloy ang trapiko ang kanilang mga manggagawa dahil sa posibleng pagkaantala sa public transport. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, ako si DK Sarate ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
0: Maraming salamat, DK Zarate. Okay, so wala na po tayong sapat na panahon. Abangan po ninyo ang pagpapatuloy ng special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, kaugnay nga po sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Batasang Pambansa. Inyo naman mga kasama, si Ms. Jamie Quinto. Chedo Liva po, manatiling nakatutok. Ang oras, 1:59.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng Batasang Pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
4: Anytime, anywhere.
1: Sa radyo, sa social media, at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
7: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
10: Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
10: Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
11: Ang taginting ng FM
12: at lakas ng AM
11: sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa
11: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
11: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas
10: News Nationwide.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
10: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Ipapahuli
8: sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 Informasyon.
11: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
10: Sports Radio 918,
11: Radyo Magazine 1278,
10: at Radyo Pilipinas World Service.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
8: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
10: Sports
7: Radio, Radio Magazine, Servicio Publico,
13: the AM and FM Collab,
14: sa Capital 104.3 FM,
15: Radio Pilipinas,
16: Radio Pilipinas, and Capital 104.3 Collab.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
19: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
18: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
20: Kasama po namin si Secretary Henry po.
21: Si Sec. Asa na si Ms. Mo yata ang nakakabot
22: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
18: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
23: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage. SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Isang magandang hapon po Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat po ng mga kababayan natin, nakatutok saan mang sulok ng mundo. Ngayon pong araw na ito, July 27, 2026, muling haharap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa taong bayan para sa kanyang ikalimang State of the Nation Address. Ang SONA ay taunang tungkulin ng punong ehekutibo at ginaganap tuwing ika-apat ng Lunes ng buwan ng Hulyo. Alinsunod po ito sa Article 7, Section 23 ng 1987 Constitution, kung saan mag-uulat ang ating Chief Executive. Siya po'y mag-uulat sa sambayanan tungkol sa kasalukuyang estado ng bansa. Ano-ano nga ba ang ating inaasahan na maririnig mula sa SONA ng Pangulo ngayong hapon? Kumusta naman ang lagay ng bansa sa nagdaang taon? Samahan niyo po kami, tutukan at subaybayan ang isang komprehensibo at makabuluhang pag-uulat sa bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa loob at labas ng himpilan. Ako po si Jamie Quinto at ito ang SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Sa bawat tanong, isang makasaysayang pagdinig. SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Siyam na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. Ang Radyo Pilipinas po ay napapakinggan sa aming collab station na 104.3 The Capital sa FM. Ang RP1 ay available din po sa Free TV. Ito po ay joint cooperation sa pagitan ng PTV at ng RP1 na mapapanood naman sa TV Plus Channel 3 and the Affordbox Channels 45 to 49. Kaya naman, samahan niyo po kami sa loob ng isang oras na pagtatanghal. Ito po ang pre-SONA, kaganapan bago ang aktual na State of the Nation Address ng Pangulo. Kanina nga po ay opisyal nang nagbukas ang second regular session ng 20th Congress. Ito'y sumisimbolo sa pagsisimula ng ikalawang taon ng pagpapanukala ng mga batas, pagdinig sa mga komite at pagsusuri sa mga pambansang issue. Alinsunod sa saligang batas, magkahiwalay na nagbubukas ang Kongreso at Senado bago magsimula ang joint session sa hapong ito na magbibigay daan sa SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas.
0: Labing isang minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon. At bago po sa ating makakapanayam at atin po munang bibigyang daan din ang mga mahalagang ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Ilan lamang po sa ating mga trivia. Ayan, dito po, tuwing SONA ng Pangulo ay isa raw po sa inaabangan na lalamanin ay kung ano yung ulat niya sa bayan. And I think no, sa in the past, sa mga nakalipas na taon na tayo po ay nagko-cover din ng SONA sa labas ng himpilan, ilan sa mga napansin natin na mga kabilang or kasama sa mga inaabangan ay yun pong mga kung nakailang palakpak ang natanggap sa SONA, mga ganyan, ano pa. Syempre, yun hong mga Ewan ko lang ngayon, ano? Pero I think parang inalis na ata din yung red carpet na nilalakaran. Pero in the previous years na ako po ay nagko-cover sa labas, eh kadalasan talagang mayroong parang red carpet dyan at talagang makikita mong napakagarbo at napakagaganda ng mga suot ng ating pong mga mambabatas, mga bisita nila, di ba? At maging ng mga senador. Yun yung ilan sa mga inaabangan. Ayan. Okay, dito muna po tayo sa mga ulat. Yung mga taga-suporta daw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nasa Commonwealth Avenue para abangan ang State of the Nation Address ngayong araw ay nakatutok na. Ano nangyari sa kanila, Luisa Irispe?
3: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Yes, Luisa.
4: Aabot sa 7 hanggang 9,000 mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nandito sa Commonwealth Avenue sa labas ng Sandigan Bayan para mag-abang ng magiging State of the Nation address ng Pangulo ngayong araw. Karamihan sa mga naririto ang mga taga-suporta ay mula sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila tulad ng San Juan, Caloocan City, Quezon City at iba pa. Mayroon ding mga mula sa probinsya tulad ng sa San Jose del Monte, Bulacan. At ayon naman sa nag-organisa ng pagtitipon dito para supporters, ipapalabas ng live ang SONA ng Pangulo dito. Kaya karamihan sa mga nagpunta ay manonood at mag-aabang sa sasabihin ng Pangulo. May inilagay naman na stage at ED para malinaw na mapanood ng mga taga-suporta ang SONA. Samantala, Jamie, meron din tayong nakita ng mga tauhan ng Quezon City DRRMO para kung sakali mang magkaroon ng mga emergencies ay may nakaabang para magbigay ng suporta dito nga sa mga tao na nag-aabang, suporta ng pangalan na nag-aabang sa SONA ngayong araw. Samantala, magta-traffic update na rin ako dito sa Commonwealth Avenue sa ngayon. Dito sa bandang makalagpas ng Sandigan Bayan ay wala pa naman tayo nakita na mabigat na sakyan. Kung meron man ay doon po sa bahagi yan ng, sa may start dun sa Luzon Avenue kung saan may mga ilang mga rallyista na nagtitipon din doon para dito sa SONA araw.
0: Luisa, may estimated crowd na ba tayo kung ilan yung mga nagsipuntahan dyan?
4: Jamie, dito sa mga supporters, sabi ng Quezon City LGU ay nasa 7 to 9,000 ito ngayon, pero nadadagdagan pa dahil nakikita natin na marami pa mga dumarating, ay mga naka-jeep pa at mga naka-bus na bunababa na dito. Talaga,
0: saan pa daw sila galing?
4: Sa kanila ay mula lang din naman dito sa Metro Manila, pero may mga galing ng Taguig, malalayo, galing ng Pasig. Pero ang pinakamalayo nating nakausap na supporter kanina ay mula sa San Jose del Monte, Bulacan. At ayon din naman kanisa, ang inaasahan nila na ngayong araw darating ay nasa 20,000 na supporters. Yan ay yung mga galing pa rin nga dito sa Metro Manila.
0: I see. So hanggang mamaya pa sila at pakikinggan nila ang SONA ni Presidente. Kahit umulan.
4: Kahit umulan. Sa ngayon nga, ilim na, wala pa naman tayo na naman ako, no ulan. Pero hindi sa tinag dito, may pating lang, punta pala. At sabi nga, ulan, may dala naman silang payong, ay talagang aabangan nila ang sasabihin ng Pangulo sa kanyang SONA.
0: Okay.
4: Ayan muna sa Commonwealth Avenue para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Labing anim na minuto na po makalipas ang alas dos ng hapon at tulad po ng binabanggit natin, ano? Kanina nga ay nasabi ko na din kung ano yung mga ilan sa mga aabangan. Bukod doon sa syempre yung inaabangang speech ni Presidente. At kadalasan yan yung mga accomplishment niya ang kanyang sasabihin or inaasahan na lalamanin ang kanyang SONA, no? Kaya nga pag-uulat ito sa bayan. Ano na ang kalagayan? Ano yung nangyari nung nagdaang taon? At ano yung plano sa susunod na taon? So mamaya ho ay magiging very exciting ito. Lalong-lalo na nung last time, no, nung last last year. Talagang ang ilan sa mga pinalakpakan sa mga pahayag ng Pangulo ay yung mahiya naman kayo. Ngayon kaya meron ganyan ang presidente, kasi if I'm not mistaken, ano, yung mga ilang mga nai-interview din at kanina yung sinasabi nga rin ni Palace press briefer Claire Castro, no, mismong ang pangulo din ang sumusulat, no, ng kanyang talumpati. So yung mahiya naman kayo, ano pa kaya yung ating masusundan or kaya naman ay maririnig? And then after that ay meron din na isa sa mga pinalakpakan din last year ay itong pahayag ng Pangulo na sa West Philippine Sea, atin ito. Diba? Mainit na mainit po yan, lalong-lalo na in the past, no? Ang daming mga ipinapalabas na sabihin nating mga propaganda, no, ng China. Ay bakit natin hindi sasabihin propaganda? Diba? Gumawa pa ng AI. Ano pa? Meron. Ang inaaway nila lagi, itong, ano, itong tagapagsalita ng West Philippine Sea. No? I think pinatawag din ng Pangulo. No? May mga lumabas na mga picture. I think pinatawag yung ilang Chinese na foreign official, no, sa palasyo ng Malacañang. Ilan ho kasi sa mga naging mainit na usapin tungkol sa West Philippine Sea ay itong pinakahuli na sinasabi ng China, yung kanilang panig, no, ay nagpapa-victim daw ang mga Pinoy. Well, in fact, eh hindi naman pala ganon, dahil meron ding inilabas na video ang atin pong panig, no, yung Philippine Navy. Ayan. So sa atin po, ako lang, ah, this is my personal point of view. Unang-una, nandoon ho yung ating barko, eh. Oo. So sino ba ang pumasok at ika ngay, hindi naman siguro maghahamon ng gulo yung ating panig, yung ating mga nagbabantay diyan, kung hindi kayo pumasok sa teritoryo malapit sa kanilang binabantayan. So, I don't know. Pero sana, no? Sana kilalanin na ng China yung legality ng pag-angkin ng Pilipinas. Again, hindi po sa inyo yung Batanes, lalong hindi sa inyo ang West Philippine Sea. Ayan, sa amin po yan. Kaya mamaya, aabangan po natin kung ano yung mga sasabihin pa ng Pangulo may kaugnayan po dito sa bagay na ito. At syempre, parang last year din, if I'm not mistaken, ay kabilang din sa mga sinabi ng Pangulo na wala na, diba? Wala nang pogo. O yan. Okay, so yan po yung if my memory serves me right, no. Pero yun yung mga natandaan ko na mga binanggit ng presidente, no, na kumbaga parang atin ang West Philippine Sea. Ayan. At dahil diyan, ang binabanggit po natin kanina, tuwing Sona ay inaabangan po, isa sa mga inaabangan ay yung lalamanin ng ulat ng Pangulo. Sa isa pong panayam kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kanyang kinumpirma na ang isa sa mga lalamanin ng kanyang Sona ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang global uncertainties at mga pagsubok na kinakaharap ng bansa. Kung inyo pong matatandaan, sa kanyang ika-apat na Sona, inilahad ni Pangulong Marcos ang kalagayan ng bansa, partikular po sa mga programa at mga proyektong nakatutok sa ekonomiya, agrikultura, infrastruktura, edukasyon, kabuhayan, pati na rin ang hanap buhay. Kung kaya't mga kababayan, para po naman sa taong ito, isa po sa pinakamahalagang paksang inaabangan ng publiko ay ang estado ng sektor ng paggawa at empleo. Sa puntong ito, pag-uusapan po natin ang labor and employment mula po sa lente ng ating mga employer. Kasama ngayong hapon, live via Zoom, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines. Magandang hapon po sa inyo, sir. Welcome po sa ating coverage, ang SONA 2026.
5: Magandang hapo sa iyo, Jamie, at magandang hapo sa mga nanonood na kikinig sa atin.
0: Opo. Kamusta po kayo? Kayo po ba'y dadalo sa SONA mamaya?
5: Mabuti ba? Hindi na ako makakadalo siguro. Marami ko interview, nagmamonitor ako. Meron pa akong monitor sa isang TV station eh.
0: Ah.
5: So, kaya hindi siguro makakapunta na.
0: Aha, oho. Pero habang nag-aabang po tayo pare-parehas, no, buong bansa ay nakatutok dito po sa 5th State of the Nation Address ng Pangulo. Ano ho yung mga pangunahing inaasahan ng sektor ng labor and employment na mababanggit po sa SONA mamaya?
5: Well, kagaya ng mga unang nakaraan pagdating sa ano, iniisip namin dapat siguro liwanagin ni Presidente uli yung policy niya tungkol sa labor and employment, no?
0: Mm-hmm.
5: Na pagbutihin yung mga paano mapapabuti ang kalagayan at yung manggagawa at paano magiging lahat ng iba manggagawa pati informal sector maitaas natin ang kalidad, no? At ang mm-hmm. kita at respetuhin yung itinayong Regional Wage Board na siya nagtatakda ng mga sweldo minimum wage sa iba-ibang regional at bayan at liwanagin din niya ang stand na meron pa kasi nagsasabi na merong ika-contractualization, no? Liwanagin siguro kung maaari na wala nang contractualization, nagpasa na tayo ng batas.
0: Apo.
5: Na lahat eh after 6 months cumulative working eh magiging permanente eh.
0: Mm-hmm.
5: So hindi ko siguro maliwanag yun at although medyo mahirap pa employment natin dahil sa international geopolitics dahil sa gyera eh siguro yung mga efforts na gagawin para matulungan naman yung mga na-displaced nating workers at para tayo makakreate pa ng more jobs.
0: Okay. So, nito pong nakaraan ay patuloy ho yung pagpasok ng foreign investments at pakikipagpulong din ng Pangulo, no, mula po sa iba't ibang mga bansa. At sa panig ho ng ECOP, sa tingin po ninyo paano ito makatutulong sa inyong industriya?
5: Well, ang problema natin nga, eh, medyo nahuhuli tayo sa mga kababayan, sa mga kalarating bayan natin sa investment at sa tourism, even if nag-i-increase, ano? Tama naman yung ginagawa ni Presidente na talagang siya'y nangibang bayan, nakikipag-meet sa mga investors para magkaroon ng investment dahil alam naman natin, dahil sa mga iskandal na nangyari dito, yung business confidence, may problema yung mga investors natin, no? So, tama naman yung ginagawa niya na makipag-usap sa mga investors at ma-increase yung business confidence.
0: Oho. And magandang balita din ho sa panig naman ng mga empleyado, syempre yung pagtataas po ng wage hike, hindi po ba? So sa perspective po ninyong mga employer, ano ho yung masasabi ho ninyo at maging sa mga manggagawang Pilipino natin, ano ba, gumaganda ba talaga? Kumbaga sumisigla ba talaga ang sektor ng paggawa?
5: Medyo bumababa yung employment natin. Meron kasi tayong 800,000 to 1 million na pumapasok every year sa employment market. Ano, yung mga gumagraduate, nagkakaedad na pumapasok. Dati-dati, nung malakas ang pasok ng investment, na-address natin yan.
0: Mm-hmm.
5: So ngayon, ang nangyayari, hindi natin na-address lahat yan. Tumataas tuloy yung unemployment in numbers, no?
0: Uh-huh.
5: Maybe not necessarily big in the percentage, pero in absolute numbers, tumataas yung unemployment at underemployment. Yan naman ang talagang palagay ko, nakikita ko na talagang tinatrabaho ni Presidente, kaya mayat-maya, bumabayo isa sa ibang bayan, para makapag-usa sa investors at pati yung mga ating mga OFWs, kinakausap niya yung Filipino community para naman mapabuti ang investment at confidence sa atin na ating mga investors.
0: Aha. So, dito naman po tayo sa usapin ng digitalization. Alam naman po natin na talagang hindi na humapigilan ito, eh. Hindi po ba? So, yun hong usapin ng digitalization, maaari ho bang i-integrate sa local workforce? Sa tingin nyo ho ba ay handa na ang Pilipinas sa ganito pong industriya, yung digitalization?
5: Handa o hindi, ano tayo magagawa, talagang tayo kailangan sumakay, no? Ang sinasabi lang namin, commission over eager naman yung iba nag-i-implement.
0: Tama.
5: Wala namang infrastructure, wala namang magagamit yung mga tao, at wala pa masyadong kaalaman, lalo na yung mga senior citizen, mahirap turuan. Dapat yan pinopromote pero hindi dapat magiging compulsory.
0: Mm-hmm.
5: Madalas commission over eager yung ibang departamento, bigla lang ngayon lahat digitalized, marami tuloy na pipirwiso rather na matulungan. So dapat yan gradual yung pag-implement yan para masana yung mga tao. Marami kasi yung bigla mo nalang i-digitalize. Halimbawa, sa BIR, nasabiyo, magpapayal kayo, kala, digital. Eh, hindi naman marunong yung iba, tsaka wala naman kapasidad yung iba.
0: Uh-huh.
5: O di lalong humihirap.
0: Uh-huh.
5: Halimbawa, yung mga pautang, ganyan, kailangan ganyan. Hindi dapat. Dapat tinitingnan nila na marami sa ating kababayan, hindi pa handa yan.
0: Uh-huh. Sa tingin po ninyo, sir, mahalaga ba na ma-incorporate din dito yung, kasi nabanggit ninyo kanina, no, yung mga graduate, and then kumbaga parang ang daming mga siguro sabihin nating mga mismatch, no? Sa tingin ho ninyo gaano kahalaga na mag, like kayo, magkaroon po kayo ng collaboration with the Commission on Higher Education?
5: Well, talaga napakahalaga. Ayan, lalo na yung mga fresh graduate, lalo yung mga bata, mas meron sila inclination towards that, ano? So, dapat sila, nabibigyan ng pagkataon, yung job creation nga, dyan, sa system na yan, dapat makakakreate ng job sa tamang-tama, match na match yung mga bata nating mga, ano, unang-una, pinakabata, idada ating average age natin ngayon dito sa pantin ng mundo, although medyo tumataas na rin dahil humihina ang birth rate natin, ano?
0: Mm-hmm.
5: So habang yan, samantalahin natin at tuturuan natin yung mga kabataan na at bigyan natin ng pagkakato makapagtrabaho dito sa digital age na to.
0: Tama. Sa ilang oras na lamang po at magtatalumpati na ang Pangulo, sa inyo pong palagay, ano ho yung mga dapat na tutukan pa ng administrasyon ni Pangulong Marcos, lalo na sa sektor ng paggawa, sa nalalabi or natitira niyang 2 taon?
5: Alam mo, I think at the end of the day, yung investment creates job, no?
0: Mm-hmm.
5: So dahil dapat tutukan natin ang ating business confidence, lalo na investor, makapag-attract tayo ng mga investment dito at para makakreate ng jobs, ano? And quality jobs at that kung maraming investment papasok. Yan sana, mag-concentrate tayo niyan, commission, alam mo, 2 taon na lang titira kay Pangulo, masyado maraming distraction sa political side, ano? Sana tulungan naman siya natin mga legislator, for instance, alam mo yung sa LEDAC na ipinasa nila, 52 sana yung priority bills. If I remember correctly, 21 yung dapat nakapasa sana sa naging batas na by June this year. Wala, parang 2 lang yung naipasa dahil distracted ating mga kongresista, ating mga mambabatas, kung ano-ano pinag-aasikaso. Pag-focusan ang lahat para matulungan si Presidente sa agenda niya sa ekonomiya.
0: Mm-hmm. Okay. And baka po meron po kayong iiwang mensahe sa publiko, lalo na ngayon pong SONA 2026.
5: Well, maraming problema ngayon, international na hindi natin kontrolado. Marami din tayong problema dahil dyan, umabot dito, inflation, yung mga jobs na nawawala. Pero huwag tayo mawala ng pag-asa. Ganyan naman talaga ang Pilipinas eh. We're very resilient. At the end of the day, we'll be over these problems.
0: Opo, naku, maraming salamat po sa inyong time, sir. At katulad ninyo, magbabantay din po tayo at makikinig sa mga sasabihin pa ng Pangulo mamaya.
5: Maraming salamat sa pagkakataon binigay niyo.
0: Opo, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente po ng Employers Confederation of the Philippines.
6: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: 2:33 ang ating oras, magbabalik po ang ating special na One Trabaho dito po sa special edition ng Sona, Free Sona 2026. Radyo Pilipinas Special Coverage. Oras natin, 2:33 ng hapon. Magbabalik po kami.
6: Sona 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may alam.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
9: Ako si Lorraine Banzuelo, City Government of Puerto Princesa, dito po sa Palawan. At ang gusto ko pong marinig sa SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. ay makapag-provide po ng more investments po dito sa Puerto Princesa para po sa makapag-provide po ng employment opportunities sa aming mga kababayan.
8: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
6: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
8: SONA,
6: SONA 2026.
10: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., matapos ang kanyang 2025 State of the Nation Address o SONA, napapatuloy ang imbestigasyon sa mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ika nga ng Pangulo,
11: mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
10: Kabilang sa mga hakbang ang pagrepaso sa libo-libong proyekto, pagsasamba ng mga kaso laban sa mga pinaghihinalaang sangkot at pag-blacklist ng ilang contractor. Ayon sa Malacanang, pinangungunahan ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev sa pamamagitan ng Regional Project Monitoring Committees ang imbestigasyon, habang ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagsusumite ng mga kinakailangang record. Iginiit din ng palasyo na walang sasantuhin sa pagpapanagot sa sinumang mapapatunayang sangkot sa katiwalian, habang isinusulong din ang mga reforma para sa mas malinaw at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga proyektong pangkontra baha.
6: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
8: SONA,
6: SONA 2026.
8: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
12: Ako po si Rail Briones, ang Liga ng mga Barangay President sa Lucena City Chapter. ang gusto ko pong marinig sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos ay una, ang mga hakbang para sa karagdagang trabaho ng ating mga kababayan sa buong bansa at ang siyempre inaasahan pagdadagdag ng sweldo sa mga empleyado sa pribadong sektor. Then, of course, thankful kami kay President Bongbong Marcos dahil sa binigay niyang 200,000 each barangay para sa scholars and priority development projects. Hopefully, mapakinggan din natin na sana magtuloy-tuloy ito, gawing programa na magtuloy-tuloy kasi maraming barangay ang sadyang nakikinabang.
13: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
14: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: 2:38 ang ating oras, nagbabalik po ang inyong SONA 2026. Pansamantala po munang hindi ninyo napapakinggan ang One Trabaho. Siyempre, bibigyang daan natin mas mahalagang mga kaganapan ngayon pong araw na ito. Ang State of the Nation Address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At ngayon, dakuhan po natin ang mga balita. Zipper lane sa Commonwealth Avenue, binuksan na. Si Ray Ferrer sa detalye.
14: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
15: Jamie, binuksan na ang zipper lane sa kabaan ng Commonwealth Avenue ngayong hapon bilang bahagi ito ng ipinatutupad na traffic management plan kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinatupad ang zipper lane mula dito sa may elliptical road, Bilcoa, hanggang sa Tigambayan. Gayun din ang isa pang lane mula Doña Carmen hanggang IBP Litex. Layon nito na mapagaan ang daloy ng trapiko at mabigyang prioridad naman itong pagdaan ng mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa SONA 2026. Ipinatupad ng Quezon City Traffic and Transport Management Department itong traffic rerouting plan dahil na rin sa inaasahang pagbigat nga ng daloy ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue at mga kalsadang nakapalibot sa batasang pambansa complex. Sa ngayon, maluwag pa ang daloy ng trapiko sa magkabilang panig ng Commonwealth Avenue at mabilis pa ang takbo ng mga sasakyan. Samantala, makulimlim naman ang panahon sa ngayon at nagbabadya ang posibleng buhos ng ulan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, dako naman tayo sa Radyo Pilipinas, Luzena. 2,000 pisong uplift assistance patuloy na ipinagkakaloob sa mga benepisyaryo ng 4Ps sa Mimaropa Region. Naroon po si Mara Grezula.
14: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
16: Patuloy na ipinagkakaloob ng pamahalaan ang one-time uplift assistance na nagkakahalaga ng 2,000 pesos para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps sa Mimaropa bilang karagdagang tulong pinansyal. Ayon sa pawatid ng DSWD Mimaropa, bahagi ito ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance na layuning makatulong sa mga pamilyang naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Maaaring gamitin ng mga benepisyaryo ang tulong para sa pagbili ng pagkain, gamot at iba pang mahahalagang pangangailangan ng kanilang pamilya. Kasama rin sa mga tumatanggap ng uplift assistance ang mga benepisyaryo ng Walang Gutom Program. Inilunsad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang uplift program upang magbigay ng tulong pinansyal sa 7.5 million vulnerable households sa bansa. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
14: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: 2:42 ang ating oras. Makikita nyo po sa screen, meron pong mga, if I'm not mistaken, yan po yung ulat kanina ni Luisa Erispe, kung saan nagtipon-tipon po sa may bahagi ng Commonwealth. Ito pong mga supporters ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mukhang makulimlim, no? Although, medyo umuulan na ba? Okay, so maulan na daw po sa bahagi ng Commonwealth. Pero dito sa screen, makikita natin or nakikita ko po sa kasalukuyan, medyo madilim nga, makulimlim. Oho, yung Commonwealth. Ayan. So dun po sa mga sabihin na nating merong lakad patungo ng area ng Quezon City, humanap na po kayo ng alternative route. Ayan. Kung saan ay hindi na po kayo dadaan pa dahil maraming mga isinaradong mga lugar. Ayan. At habang papalapit ang SONA ng Pangulo, which is 4 o'clock in the afternoon, kapansin-pansin din po na dumarami na din ang mga tao. At yung daloy ng mga sasakyan, I think ay medyo maluwag pa. Actually, nung nagpunta ako rito sa office, wala pang masyadong walang traffic. Ang problema, wala rin masakyan. Ayan. Okay, so doon po sa ilan sa mga wala naman, kung hindi naman napaka-importante ng inyo pong gagawin, wag na lang po kayong lumabas ng bahay, di ba? At makinig na lamang po kayo sa pamagitan po ng Radyo Pilipinas sa 104.3. Ayan, napapakinggan po kami. Maganda yung signal natin sa 104.3 sa The Capital. At syempre, pwede din po kayong manood sa inyong mga telebisyon para po sa SONA ng Pangulo. Ilan po sa mga quick facts, no? Ay ito pong Sabado, nitong Sabado ay ipinatupad po ang unang tranche ng 85 pesos na minimum wage increase para po yan sa National Capital Region, kung saan ay nagkaroon po sila ng paunang 60 pesos na aumento sa sahod. Yung pong mga manggagawa, mga arawang manggagawa po ito. Alinsunod po ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na itaas ang antas ng pamumuhay ng mga manggagawang Pilipino. Bunsod po nito, umakyat na sa 755 pesos ang daily minimum wage para po sa non-agricultural sector, habang 718 pesos naman sa agricultural at maliliit na negosyo. Ito po ang pinakamalaking wage adjustment sa kasaysayan ng NCR, at inaasahang higit 1.1 million na mga manggagawa ang makikinabang dito. Kaya naman, no, sana lang doon po sa ating mga negosyante, mga employer, ayan, lalo na sa private sector, siguraduhin naman po ninyo na ibigay ninyo ng tama at naaayon sa batas ang mga karagdagang sahod ng mga manggagawa ninyo na nagpapakahirap na magtrabaho, di ba? Ayan po, yung iba kasi ay talagang pinalulusutan pa. Anyway, dito po muna tayo.
17: SONA 2026, The Radio Pilipinas Special Coverage.
0: Ito pong mga magsusunog ng FEG. Posible pong arestuhin ng mga pulis. Ayon po yan kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. At ang balita ay ihatid sa atin ni Diane Lear.
17: SONA 2026, The Radio Pilipinas Special Coverage.
0: Diane?
18: Yes, Jimmy, kinpirma ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na posibleng arestuhin ang mga magsusunog ng FEG. Ito, Anya, ay maaaring paglabag sa Public Assembly Act of 1985, Ecological Solid Waste Management Act at Clean Air Act. sa pag-inspeksyon nga ni Narta Fest kanina sa Camp Caringa, sinabi niya o inatasan niya ang PNP, ang CIDG at Department of Environment and Natural Resources na ihanda yung pagsampa ng kaso laban sa mga mapatutunayan alabag dito. Sa magkakas, sinabi ni PNP Chief na hanggat maaari nais nang maiwasan yung paggamit ng water funnel ng Zero of Our Protection. Ani ang ginagamit lamang ito kapag naging unruly na yung mga realista at nagsimula ng mabuto. Pero sa ngayon, wala pa mga naitalang mga nagsunog, yung mga realista na nagsunog ng APG. Sa ngayon, Jamie, mahigpit ang seguridad na itinatutupad dito sa paligid ng Batasan Complex dito sa House of Representatives Southgate. Dahil maya-maya nga lang ay magsisimula na rin yung ikalimang State of the Nation address via Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan mo lang update para sa SONA 2026 ng Integrated State Media. Diane Leyor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Nakuha naman po natin ang Maynila. Manila City Mayor Isko Moreno hinimok ang publiko na panoorin ang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si DK Zarate magbabalita.
19: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
20: Hinikayat nga ni Manila City Mayor Isko Moreno publiko na panoorin ang ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Sa regular na flag raising ceremony sa Manila City Hall kaninang umaga, sinabi ni Mayor Isko Moreno na mahalaga sa kasaysayan ng SONA na maaaring mapagbigay ng direksyon sa bansa. Panawagan ng alkalde sa mga taga City Hall na panoorin ang SONA upang maiayon ang kanilang mga sarili mula sa lokal na pamahalaan sa layunin ng pambansang pamahalaan. Una na rin sinuspendi ni Manila City Mayor Isko Moreno ang pasok sa lahat ng antas sa pampublikong at pribadong paaralan sa lungsod ng Maynila para masubaybayan din ang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, ako si DK Sarate ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: SONA 2026, the Radyo Pilipinas

0: yung kanilang mga opinion. At not necessarily na ang opinion ay totoo, di ba? Pero ito ay mabuting hakbang, lalo na sa HECA or social studies, no? Mahalaga po ito dahil balang araw magiging adult din sila, di ba? Magiging kabahagi na sila ng lipunan, pagbabayad ng buwis. Kaya kailangan talagang ito po ay may pakialam yung ating mga estudyante at mga guro, no? Kung wala man po kayong pasok, ay encourage yun pong mga guro, no, na pagawain ninyo ng reaction paper kung hindi po ninyo ginagawa yan. Pero malaking tulong na makita po natin yung opinion ng ating mga kabataan, no, sa mga usaping politikal. Ayan, maganda po yan, makakatulong po yan sa kanila na meron silang kamalayan, no, sa ating nangyayari sa ating lipunan. And syempre, kung sobra naman yung mga opinion na sa tingin ninyo ay talagang hindi naman na angkop or sabihin nating walang batayan, no? Kasi doon mo makikita yung ano ng bata, eh, kung aware ba siya or baka naman kasi nagbabasa lang siya ng mga nababasa niya sa Facebook, hindi ba? Mahalaga ho na maitama natin yung kanilang mga opinion at masabi na, uy, ito hindi ito totoo, fake news ito, ganyan, di ba? Parang ang yung, siguro kailangan ding mga seminar, yung may mga nag-splice ng, hindi pala may mga, may nag-splice ng video ni Congressman Chel Jok, no? Hindi ba? Pagkatapos na share, ayan tuloy, ang tawag na kay Senator Pia ay Senatrol daw. Ayan. Although tinake down na ni Senator Pia, but then again, no, yun pong mga nakakita noon ay para sa akin ay hindi ho maganda, 'di ba? Dahil syempre, ang magiging impression noon ay paniniwalaan siya dahil siya yung nag-post noon, eh. Oh, so ngayon nagkakaroon ho ng mga usapin tungkol sa number one, ang isang senator judge ba ay masasabi natin na hindi bias kung ganoon na nagkakalat ng spliced video. So yon. So in a way, ito ay parang disinformation. Oras po natin, 2:53 ng hapon. Dito naman po tayo, Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, umaasang tututukan ni Pangulong Marcos ang korupsyon at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ngayon pong ika-limang SONA niya, or State of the Nation Address. Si Nympha Asuncion sa detalye.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Yes, Nympha.
2: Umaasa nga si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na bibigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA ang kampanya laban sa korupsyon at ang mga hakbang para
0: okay.
2: Kay Zubiri, inaasahan ng publiko ang mas konkretong aksyon ng mga isyong binanggit ng Pangulo sa kanyang nakaraang SONA noong nakaraang taon. Anya ang makakatulong kung mag-aanunsyo ang Pangulo ng mga hakbang na magpapakita ng hustisyang naipatupad na laban sa korupsyon. Binanggit din ng senador ang mga kailangang tugunan na mataas na presyo ng pagkain. Bagamat ikinatuwa niya ang ipinatupad na aumento sa sahod, iginiit ang majority leader na sana ay maipatupad din ito sa mga lalawigan at Vital Region. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Zubiri.
3: Unang-una, nung mga developments dun sa issue ng korupsyon, yan ang hinihintay na lahat ng taong bayan sa tingin. So I hope this SONA may mga mabanggit siya ng mga surprises para magganaan naman ng taong bayan na may justisya pagdating sa issue ng korupsyon. Of course, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, napakalagayan, presyo ng kuryente, presyo ng pagkain, pero ang kagandahan niyan, meron po tayong dagdag sahod para sa ating mga manggagawa. Unfortunately, NCR lang po yan. Kaya naamon din po namin sa mga probinsya, tulad ko, galing po ako ng Mindanao, Northern Mindanao, sana ay umabot din po doon ang pagdagdag ng sahod sa ating iba't ibang mga probinsya at mga rehiyon ng ating bansa. So,
2: para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Maraming salamat sa iyo, Nympha Asuncion.
1: Sona 2026, sa Radyo Pilipinas, special coverage.
0: Tuloy-tuloy lamang ko tayo sa pagtanggap ng ating mga balita. Dako naman po tayo sa seguridad. Ang seguridad daw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dapat manatili sa maximum level. Ayon po yan sa Malacanang. Si Raquel Bayan sa detalye.
1: SONA 2026, the Radyo Pilipinas special coverage.
2: Yes, Jimmy, magandang hapon. Dapat lamang na manatili sa maximum level ang seguridad na binibigay ng Cross-National Security Command at maging na Philippine National Police kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa buong Malacanang compound. Mayroon mang pagsabog o wala. Mahayag ito ni Undersecretary Clear Castro magkaraang maitala yung insidente ng pagsabog o ng improvised explosive device kaninang madaling araw sa tapat ng entrada ng Department of Justice. Sa isang panayam dito sa batas ng pambansa, sinabi ni Castro na wala actually po masyadong nakarating na kay Pangulong Marcos itong insidente ng pagsabog ay paman ng PSC at Philippine National Police. Dapat sila na yung mamuno o nasa kanila na yung bola para sa pagsasiguro ng kaligtasan ni Pangulong Marcos. Pakinggan natin, Jamie, naging bahagi ng pahayag ni Undersecretary Castro.
3: Kahit may pagsabog o walang pagsabog, dapat ang protection sa Pangulo ay talaga to the maximum level. Alam naman natin.
4: Pero mas naging mahigpit po?
3: Hindi ko masasabi sa PNP pero definitely dapat.
2: Sa iba pang mga panayam dito kay Jose Castro, sinabi niya, ngayong hapon na matatanda natin magaganap yung kalimung State of the Nation address ni Pangulong Marcos. At ayon kay Jose Castro, si Pangulong Marcos kahit medyo paus siya mula doon sa final rehearsal sa Malacanang kahapon, looking forward pa rin ang Pangulo na makapag-ulat sa taong bayan doon may sa mga pinakamalinagawa ng Marcos administration at yung achievement ng pamahalaan plan SONA 2025 hanggang ngayon SONA 2026. Ito na muna, Jane, yung pinagawalan mula dito sa batas ng pambansa pa sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: SONA 2026, sa Radyo Pilipinas, special coverage.
0: Maraming salamat sa iyo, Raquel Bayan. Pagamat taon-taon po humaharap ang presidente ng Pilipinas para po sa SONA, ito po'y hindi lamang isang tradisyon sa politika, sumasailalim po rito sa isang bansa na patuloy na binabaybay ang pagitan ng pagsubok at pag-asa. Ilang sandali na lamang ay ilalahad na po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang ikalimang State of the Nation Address sa Plenary Hall ng Batasang Pambansa Complex. Para po sa mga huling kaganapan sa Kongreso, manatili po kayo nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po ang inyong lingkod, Jamie Quinto, at ito po ang SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage. Magandang hapon, Bagong Pilipinas!
1: SONA 2026, sa Radyo Pilipinas Special Coverage. Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
7: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
6: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace peace and good voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
7: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak,
6: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
13: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
12: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
14: Kasama po namin si Secretary Henry po.
15: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabot
16: eh. I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
12: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
17: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
10: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
20: Ang oras po natin 6 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
21: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.

0: Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga kababayan saan mang sulok ng mundo. Sa pagpapatuloy ng ating special coverage, mga kababayan, ilang sandali na lamang ating makikita at masisilayan dahil muling haharap sa atin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa kanyang ika-5 State of the Nation address. Samahan niyo po kami tutukan at subaybayan ng isang komprehensibo at makabuluhang pag-uulat ng ating punong ekotibo. Sama pa rin po ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa loob at labas ng himpilan na nakatutok dyan, sa Malacanang nandiyan si Alvin Baltazar. Mamaya si Alvin ay pupunta na rin sa Batasan para sabi nga doon ay sasaksiyan din ang punong ekotibo. Sa Kamara de Representantes, sa katutok doon si Raquel Bayan, Kathleen Forbes, Marian Bastasa, Melanie Baldos Reyes, Nympha Asuncion. Sama rin natin sa labas ng Batasang Pambansa sina Kuyang Ray Ferrer, si D.K. Sarate, Luisa Irispe at Diane Lear. Gayun din si AJ Ignacio. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay mapakikinggan sa aming collab station 104.3 The Capital FM. Ang Radyo Pilipinas ay available din sa Free TV. Ito ay joint cooperation sa pagitan po ng PTV at ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mapapanood nyo po sa inyong mga digital channel. Ako po ang inyong lingkod, J. Mark Dagala. At ito ang Sona 2026, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Special Coverage.
1: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng Batasang Pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: At ngayon nga mga kababayan, hindi po ako nag-iisa sapagkat kasama natin tutulong ho sa atin para himayin ang mga inaasahan ng ating taong bayan, no? Na sabi nga para mahimay ang mga expectation. Ano ba yung na-expect natin ngayong Sona ng Pangulo? Kasama po natin Professor Renato De Castro. Prof. Rene, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon, J. Mark, at magandang hapon sa ating mga kababayan.
0: Ayan, at tutulungan tayo ni Prof. Professor De Castro. Sabi nga, para bigyan tayo ng konting, sabi nga, foresight, no? Bird's eye view ng ating mga inaasahan. At syempre, pagpapaliwanag na rin doon sa mga isyung dapat na maintindihan pang lalo. Dahil isa sa mga nilalaban na natin, Prof. Rene, yung mga disinformation, misinformation, malinformation, ang dami niyan nitong nakalipas na mga araw sa iba't ibang isyung pangbayan na ating binabantayan. At samahan niyo po kami ni Prof. Rene hanggang sa pagbubukas ng State of the Nation Address of Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Pero bago yan, Prof. Rene, abay, tutukan muna natin na ang ilan po mga pangyayari sa labas ng ating himpilan. Yung po mga taga-suporta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naniniwala po na maraming tagumpay ng administrasyon ang mababanggit sa Sona ngayong araw na ito. Yan po ang balitan tinutukan ng ating kasamang si Luisa Irispe.
1: Sona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Luisa? Go, Luisa. And ayusin lang natin ang audio ni Luisa. Pabalikan natin si Luisa Irispe, mga kababayan. Nandyan sa may bahagi po ng Commonwealth Avenue. Nakikita ko dun sa background, Prof. Rene ni Luisa, medyo maulan. Ingat-ingat po kayo. Maulan ho ngayong mga sandaling ito. At inyo po napapanood sa ating screen, mga kababayan, ay ang sitwasyon po sa bata sa Pambansa. Alright, balikan natin si Luisa mamaya. Samantala, Department of Public Order and Safety ng Quezon City, pamamagitan daw po sa nangyaring tensyon sa pagitan po ng mga pulis at tralista kaya pa rin sa may bahagi na po ng Commonwealth Avenue.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ang magatid balita naman si DK Sarate. DK!
3: Tama ka dyan na. Ang Department of Public Order Quezon City nga ay mamamagitan doon sa nangyaring tensyon sa pagitan ng ralista at pulita. Kung matatanda rin kanina, ay nagkaroon ng ilan sa mga nasisipresa ay inatiko at sinakay sa BJMP. Ayon sa ito, kaya ito, tipa, ito sa check, ang LGU ay mamamagitan para walang kuto. Hindi rin nila alam ang saan bakit may mga inaresto. Kaya makikipag-ugnay para malaman ang sinabi ni Sineko na may pinitangan na mga nag-rally. Kaya ta ang nakita ay mabigyan bitaw ang lahat ng intiwasan din nila na pakalagdalat yung mga rita at sinikip nilang maisaayos yung mga pwesto sila sa pwesto kung sila pwedeng magpatsa nang sa tanon na matika at tasa ng bawat isa at sunod ng mga panawagan sa may bahagi ng komunidad. Wala rito sa Commonwealth para sa zona ng integrated state media. Ako si Dikit Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat, Dikit Sarate. Balikan natin si Luisa Irispe dahil ang mga taga-suporta raw po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naniniwalang maraming tagumpay ng administrasyon ang mababanggit sa zona ngayong araw. Luisa! Go, Luisa!
4: Ito sa labas ng Commonwealth Avenue. J-Mark, narinig mo ako, J-Mark?
0: Yes, oh. Go!
4: J-Mark, naniniwala nga at hindi magpapatinag ang mga President R. Marcos Jr. dito sa labas ng Commonwealth Avenue, Quezon City, sa mga sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Katunayan, karamihan sa mga nakausap nating mga taga-suporta na nakiisa sa pagtitipon dito sa Commonwealth Avenue, naniniwala na maraming na sila ay Lani Serrano mula sa Quezon City, imbis na sa bahay ay lumabas pa siya sa kalsada para lang ipakita ang kanyang suporta pang ito ang bahagi ng kanyang pahayag.
5: Para sa akin po, kasi bilang PBB, bilang Marcos loyalist, simula noon hanggang ngayon, marami akong nakikita na nagawa niyang maganda, kabutihan, basta marami na po.
4: Ano na lang kung mensahe niyo sa Pangulo?
5: Sana po tuloy-tuloy po ang maging magandang servisyo niya sa buong bayan.
4: Si Nanay Bernadette Concepcion naman na nakapanayam din nating kanina na isang senior citizen na dapat sa Taguig City, bagamat maraming tagumpay ang Pangulo, isa't man daw sa naapit niya at hinihintasama ng Pangulo ay ang pagtalakay sa Universal Social Pension at kay Nanay Bernadette.
6: Mga tulay na nangasira, mga school buildings na nangasira, yun na yun. Mga pagkain, mga gulay na nabubulok, oh, diba? Ang dami pa po, hindi ko na ma-mention yun.
4: Ano na lang pong mensahe niya kay Pangulo?
6: Ang mensahe ko sa kanya, magkaroon siya ng good health, wisdom, kasi kung sana pa pressure na siya left and right. Yun na.
4: At marami pa rin yung mga suporta ngayon. Parang sa gagawa sa ano papanood ay yung zona ng Pangulo. Dito yan sa labas ng Sandigang Bayan at marami pa yung parating. Sa ngayon, ang crowd estimate nasa Shama. Kanina, nasa yung ulan kami pang ayo ay nagpatila muna ng ulan pero
0: Alright, Luisa, ayusin lang natin ang iyong linya. Babalikan ka namin maya-maya. Dahil siguro kasabay na rin ang pagbuhos ng ulan ay yung ating internet signal, ano? Alright, ayusin lang natin ang ilang mga problemang technical. Pero bago po, bago tayo magpumalawad sa iba pang mga pag-uulat, mga kababayan, ay personal hong isinulat ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Dagdag pa ng Pangulo, posibleng may mangilan-ngilang minor revisions kahit pa isang oras bago ang SONA upang matiyak ho ang kanyang mensahe sa publiko ay kumpleto, malinaw at naipababatid ng tama at maayos sa ating mga kababayan. Bukod po riyan, sinabi ng Pangulo na isa ho sa kanyang mga tatalakay ay ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan habang patuloy po ang pagharap sa iba't ibang hamong panlabas. Isa sa mga inaabangan ng taong bayan ay ang pagtalakay sa usapin patungkol sa West Philippine Sea na kamakailan lang ay talagang naging mainit tong talakayan sa iba't ibang plataforma, radyo, telebisyon at maging sa mga pahayagan. Sa gitna pa rin ito ng patuloy na tensyon sa kanlurang bahagi ng karagatan ng Pilipinas, particular na ho yung West Philippine Sea. Sana ay buong tapang na nanindigan ng Pilipinas sa soberanya at karapatan nito sa nasabing karagatan. Upang bigyan nyo tayo na mas malalim na pagsusuri sa geopolitical tensions na ito, mga kababayan, mga aksyon ng pamahalaan ng gilito, makasama po natin ang isa sa mga ginagalang nating profesor mula sa Department of International Studies ng De La Salle University, Professor Renato Cruz de Castro. Prof. Rene, hindi ako sanay buuin.
2: Rene na lang, tama-tama na ka. O Karene.
0: Yan, Karene. Opo. Karene, una sa lahat, kamusta ba ang sitwasyon ng bansa sa kabila ng mga nangyayaring geopolitical tensions?
2: Mukhang tumindi, lalo na tong July, no? Ang daming insidente na nakita natin talagang, kumbaga, pagiging pagtindi ng tension dito, no? Unang-una, yung nangyari sa Ayunging Shoal na nagkaroon ng encuentro yung Philippine Marines on board the BRP Sierra Madre at yung mga Chinong Coast Guard, no, na lumapit yung whaleboat ng mga Chino, kumukuha ng larawan kung ano nangyayari sa BRP Sierra Madre, and of course nagkaroon ng encuentro na nagkaroon ng injury yung isa nating membro ng Marines.
0: Yes.
2: At ang nakakatawa dito at nakakainis rin, tayo pa sinisi ng mga Chino.
0: Mm-mm.
2: Natandaan mo, no, yung ambassador natin sa Beijing, si Ambassador Forklus, siya pa yung tinawag ng Chinese Foreign Ministry.
0: Ba?
2: O sabi nila, tayo daw ang nag-provoke. Eh sila lumapit. O sila lumapit. Sabi nga ni Professor Jay Tariela, tayo pa sinisi ng mga Chino kasi, biro mo, nanggaling pa yung mga Chinese Coast Guard mula dun sa mga islang inoccupied o galing Hainan, lumapit doon nang walang pahindulot, and of course nagkaroon ng encuentro, tayo pang sinise. Of course, hindi nagpatinag ang ating presidente, pinatawag na rin niyan yung Chinese ambassador.
0: Mm-hmm.
2: So, ayan yung unang tension. Pangalawa, of course, yung talagang it's not only racist, no?
0: Mm-hmm.
2: It's dehumanizing.
0: Mm-hmm.
2: Napakita ang mga Pilipino ay matching.
0: Mm-hmm.
2: Na nilabas pa ng People's Daily
0: na pinatatakbo rin ng gobyerno ng China.
2: Ay, hindi lang gobyerno. Central Committee of the Communist Party of China. Nakakatawa nga yung sabi ng ambassador
0: Yes.
2: na may freedom of speech at walang kontrolado ang Chinese government doon.
0: Talaga sa kanila nanggaling.
2: Nanggaling sa kanila. Pero hindi ba kontrolado ng Chinese Communist Party
0: Yes.
2: ang gobyerno at ang lahat?
0: Mm-mm.
2: Pero ang sabi nga ng Chinese ambassador, i-repeat ko lang, there is freedom of the press in China. Of course, it's freedom of the press kung ang naglalabas nito ay official newspaper or organ ng Central Committee of the Communist Party of China.
0: Mm-mm.
2: So, ayan yung ano. Pangalawa, of course, yung nangyari din sa Scarborough Shoal na tinitry-prevent ng Chinese Coast Guard yung pag-resupply ng vessel doon. And of course, isa pa dyan, napansin ko, no? Bumisita nga dito si Foreign Minister Wang Yi, pero tayo pang pinagalitan. Tayo daw nagpuprovoke.
0: Sa sarili nating
2: bansa. No? Nagkaroon sila. Of course, hindi rin siya pinayagan ni Secretary of Foreign Affairs, no? Teresa Lazaro, no, nagkaroon ng talagang, of course, it was covered by yung communique na nilabas, mm-mm, pero you have to read within the lines. Talagang hindi rin tayo nagpatinag, no?
0: Mm-mm.
2: Lalo na, of course, tayo pa sinisisi ng Chinese ambassador, Ambassador Jing, dahil binayulate doon natin yung provisional understanding.
0: Mm-mm. Eh di ba, una sa lahat, sabi nga ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. ng Defense, inuunggoy tayo nito. Kasi una, di ba pinatawag yung Chinese ambassador dun sa Malacanang ni Pangulo Marcos. Supposedly, di ba, dapat ang pag-uusap ng envoy at ng Pangulo ay mananatiling confidential.
2: Oh.
0: Pero nilabas niya sa media. Nilabas at right siya after nung pag-uusap nila ni Pangulo, siya mismo ang naglabas.
2: Naglabas siya nung kanyang version.
0: Mm.
2: Nung tinatawag nating provisional understanding. Unang-una doon, sinabi niya,
0: mm,
2: pumayag daw tayo sa pananaw, no? Sa perspektibo na kanila ang ayunging shoal. At tinatanggap natin na illegal yung paglagay natin nung BRP Sierra Madre. Binilate natin ang Chinese sovereignty, no? Kumbaga tinatanggap natin na kapag-aari nila at violation niyan ng ASEAN yung declaration on the code of conduct. Kasi nungalingan niyan, no? Hindi naman natin talaga tinatanggap. Tapos daw dapat magpapaalam tayo kung magkakaroon ng resupply mission, tinanggihan rin 'yan.
0: At kung ano mang construction ang gagawin
2: doon. At of course, well, hindi tayo papayag na kumbaga, kasi ang BRP Sierra Madre is still a commission ship of the Philippine Navy.
0: Mm-mm.
2: So kung ano man yung gagawin doon, we enjoy sovereign immunity.
0: Mm-mm.
2: Kasi ano pa siya, active commissioned vessel pa siya ng Philippine Navy. Pero sabi ng mga Chino, hindi kayo pwede magtayo ng any permanent structure.
0: Mm-hmm.
2: So ayun yung nakikita natin. Mm-hmm. Pero I doubt it kung ilalabas ang ating Pangulo yan. Ang posibleng gagawin ng Pangulo, at least i-mention yung hosting natin ng ASEAN and of course, yung possibility na ma-manage yung dispute natin sa with China on the basis of the code of conduct. Tignan natin, no, kung ano yung be-mention ni Presidente.
0: Doon dito sa mga naging nakalipas sa sona ng Pangulo, isa yung bukod doon sa napakapamosong mahiya naman kayo doon sa issue ng flood control project, ay ang isa sa mga naging, sabi nga, termino nga natin sa media, Prof. Rene, yung soundbite. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Yung soundbite ng Pangulo. Eh, na West Philippine Sea ay atin, at hindi ito kathang isip. Ito'y nabanggit niya, the zone a year before, last year. So, may inaasahan ba tayong, sabi nga, despite dito sa mga nangyayari dito sa West Philippine Sea, meron ba tayong aasahang panibagong soundbite dito ng Pangulo tungkol dito sa usapin na to?
2: Conforme yan, kung talagang bibigyan niyan diin. Again, yung external issue. Kasi ayun yung usually ang dilemma ng presidente, no? Of course, ang ating presidente naman hindi yan nagdi-deliver ng mahabang speech.
0: Yes.
2: No, kumpara mo sa ibang mga sa dating presidente, no? Very short, very concise yung speech niya, tsaka of course malaman.
0: Mm-hmm.
2: So namimili siya.
0: Mm.
2: Of course, last year pinakinggan ko yung speech niya, ang priority niya talaga domestic.
0: Yes.
2: Ilan lang. Tingnan natin ngayon, no?
0: Mm-hmm.
2: Siguro kung bibigyan niya ng pansin talaga yung nangyayari, tinatawag natin geopolitical realities, baka i-mention niya.
0: Mm-hmm.
2: Yung West Philippine Sea, South China Sea, and of course posible rin yang i-mention na fact na dito sa nangyaring sigalot natin with China, nakita natin yung suporta ng ating aliado, no? Interestingly and coincidentally, nandito si Secretary of State, U.S. Secretary of State, yeah, Marco Rubio.
0: Mm-mm. Mm-mm.
2: Na automatic agad yung suporta ng Estados Unidos and yung mga statements ng ating mga partners katulad ng Japan, EU, very strong yung nilabas, yes, ng European Union,
0: mm-mm,
2: no? Mga ilang Australia, very strong yung nilabas nung Australian Foreign Secretary, si Foreign Minister Wong, no?
0: Mm-mm.
2: Very strong, no? Tapos nilabas rin ni Foreign Minister Wong yung pag-fire ng China ng isang ballistic missile papunta ng Central Pacific.
0: Mm-mm.
2: Very emphatic doon si Foreign Minister Wong. And of course, sinuportahan natin, no? So, madami rin, no? Despite the fact, in the face of yung tension, at least ang positive element dito, yung suporta na nakuha natin sa mga ating ally and security partners.
0: Mm-mm. Dito ho, Prof. Karine, ay sabi nga, ang tanong din ng ating mga kababayan, paano ba natin mapagtitibay, lalo na ng pamahalaan, yung national security? Dahil ang AFP, nag-shift na ito from internal to external defense. Eh.
2: Mm-hmm.
0: At bukod dun sa pag-shift sa external defense, isa rin sa mga dapat bantayan ayon kay Secretary Gibucho Doro ay yung parang yung narrative. Eh.
2: Mm-hmm.
0: Kailangan patatagin natin yung naratibo na talagang ang Pilipinas ay ang West Philippines ay sa Pilipinas dahil napakalakas ng naratibo ng pagpapalabas ng naratibo ng China for their internal audience,
2: mm-hmm.
0: hindi para sa international audience. Ito, Prof. Kaya ayan ang tanong din, yung national security at syempre yung kabuhayan din ng mga mangingisda natin na sa West Philippines si umaasa ng kanilang kabuhayan.
2: Mm-hmm. Well, ang kung titingnan mo yung contribution ng ating administration na to, ang contribution dyan is of course finally after, you know, it's the first time that we have come out na terminally na gamit ko, no, is a grand strategy.
0: Mm-mm, mm-mm.
2: Ayun yung comprehensive archipelagic defense concept.
0: CADSI.
2: Yeah. Na although of course it's a strategy na palakasin yung capability natin to project yung military capability ng AFP dun sa ating maritime domain, ang end goal ng CADSI is bawat Pilipino, corporation or citizen should enjoy yung resources.
0: Mm-mm.
2: Natin doon sa ating lalo na sa ating exclusive economic zone. Mm-mm. Of course sa mga ordinaryong Pilipino, ano ibig sabihin yan, no? Ganyan. Malaki yan, no? Of course we have to explain it. Una-una na yung isda na kinakain ng bawat Pilipino.
0: Mm-mm.
2: Saan ba natin kinukuha yan? Sa karagatan natin yan.
0: Yes.
2: Yung issue of course lalo na ng energy.
0: Yes.
2: No, lalo na nagkaroon tayo ng matinding krisis.
0: Mm-mm.
2: Saan ba natin pwede kunin yung natural gas at lalo na yung langis?
0: Mm-mm.
2: Doon natin makukuha yan. Doon sa lead bank na mm-hmm. ngayon hindi tayo pinapayagan ng China
0: mm-hmm.
2: na explore yan. At lalo na of course doon sa West Philippine Sea, South China Sea, and even of course doon sa Philippine Sea na tinatawag natin.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nakafocus lang talaga tayo sa West Philippine Sea, South China
0: yes.
2: Sea.
0: Mm-hmm.
2: Pero nandun doon, napapadala every now and then ang China ng mga survey vessels.
0: Yung mga research vessels
2: nila na talagang tinututukan ng ating kaibigan. Si Rear Admiral Jay Tariela
0: yes.
2: ng Philippine Coast Guard na hindi lang niya nakafocus sa West Philippine Sea, South China Sea, pati yung nakikita natin presensya ng mga Chinese survey vessel yan, dyan sa tinatawag natin Philippine Sea, dyan sa bandang Cagayan,
0: yes.
2: bandang area ng Taiwan. No? Binibigyan natin ng pansin yan.
0: Yang Balintang Channel na
2: Balintang,
0: yan,
2: di ba? Balintang. Even, of course, recently, even sa Luzon Strait.
0: Yes.
2: No? Lalo na, part ng tension na
0: lumabas. Maabot pa nga hanggang Philippine Rice Prop eh.
2: O nga, Philippine Rice. Hindi ko nabanggit yung isa pang source ng tension na nangyari early this July. Although it was an academic activity, quote-unquote academic activity sa Jinan University, sa China daw ang Batanes.
0: Yun nga, yung sinabi ng mga scholar nila doon. Pero, ang sabi naman ng Chinese Embassy, wala kaming kinalaman dyan.
2: Nakakatawa lang kasi unang-una, hindi magkakaroon ng ganong kalaking konferensya at hindi yan, kumbaga, hindi yan i-articulate ng Chinese media. Kulay ang basbas ng Communist Party of China.
0: Kaya naman yung ating kaibigan, si Professor Batumbakal, merong nilabas na
2: sagot. O maganda yung kanyang presensya na.
0: Once upon a time, Taiwan has been governed by Manila.
2: Yung diba? Panahon ng mga Kastila.
0: Yes.
2: Spaniards tried to control Taiwan, kaya lang hindi nila kaya. Talaga kasi matindi yung pagsugod ng mga Dutch.
0: Yes.
2: But ayun nga, maganda rin yung nilabas na challenge din si ating kaibigan si Professor J. Batumbakal naman naglabas ng ganung issue. So ayun yung mga challenges na nakikita natin, no? Pero ang gusto ko lang again mag-focus yung sa Taiwan.
0: Mm-mm.
2: No, bakit talaga kumbaga ninarapat ng mga Chinese academics na kanilang Batanes.
0: Ayun. Kaya sabi nga yung punto na yon, Prof. Karine, dahil maraming nagtaasa ng kilay. Sunod-sunod kasi yan, yung AI-generated video, yung Batanes claim at yung pinaka-agresibo, no? Na pagiging after nung mga usapin na ito, yung pagiging agresibo ng China Coast Guard sa ating mga mangingisda, lalo na sa ating mga naval and Coast Guard ships, di ho ba?
2: At nataon na tayo yung host ng ASEAN.
0: Yan.
2: Nataon, no?
0: Oo. Oh. Teka muna. Antabayanan natin, no? Meron tayong papasukin mamaya. Pero bago yan, Karen, dito papasok ngayon yung usapin ng AFP modernization. Mm-hmm. Sabi nga, dahil na pag-uusapan yung code of conduct, parang lumalabas na parang doon sa code of conduct na pinopropose ng China, parang pabor lang sa kanila. Mm-hmm. Di ba?
2: Mm-hmm.
0: So, paano ba ang magiging, sabi nga yung tempo ng ating AFP modernization bago natin, sabi nga baka mapalaga natin yung China nang hindi, na bago pa, sabi nga bago pa mapag-usapan itong, iba yung code of conduct, iba kasi yung modernization, pero meron ding kahit pa paano konting strings na nagkoconnect tayo dito, di ba?
2: Of course, yung code of conduct, explain natin sa ating mga mamamayan, hindi yan nag-resolve ng issue ng West Philippine Sea, South China Sea.
0: Dapat malinaw natin.
2: Malinaw yan, no?
0: Mm-hmm.
2: Kasi talaga, hindi niyan, kumbaga, hindi niyan tinututukan kung ano ba'y punot dulo ng tensyon sa West Philippine Sea, South China Sea. Of course, ang punot dulo niyan, sabi nga ni Secretary Gibo Chidoro, ang termino na ginagamit ni Secretary Chidoro, Chinese expansion, pananakop ng China.
0: Mm-hmm.
2: No, despite yung July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling na sinasabi na walang talagang legal na basihan yung pananakop ng China, yung 10-9 naging from 9 naging 10.
0: Naging 10, yes.
2: So ayan, hindi, it doesn't address yung issue na yon, it just manages, nag-provide ng certain measures para kumbaga hindi na magkaroon ng tension.
0: Mm-hmm.
2: No, ayan yung issue diyan. Pero kasi madami ring mga kumbaga mga obstacles diyan sa issue ng code of conduct.
0: Yun, oo. Pero tama ba, Karen, na dun sa code of conduct, ang China lang ang parang paborable sa China ang nagiging sistema?
2: Well, intindihin natin, no? Sa larangan ng pangdaigdigan politika, there's no such thing as, kumbaga, it's not fair.
0: Mm-mm.
2: No,
0: hindi talaga patas.
2: Hindi patas, no? Mm-mm. Talagang, ayun nga, sa kasabihan, the strong do what they have to do, the weak would have to accept this fate.
0: Mm-hmm.
2: Sinabi sa atin niya ng China sa ASEAN noon,
0: mm-hmm,
2: sa Hanoi.
0: Yes.
2: Noong July 2010, mm-hmm, noong ang Vietnam ang host ng ASEAN Summit. No?
0: Yeah.
2: Sabi nung, I forgot yung specific title, but is siyang in charge doon sa Foreign Affairs Committee ng Chinese Communist Party. Sinabi niya noon,
0: yes,
2: nagalit siya,
0: mm-hmm,
2: after nag-deliver ng speech si Secretary Hillary Clinton na makikil, mm-hmm, kumbaga may interest ang Amerika sa South China Sea issue. Sa galit niya sa ASEAN, sinabihan niya, tinignan niya yung Singaporean Foreign Minister noon. No? Sabi niya, China is big, ASEAN is small, and this is a reality that ASEAN will have to face.
0: Mm-mm.
2: Hanggang ngayon, pinamumukha sa atin ng mga Chino to.
0: Yun.
2: Kinapagating sa code of conduct.
0: Mm-mm.
2: Now again, we have to understand, we have to accept sa panahon ng mga Chino, kami ang malakas, kami ang makapangyarihan, kami ang pangalawang pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo, kami ang merong pinakamalaking navy sa buong mundo.
0: Mm-mm.
2: Nadaig na nila ang Estados Unidos.
0: Mm-mm.
2: Mas marami na silang barko at sila rin ang merong pinakamalaking Coast Guard. So, since sa amin lahat ang alas, kami magdidikta ng laro.
0: Ba, teka. Pero, dito naman sa aspeto ng ating modernization, Karen, hanggang saan, hanggang kailan tayo, sabi nga, until when we will practice restraint dito sa Armed Forces of the Philippines natin para sabi nga, makapalag na tayo doon sa nangigipit sa atin.
2: It will take some time kasi very expensive yan.
0: Mm-mm.
2: It's very expensive, no? Of course, ang pinaka positive development hinggil sa modernization, yung pagbigay sa atin ng bansang Hapon.
0: Mm-mm. Yung mga Abakuma.
2: Abakuma class, no?
0: Abakuma.
2: Yung barko, kasama yung weapon system. Pero ang issue dyan, of course, is yung maintenance.
0: Yes.
2: That's very expensive.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka, of course, ang tatmaari, sabi nga ng Presidente, gusto niya i-resolve by diplomacy.
0: Mm-hmm.
2: Ayaw niya talaga tayo yung kumbaga mag-provoke, no? Although tayo na kumbaga tayo na yung
0: dehado,
2: no? Pero agad maaari, no? Pero of course at the end of the day, kahit gaano man karami, kalaking pera ang gastusin natin sa modernization ng Armed Forces of the Philippines, hindi natin kayang pantayan ng China. So ang magiging elemento diyan of course is we have to look in terms of asymmetry. Pero diyan pumapasok yung importansya ng ating alyansa sa Estados Unidos at yung mga security partnerships natin sa Australia, sa India, sa South Korea at lalo na sa bansang Hapon.
0: Ayan, oho. Prof. Rene, maputol muna kita ha. Dahil si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay papunta na raw sa batasang pambansa.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Ang mag-aatid doon sa atin ng balitang yan, walang dilibang at ikasama si Alvin Baltasar. Alvin? Go Alvin!
1: SONA 2026.
0: Alright, ayusin natin ang audio ni Alvin. Okay na? Alvin? Alright, ayusin lang natin ha, ang audio ni Alvin Baltasar. Sa dahil si Pangulong Marcos ay papunta na raw ng batasang pambansa. Ang oras ay alas 3:38 at inaasahan nga no na ito mukhang nakalapag na nga no sa batasan complex. Sakay ng chopper ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero kanina kasing tanghali pa Prof. Rene, nakita na namin yung convoy niya eh. Pumasok na sa batasan eh. Yun yung kanyang advance party. So, balikan natin si Alvin Baltasar. Alright. Yan o. Nakikita nyo po sa ating screen. Sakay po ng presidential chopper si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At siya ay tutungo sa presidential lounge. Meron po kasing laang lugar ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas dyan sa Batasan Complex. Dyan po sa Batasan Pambansa kung saan po ang House of Representatives ay nariyan. Ano? So, balikan natin si Prof. Rene De Castro dito nga sa usapin na ating ang inaantabayanan. No? Sino? Okay. Si... Okay. O, sige. Go! Pare Alvin!
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
7: Parang J-Mark, magandang hapon. Mga 3:20 ngayong hapon, umalis yung chopper na sinasakyan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At mukhang mariyan ay at batas ng pabanta sapagkat ang isip tinatakda ng batas, eksakto alas 4 ng hapon, ay kinakailangan ma-deliver ng Pangulo ng Republika yung kanyang gagawin pag-uulat sa bayan. Usually, parang J-Mark, ang sistema nito, tatlong chopper yung umaalis mula dito sa Palasyo ng Malacanang, dalawa yung nagsisilbing security ng Pangulo. At mukhang it took only mga 5 minutes yung naging biyahe ng Pangulo mula dito sa Palasyo ng Malacanang papunta dyan sa batasang pambansa. At kapag dumating na si Pangulong Marcos dyan sa Kongreso para sa State of the Nation Address, ang karaniwang programa dito, sasalubungin siya ng mga opisyal ng Kongreso, kabilang ang Senate President at Speaker of the House of Representatives. Papasok siya sa Session 0 at bibigyan ng arrival honors at kaukulang seremonya. At pagkatapos noon, yun ang pinakahihintay natin. Aakyat siya sa Rose Room para iatinda yung kanyang State of Nation Address para sa taong ito ng 2026 na inaantabayan na natin na iyahatid mamaya-maya ni kasama ng aking bayan, pari J. Mark.
0: Ayan, oo. At from there, no, meron munang, ano ba yan? Meron ba munang briefing yan sa mga leader ng both houses, pari Alvin?
7: Oo, meron po muna, pari J. Mark, no? kasama doon sa ika nga programa yung pagtalubong sa kanya ng Senate President saka Speaker of the House. Merong konting pagkakauta ng Pangulo para doon sa holding area. Doon muna siya. At pagkatapos, after that, saka siya papasok ng session hall. Siguro, few minutes po daw, mangyayari na yan, parang si Mark, at baka nakantabay na doon si kasamang Raquel Bayan, parang si Mark.
0: Ayan, maraming salamat, parang Alvin. Ingat ka, maulan.
7: Oh, medyo umuulan-ulan dito pero kaya naman ang chopper kaya nariyan na si Pangulong Marcos. Makulimlim ang paligid dito sa Palasyo ng Malacanang at mahigpit pa rin yung siguridad na ipinatutupad dito sa bisinidad ng Palasyo. Paring Jemek para sa Integrated News. Ako naman si Alvin Baldasar para sa Sona 2026, Palasyo ng Malacanang.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat Alvin Baltazar mula dyan sa Palasyo ng Malacanang at nasa ano na nga, no, nasa kamera na nga ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin si Prof. Rene De Castro. Prof. Rene, ito na nga, no, ilang minuto na lamang, meron na lamang sabi nga 17 sandali bago ang alas 4. Ang napag-uusapan nga natin yun sa modernization at as you said, malayo pa. Malayo na, malayo pa,
2: at malapit mahal pa, na. Magastos. Malaking gastos yan talagang ano.
0: Oo. Pero kakayanin ba?
2: Kakayanin kung meron. At least si Presidente, binigyan niya talaga ng focus yung modernization. At ang talagang magandang contribution ng administration na to, nilagay natin yung modernization within a schema o scheme of things. Ayan nga yung CADC, Comprehensive Archipelagic Defense Concept. No? Nandun yung objectives mo. And of course, in-emphasize rin, lalo na sa level ng ni Secretary Giboche Doro, yung capability nung bansa natin na i-sustain yan. Kasi ang tingin natin sa modernization, pag bumili ka lang ng certain equipment, ayun na, modern ka na. Hindi yan eh. Ang importante dyan, bumili ka nga, let's say, bibili tayo ng 12 yes. FA-50 mula sa South Korea or bumili na nga tayo ng frigates. Ang challenge dyan, of course, ititrain mo yung mga ating kasundaluhan sa Navy or Air Force na magbaman yan. And of course, yung maintenance. Ayun. Ayun ang magastos.
0: Eto, doon naman tayo sa kabilang banda. Dahil ang foreign policy ng Pangulo, friends to many, enemies to none. Tingin nyo, yan pa rin ang...
2: Ayan pa rin.
0: Yan pa rin ang giya
2: ng Pangulo. Goal mo. Ang goal mo talaga, kumbaga, nag-enroll ka sa, let's say, ngayon semester na to. Gusto mo, makakuha ka ng lahat, mataas, no? Sa, nagtuturo ko sa De La Salle, ang mataas niyan, 4. Hindi 1, 4. So, ayan yung goal mo, pero nagkakaroon ka ng problema eh. Na-realize mo, hindi ka pala magaling sa mat. Na-realize mo, yung isang teacher mo doon, terror. No, talagang hindi siya magbibigay ng grado na 4, bibigyan ka lang niya ng 3 o ganyan. So, ayun yung goal mo, pero sa, you know, yung reality, merong mga, kumbaga, may mga obstacle, may mga balagit. Katulad nga, of course, gusto mo kaibiganin ang lahat, pero ang kapitbahay mo, gusto sakupin yung kaya, karagatan mo.
0: Nagkakalat pa sa sarili mong makuha.
2: Oo, tapos ikaw pang sinisisi palagi pag pumapalag ka. No? Nakasalanan mo, pumapalag ka. Eh,
0: parang, para tuloy, may nangutang sa'yo at nung sisingilin mo, siya pa galit.
2: Siya pa ang galit. Oo, na, oo, ayan nga. Ayan, katulad yan, yung kapitbahay mo, sinasabi nung kapitbahay mo, akin yung backyard mo.
0: Ba, teka?
2: Kasi yan ang backyard ng lolo ko, noong pa. Ngayon, nung kina-challenge mo ngayon, siya pa ang galit sa'yo. Pumunta ka dun sa barangay Tanod, o sa barangay, sabi mo, sabi nung barangay, sa totoo lang sa'yo yan eh. Hindi naman na naging sa lolo nung iyong kapitbahay na mayaman. Siya pa ang nagalit. Oh, yun.
0: Dahil ang pinipilit niya. Pinipilit sa lolo niya raw yun.
2: Kanya yun. Kanya yun. No? Since ganda, time immemorial.
0: Ang ganda ng paglalarawan mo na sa ganyan. Ganyan na,
2: talagang ganyan. Ganyan yung kapitbahay natin na mayaman. Makapangyarihan at nananakop.
0: Yan. Yeah, talagang very ano, no? Very nakaka-relate yung ating mga kababayan.
2: Pero ang masakit niyan, meron tayong mga kababayan na ganun sinasabi, ganun ang pananaw.
0: Yun, parehas sa kapitbahay
2: ano, natin. Oh, tayo pa may kasalanan.
0: Yung mga Marites yun.
2: Marites, at lalo na sasabihin pa nung isa, kaya nagkakaroon ng gulo, merong mga nakikela, merong mga maiingay. Hindi ko na sasabihin kung sino yung nagsabi nun.
0: Hindi naman
2: no?
0: China door yun.
2: Ayoko na ano yun, no? Binibiro lang. Pero magaling siya sa action.
0: Yes.
2: Ayan, action.
0: Prof, teka muna. Dahil si Senadora Risa Ontiveros, inaasahan daw ho ang konkretong solusyon sa presyo naman ng mga bilihin, trabaho at korupsyon sa sona ni Pangulong Marcos. Ilang minority senator sa payag na hindi raw dadalo sa sona. Ano ba naman yan? Tapos ang daming intrigang parulutangin na mga yan.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Yan ang nga ba sinasabi ko? Hindi kayo makikinig, tas ang dami niyong intriga. Alamin mo, alamin mo na natin kay Nipason siya, Nipa.
1: Sona 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
8: Yes, nalawagan nga si Senadora Risa Ontiveros sa Malacañang na maglatag ng mga konkretong hakbang sa ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at hindi lang magbigay ng ulat tungkol sa kalagayan ng bansa. Ayon kay Ontiveros, hinihintay ng publiko ang malinaw na plano kung paano mapapababa ang presyo ng kuryente, tubig, petrolyo at pagkain, gayon din kung paano madadagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa at matutugunan ng kakulangan sa trabaho. Ginit ang Senadora ang mas maigting na kampanya laban sa korupsyon na anya'y nakakaapekto na rin sa tiwala ng mga mamumuhunan sa ating bansa. Sa sektor ng enerhiya, binubungkay ni Ontiveros ang mas mahigpit na regulasyon sa mga power generation companies, pagpapalawak ng lifeline rates, paggamit ng VAT windfall revenues para mapagaan ang sigil sa kuryente at paglipat sa renewable energy. Sa agrikultura naman, hinihimok niya ang pamahalaan na magbigay ng target na subsidiya sa gasolina at abono para maprotektahan ang produksyon ng pagkain lalo na sa banta ng Super El Nino. Nalawagan din ang senadora ng mas malawak na suporta sa sektor ng pampublikong transportasyon sa pamamagitan ng pagpapalawak ng service contracting program. Gayun din ang pagpapalakas ang public health services at zero balance billing sa ilalim ng universal health care. Samantala, ilang minority senators naman ang nagpahayag na hindi sila dadalo sa SONA ni Pangulong Marcos. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, mas pinili niyang panoorin na lang ang SONA sa telebisyon. Kinumpirma rin ang tangkapan ni Senadora Pia Cayetano na hindi rin siya makikilahok sa taunang pagtitipon. Samantala, sinabi naman ni Senadora Amy Marcos na hindi rin siya dadalo sa SONA pero papakinggan pa rin niya ang talumpati ng Pangulo. Ayon sa dinagdag pa ni Senadora Amy na posibleng hindi dumalo sa SONA sina Senador Robin Padilla at Senadora Loren Legarda na kapwa mga kabilang sa Minority Bloc. Para sa SONA 2026, ito si Nifason Sean para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Speaking of mga mambabatas, nilatag naman ni bagong generasyon party list Representative Robert Nazal ang kanya mga inaasahan sa ikalimang State of the Nation address si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Sinangayunan ni Nazal na naisin ni Pangulo Marcos na itoon muna ang atensyon ng pamahalaan sa pagseserbisyo publiko at hindi pamumulitika. Nasa mga pangunahing puntos na nais na marinig ng grupo mula sa Pangulo ay pagtugon sa ekonomiya at trabaho, singil sa kuryente at paggalaw ng presyo ng mga bilihin. Gayun din ang mga pagpapatupad ng mga sentralisado pamamahala, mahigpit na disiplina sa paggasta, gayun din ang pagbabawas ng utang ng bansa. Kanila rin ipinunto ang pagpuksa sa ilegal na sugal, maging ang pagpapatupad naman ng regulasyon.

0: security. Dito naman, Karine, dun sa National Defense and Security, dahil na pag-usapan na nga natin itong issue ng West Philippine Sea, AFP modernization, at syempre yung foreign policy. Ang National Defense, sabi nga, mahigpit yung direktiba rito ni Secretary Gibocho Doro na kailangan igiit ng Pilipinas kung ano ang dapat sa mga Pilipino. Anong stand ninyo rito sa mga rekomendasyong bibigay ni Secretary Teodoro kay Pangulo Marcos?
1: Nararapat lang talaga. Tsaka hindi natin pwede ihiwalay ang diplomacy dun sa ating modernization. Kasi nga kasabihan, no, diplomacy is the velvet glove that covers the iron fist of the military capability. Kung mag-rely ka lang sa diplomacy, hanggang paglabas ka lang ng diplomatic protest na binabaliwala naman ng kabila. No, kailangan yung diplomatic protest mo, lalo na sa atin, back up yan ng concrete naval capabilities, lalo na. Again, pabalik tayo sa larangan ng archipelagic defense. Ang importante talaga dyan, i-develop natin yung hukbong dagat natin, and of course, yung hukbong panghipapawid, pero hindi rin natin dapat kalimutan yung army. No, yung tinatawag natin, yung kasi ang armed forces talaga natin, army centric pa rin. So importante rin na develop natin yung capability nung tatlo, no, yung hukbong dagat, hukbong pamahipawid, at of course yung katihan, yung army.
0: Yes.
1: So ayan yung konsepto talaga, and of course naka-backup yan talaga sa ating diplomacy. No, babalikan ko nga, yung sabi nga ni Frederick the Great, yung isang Prussian king.
0: Yes.
1: No, diplomacy without the military, without arms, is just like music without the instrument.
0: Yeah.
1: So ayan ang talagang dapat natin tutukan, no? Dapat nating intindihin. Hindi natin maiiwalay ang diplomasya sa kumbaga sa armadong kakayanan ng isang bansa.
0: Pero ito, may susunod akong tanong, Prof. Ngayon, ikalimang sona ng Pangulo. How would you grade the president? Pero bago mo sagutin yan, pasukin muna natin ang isang report. Mahigit 50 individual inaresto raw po ng PNP. Naku, Sus Mara Joseph, ang dami. Vandalismo at ibang paglabag. Yung mga nagsusot ng balaklava, yung pangtakip sa mukha, bawal yan eh. Ang ngayon, Sona 2026.
2: Sona 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Mag-aati doon ang balita sa atin yan si Diane Liar. Diane!
3: Yes, Jay Mark, kinumpirma ni Philippine National Police, PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. na nasa 51 individual na ang naaresto ngayong araw dahil sa iba't ibang paglabag. Sa ambush interview dito sa Police Station 6 sa Batasan, kaya PNP Chief Nartates, sinabi niya na inaresto mga ito dahil sa paglabag sa Ecological Solid Waste Management Act of 2000 at Public Assembly Act of 1985 at mga lokal na ordinansa. Kabilang sa mga paglabag nga na ito, yung pagtatakip sa mukha, yung pagsusuot ng balaklava at yung vandalismo. Sinabi ni PNP Chief na hindi nila papayagang magpatuloy yung mga ganitong panggugulo sa kalsada upang apektuhan yung mga mapayapang pagtitipon ng iba't ibang grupo. Samantala, sa initial assessment ng PNP, sinabi ni Nartates na maayos ang paghahanda ng PNP para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang bahagi ng pahayag ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr.
4: Don'ts and what went well and what went wrong last year, yun lang yung implement natin. At the same time, we have good commanders like our regional director, Major General Abirid, nandiyan ang QCPD, and the rest of the district director dito.
3: At yan ang update para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Diane Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Maraming salamat, Diane Liar. At ito nga, sanabing binating katanungan kay Prof. Rene De Castro. Prof, kayo po'y nagtuturo, kayo po'y educator. Kung kayo po'y hihingan, paano nyo po bibigyan ng grado ang Administrasyong Marcos Jr.?

0: Magpo-focus lang ako sa foreign policy tsaka yes. national security.
1: Yan yung subject.
0: Oh, tsaka yung hindi subject. Ako mag-ano sa domestic yes, politics yes. Kasi yes. hindi ko yan expertise.
1: Doon no? tayo sa subject ng
0: foreign policy and national security. Siguro sa grade, alam, babalikan ko yung grading sa Lasal.
1: Yes.
0: Quatlo yung pinakamataas.
1: O, nasa lista si Pangulo eh.
0: O nga. Diba? Tsaka si sinasirang Mike. Mm. Because, nung nabibiniga kitang magsalita, hindi ko maisip maalala si... si Mike Enriquez.
1: Ako naloko na. Oh, na. Yan ang ano niya. Yan ang paborito niyang linya.
0: Siguro maano sa 3.5.
1: Mm.
0: 3.5.
1: Aha.
0: Mm-hmm. Na-report talagang pinakita niya, nagbigay siya talaga ng emphasis mm-hmm. sa foreign policy. Lahat ng bansa pinuntahan niya.
1: Mm.
0: Nakaabot siya ng Germany, nakaabot siya ng France, Estados Unidos, Canada, New Zealand, pinuntahan niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya namili.
1: Mm-hmm.
0: Hindi katulad nung, kumbaga, yung dating presidente namimili mm-hmm. at ayaw pa.
1: Mm-hmm.
0: No, siya talaga pinuntahan niya. And of course, yung pagpapalakas niya sa ating mga security partners. Lalo na, no, binigyan niyang pansin talaga yung bansang Hapon.
1: Ay, yung Japan.
0: Japan talaga.
1: Talaga napaka-advanced na bansa niya.
0: Ano, advanced and of course, nasa kumbaga nasa barangay natin ng Japan.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Oh, importante of course yung Estados Unidos.
1: Yes.
0: Pero at the end of the day, nasa labas ng Indo-Pacific ng Asia Pacific pala.
1: Mm-hmm.
0: Ang Estados Unidos.
1: Kabilang bayan na 'yon,
0: kumbaga. Kabilang barangay na.
1: Oh, kabilang barangay na.
0: Pero ang Japan nandito.
1: Mm-hmm. Kabarangay natin 'yon.
0: Barangay. In fact, part ang Japan na sa tinatawag na termino ngayon, no, yung first island chain.
1: Yan.
0: Japan,
1: mm-hmm.
0: and sa gitna, of course, Taiwan mm-hmm. and the Philippines.
1: Yes.
0: So, binigyan niya talaga ng diin yung relasyon natin sa bansang Hapon.
1: Mm-hmm. Kaya, na sabi nga, malaki rin ang paghanga sa mga Pilipino
0: mm-hmm.
1: na mga Hapon, Karine, di ba?
0: And link rin yan, sa tingin ko, no, sa kanyang ama.
1: Mm-hmm. Oh,
0: kasi, mm-hmm. kung pag-aaralan natin ang diplomatic history ng Pilipinas
1: at ang Japan,
0: overall, no, yes, yung kanyang yes. ama ang nag-normalize ng Philippine-Japan relation.
1: Mm.
0: Kasi natatandaan mm. mo yung ginawa dito ng bansang Hapon
1: mm-mm.
0: nung digmaan Second World War, no, yung yes. Rape of Manila.
1: Mm.
0: So hindi normal yung relation natin sa Japan, madami pa ring nakakaalala
1: mm-mm.
0: ng mga ginawa ng mga Hapones dito.
1: Mm-mm.
0: Pero ibang Japan yun eh. That was Imperial
1: mm-mm.
0: Japan.
1: Mm-mm.
0: Pero sa pananaw ng kanyang ama, unang-una, no, may talagang nasa moral high ground yung kanyang ama kasi lumaban yung kanyang ama sa bataan at mm-mm. naging gerilla.
1: Yes.
0: Pero siya rin yung kumbaga nag-normalize ng ating diplomatic relation with Japan.
1: Mm.
0: Siya talaga.
1: Yes.
0: Saka, ayan, kinuntinyo
1: ngayon. May historical, ano pala? May
0: basis.
1: May foundation pala yun.
0: Foundation yung kanyang ama. Mm-hmm. Normalize mm-hmm. everything.
1: Mm-hmm.
0: In attempt yan, of course, sa kapanahon pa ni President Quirino,
1: mm-hmm.
0: pero kasi laging nagkakaroon ng issue eh.
1: Mm-mm.
0: So, ginawa ng mga Hapones dito noon.
1: Mm-mm.
0: Pero sa kanyang ama, na-normalize yung ating diplomatic relations.
1: Ayun. Ayan, Prof. Rene. Kami nagpapasalamat sa iyong oras na pinagkaloob sa amin dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa pagpapaliwanag nga dito sa ating paksang pinag-usapan.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Inyo po na ito ngayon si Professor Rene De Castro, ang professor po mula sa Department of International Studies ng De La Salle University. Ngayon naman, dakuha na natin ang Kamara de Representantes para sa Ulat sa Bayan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Makakasama natin si Raquel Bayan.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Yes, kay Mark, magandang hapon. Eksakto, 3:58, lumabas na sa Executive Lounge si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at naglalakad na ito papunta sa plenaryo. Kung mapapansin natin, J. Mark, halos wala ng mga empleyado ng Kamara yung nasa paligitan ng mga presidential protocol na lamang at seguridad yung bumabati kay Pangulong Marcos na sa plenaryo na si Pangulo at inaanunsyo na yung pangalan ng ating Pangulo sa plenaryo. Ayan, at kung maiksin natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binabati lamang siya ng mga mambabatas na nasa entrada nitong plenaryo, ilang mga altade, sumalubong kay Pangulong Marcos, mga dating Pangulo ng Pilipinas, nakatayo lahat, nagpapalakakan habang naglalakad si Pangulong Marcos papunta doon sa rostrum kung saan nag-aantay na ang dalawang lider ng Kamara at ng Senado para sa pagsisimula muna ng joint session, call to order joint session bago yung official na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pakinggan na natin, J. Mark, yung official na pagsisimula nitong joint session bago yung mismo sona ng Pangulo at banggitin ko na lamang rin ang awit ng lipanginirang para sa sona ngayong taon ay LPCSO para.
4: District, Honorable Maria Georgina P. De Venecia. 5th District, Honorable Ramon N. Rico Jr.
5: On the part of the Senate, the joint session is called to order.
4: 6th District, Honorable Marlin L. Demetrius Agabas.
6: On the part of the House of Representatives, the joint session is called to order.
4: Patanas Noon District, Honorable Siriaco B. Gato Jr., MD, FPSO, HNS.
6: To be led by the Philippine Charity Sweepstakes
4: Choir. Honorable Ramon C. Nolasco. 2nd District, Honorable Baby Aline Vargas Alfonso. 3rd District, Honorable Joseph Jojo L. Lara. Isabela 1st District, Honorable Antonio Tony Petty Albano. 2nd District, Honorable Ed Christopher S. Go. 3rd District, Honorable Ian Paul L. D. 4th District, Honorable Joseph S. Tan. 5th District, Honorable Faustino Michael Carlos T. D. III. 6th District, Honorable

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.5 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulong sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,500,000 pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2,000,000 magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Chauffeur, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga chauffeur ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuwang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50% diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga paliparan naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspend din natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman, ay pagsakay ng roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng petrolyo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. Libuang buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pangayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahalaan na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network
consisted of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite-to-mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya pinagtutuunan natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST.
Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng upland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa nating ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at manging isda.
Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng infrastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF, kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya't sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito.
Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30,000,000 kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso ng nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya,

pag-usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

0: pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito.
1: Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon.
0: Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadaan

Kami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa impormal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang impormal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso. Mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula.
Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating Presidential Scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernor, naturuan ang mga driver na panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa,
and Ayesa Nicoldazo. We are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare
ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng kanser at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na
sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. Dalawa na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-gov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya, ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products, such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new, invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive
Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led PAC-Silica initiative, the PAC-Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA.
And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the comprehensive agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: Sa nalalabing dalawang taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas.
1: Yes. Yes, Raquel?
2: Yes, Jamie at John, sa katatapos lamang natalumpati ni Pope Ferdinand Marcos Jr. para sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulo. Sinimula ng Pangulo yung kanyang Sona speech sa pagtalakay sa flood control irregularities kung saan nauna nang ibinulgar na Pangulo noong Sona 2025. Sabi ni Pangulong Marcos, mula noong Sona 2025, agad na nagsagawa ng pagsisiyasat ang pamahalaan, nagsagawa ng investigasyon, sinundan yung mga nakalap na ebidensya, nagpakulong na makinakitaan ng matibay na ebidensya. Ngayong hapon, inanunsyo ni Pangulong Marcos yung plano ng ombudsman na pagsasampa na patong-patong ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, na ayon sa Pangulo, masakit man sa kanya, pero kailangan niyang gawin dahil ito yung tama. Sabi ni Pangulo Marcos, siya ay Pangulo ng mga Pilipino at hindi siya Pangulo ng mga kaibigan niya o ng pamilya niya o ng mga malalapit sa kanya. Makakaasahan niya ang mga Pilipino na gugulong ang hustisya at tumatakbo ang hustisya sa bansa. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos na yung hapon, yung unang inilungsad na isumbong sa Pangulo after nung Sona 2025, naging malakian niya yung tulong nito sa laban ng pamahalaan kontra korupsyon ng gobyerno. After anya inunsad yung sumbong sa Pangulo, nagpatupad na ng reforma sa DPWH, gumulong yung mga pagbabago, bantay sarado na anya yung bawat proyekto ng pamahalaan. At para masiguro na walang overpricing doon sa mga government project, siniguro ng pamahalaan na nakaayon sa merkado yung mga presyo ng materyales ng bawat proyekto na pinapasok ng pamahalaan. Ilan pa doon sa mga natalakay ni Pangulo Marcos sa Sona is yung Middle East crisis, particular yung mga ginagawa ng pamahalaan. Nasabi ni Pangulo Marcos na pagputok pa lamang yung Middle East crisis, una nagpatupad ng National Energy Emergency yung bansa, binuhusan ng pondo yung mga pangunahing servisyo na agad na naramdaman at makakatulong sa vulnerable sector, yung mga pinaka-apektado ng Middle East crisis. Tinutukan rin anya ng pamahalaan yung mga OFWs, particular yung mga repatriates natin mula sa Middle East na umuwi ng bansa, binigyan sila ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot, livelihood, training, seminar, maging yung OWA kabuhayan program. Siniguro rin anya ng pamahalaan na sapat yung supply ng langis sa Pilipinas sa kabila ng pagsasara ng Strait of Hormuz na isa katuparan anya ito dahil sa magandang balikatan ng Pilipinas sa pagitan ng iba't ibang bansa, lalo na yung mga bansa na supplier din ng langis. Naging maigting anya yung kooperasyon ng Pilipinas sa Iran para doon sa sitwasyon at kapakanan ng ating mga Pilipino doon na naipit doon sa kaguluhan. At ilan pa sa mga binanggit ng Pangulo, of course yung pagpapatupad ng iba't ibang programa ng pamahalaan para mapababa yung pasanin ng ating mga sektor na naka-apektado nitong Middle East crisis, kabilang na dyan yung suspension ng excise tax, LPG at kerosene, yung pagkaso at paghabol dun sa mga nananamantala sa mataas na presyo ng krudo, maging yung mga maaari pang ibang gawin ng pamahalaan para mapababa yung presyo ng krudo, ginawa anya yan ng gobyerno. Nagtuloy-tuloy rin anya yung job fair ng pamahalaan dahil ayon kay Pangulo Marcos, marami yung nawala ng trabaho bunso nitong Middle East crisis. Habang nasa 26,000 na tonelada niya ng bigas, yung naibigay ng pamahalaan sa higit 2,000,000 pamilya na pinaka-apektado noong mga pagtaas ng presyo. At itutuloy niya yan ng pamahalaan itong pagbibigay ng libreng bigas hanggang maabot yung 8 million na bilang ng pamilyang makikinabang dito sa libreng bigas. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung higit 800 na bilang ng Kariwa Store sa buong Pilipinas na nagbebenta ng murang agri-product para sa ating mga consumer, maging yung suporta na ipinagkakalob ng Marcos Administration sa 2 million na magsasaka at mangingisda sa kasagsagan niya ng mataas na presyo ng langis. At binanggit rin ni Pangulo Marcos yung ipinagutos na agarang refund mula doon sa mga kumpanya ng kuryente na nakasigil ng sobra noong kasagsagan ng mataas na singil sa kuryente, maging yung pagbabawal ng pagputol ng kuryente nitong mga buwan na naramdaman talaga natin yung sobrang taas ng singilan sa presyo ng kuryente. Binanggit rin ni Pangulo Marcos yung mga tulong na naipabot ng pamahalaan sa particular sa transport sector. Hindi niya sila pinabayaan ng pamahalaan ng genuine cash relief sa ilalim ng AIX, yung 10 peso diesel subsidy para sa mga pagpasaherang jeep at UV Express, yung libreng sakay para sa ating mga commuters, at yung muling pagbuhay sa service contracting program para sa bus at jeep, yung 20% discount sa pasahe ng ating mga commuters, on top pa ito sa 20% discount para sa ating mga estudyante, senior PWDs. Nandiyan din yung tupad program, yung dagdag kita para sa ating mga chuper at sa mga paliparan at pantalan, pansamantalang binabango na yung sari-saring bayarin mula sa landing fee, terminal fee, at iba pa, inalis rin maging yung terminal fee. Ang sabi ni Pangulo Marcos, kaya niyang humarap ngayon sa mga Pilipino at sabihin na ginawa ng gobyerno ang lahat na makakaya nito upang maibsan yung hirap na dala ng krisis ng kaguluhan sa Middle East, epekto niya dito sa ating bansa. At kung tutuusin ayon kay Pangulo Marcos, ang Pilipinas, hinahangaan pa ng ibang mga bansa sa bilis ng naging pagtugon natin dito sa epekto ng Middle East crisis.
1: Yes, Sir Kel?
3: SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: Okay, habang babalikan po natin si Raquel Bayan, kami po muna ni Nords Maguindanao, syempre. Nords, pati ka muna.
4: Magandang hapon sa lahat ng tumutok sa SONA ng ating Pangulo.
1: Mm-hmm. Nako, para kang kongresista din.
4: Oo, syempre. Oo. Nakikisabay din tayo sa trend dyan sa Kongreso.
1: Palagay ko, isa sa mga, ako ha, personally, napatayo din ako noon eh. Pero nung nakita ko sa television kanina, habang binanggit to ni Presidente, marami ang nag-standing ovation.
4: I think that's his first standing ovation, no? Kung hindi ako nagkakamali.
1: Yung pagkakabanggit niya na yung systems loss
4: yung
1: ay
4: systems
1: tatanggalin
4: loss.
1: Na, aalisin na, at we demand, sabi niya, immediate na pagrepaso nga ng EPIRA law. Ayan.
4: Mm-hmm.
1: Diba? At isa doon ay yung tinitignan din yung mga charges, no, lalo na sa value added tax ng kuryente. Totoo naman, 'di ba? Alam mo ang isa sa napansin ko, Nords, na binanggit ng pangulo, ina-acknowledge niya na nagkaroon ng mga problema, like halimbawa kasi hindi mo naman talaga maaalis yun eh, na nagkaroon ng problema sa presyo ng langis, mga ganyan. Pero ang kagandahan nun, ano yung ginagawa ng gobyerno? Ayun, sinabi niya na binanggit din ni Raquel, no, na naiibsan or talagang ginagawa ng paraan ng pamahalaan na maibsan nito, no, yung krisis at agarang natutugunan, di ba?
4: Oo. Napaka ilan sa mga pinaka-highlights din, syempre yung tinitingnan din natin is yung kanina nabanggit din niya yung presidential scholar, no?
1: Oo.
4: Alam mo ba, if ever na lima bawat barangay ang nabanggit, nasa 210 na scholars yun, out of the 42,000 plus na barangay.
1: Oh.
4: Na yun daw yung presidential scholars. Yun ang napakaganda sa isa sa atin, ha, sa narinig natin mula mismo sa Pangulo.
1: Mm-hmm. At maganda din yung na-acknowledge niya, syempre, yung eleksyon, no, sa
4: yes.
1: BARMM or Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
4: Yeah, inaasahan. At hindi lang yun yung pagka-acknowledge din niya about the BARMM. Syempre, isa din yun sa tinututukan natin. Ha?
1: Mm-hmm.
4: Na-acknowledge din niya na BARMM will be one of the regions that will be soon having their own energy hub.
1: Oh,
4: energy hub na daw, no?
1: Mm-mm.
4: Because nagkaroon na sila ng contracting partnership with other energy establishments or companies. Ayan.
1: Okay. Sige. Balikan natin si Raquel Bayan mula po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Raquel?
3: SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
2: Oh, yes, Jamie, pasensya na ano dahil bahagyan pinuto lamang yung wifi natin habang lumalabas sa plenaryo si Pangulo Marcos. Kasi lukoy, nakalabas na naman na ng plenaryo ang Pangulo at nakikipag-selfie na lamang siya sa mga kawani nitong HOR na kanyang madadaanan. Anyway, tuloy ko lamang, isa doon sa mga binanggit ni Pangulo Marcos kanina, sabi niya kaya niyang humarap ngayon sa mga Pilipino at sabihin na ginawa ng pamahalaan yung lahat na makakaya nito upang maibsan yung hirap na dala nitong Middle East crisis. At tututusin ang kay Pangulo Marcos ang Pilipinas pa nga ang hinahangaan ng ibang mga bansa sa bilis ng naging pagtugon ng gobyerno sa krisis. At higit 60 billion pesos anya yung pondong inilaan ng pamahalaan pantugon dito hanggang tatapusan na raw yan yung pondo na yan. At sabi ni Pangulo Marcos na sa 7.5 milyon na pamilyang Pilipino na yung pinaka nangangailangan ang natulungan ng gobyerno sa gitna ng hamon na ito. At isa pa sa mga inassure ni Pangulo Marcos ngayong hapon, hindi niya pababayaan ng gobyerno yung middle class. Inanunsyo ni Pangulo Marcos yung kanyang panawagan sa Kongreso na panahon na para makaramdam din ng tax relief yung ating mga middle class, particular na ipinanawagan ni Pangulo Marcos sa Kongreso is yung pagpapalawak ng poverty and tax exemption kung saan ipabilang na anya yung mga kababayan natin na kumikita ng nasa 350,000 pesos kada taon. Isa pa sa mga panawagan ni Pangulo sa Kongreso, yung mga maliliit nating negosyo, wag na raw patawan ng minimum corporate income tax at maging yung mga small businesses na hindi nakabayad ng kanilang buwis, bigyan rin ng amnestia. So yan yung mga panawagan ng Pangulo sa Kongreso. Sa ibang usapin pa, ibinalita ni Pangulo Marcos yung pag-aalis.
1: Okay. Raquel? Sige. Babalikan natin. Okay. Babalikan natin, we understand. Pero sa totoo lang, Nords, ako na-assign din naman sa Congress. Talagang mahirap ang signal, especially kapag ka nando doon sa loob ng, lalo na ngayon.
4: Lalo na ngayon na nandiyan yung Pangulo, syempre. Ajan, I think nakabalik na. Raquel?
1: Okay. Si Luisa Elispe muna. Ayan.
4: Okay.
1: Priority ng Pangulo sa kanyang SONA ng issue ng flood control at mataas na singil sa kuryente, ikinatuwa po ng kanyang mga taga-suporta.
4: Okay.
1: Ayan. So, mamaya, no?
4: Yan, mamaya ang abangan natin kay Luisa.
1: Oo, syempre, kasi rain or shine daw, nando doon yung mga taga-suporta ng Pangulo, no? And, sige, ako meron pang isang nagustuhan din na binanggit niya. Mm-hmm. And I think, nag-standing ovation din dito ang karamihan, no? Yung sinasabi niya na ano na tungkol sa West Philippine Sea ito, mm-hmm. 'di ba? Na ang sabi niya ay we are respectful, we are dignified, we do not yield. We mm-hmm. are Filipinos, we do not yield.
4: Yes.
1: At patuloy na pagrespeto sa UNCLOS.
4: At doon sa nakita ko, unang tumayo after that is si presidential son. Uh-huh. And si
1: talas ng mata mo, ah.
4: Oh, siya ang unang tumayo and then it was followed by the other congressman. Then nagkaroon mm-hmm. ng standing ovation. And I think that's his second mm-hmm. kung hindi tayo nagkakamali.
1: Alam mo, isa sa mga inabangan ko, ewan ko kung napansin mo, pero hindi ko kasi napansin,
4: mm-hmm.
1: ano kayang reaction nung kanyang pinsan? Binanggit niya eh, hindi ba?
4: Oo.
1: Yung
4: about the flood control.
1: Oo, at saka binanggit niya yung pangalan, if I'm not mistaken. Mm-hmm. Di ba? So, hindi ko lang alam kung ayon, sabi niya, we are not greedy. Oh, di ba? Mm-hmm. We are not racist. We are not liars. Oh,
4: I think that will be the one makikita natin yan sa mga front.
1: We are respectful, we are dignified, we are Filipinos.
4: Yeah, no. We sa mga do front not page yield. Ng news. Titingnan natin. That is on the issue of the West Philippine Sea. Kasi diba, few days before the SONA, naglabas nga ng AI video, AI-generated video ang
1: China
4: kung saan depicts yung mm-hmm. Filipino, no? Yun
1: as nangyari.
4: Monkeys. And dun nga din sa UNCLOS anniversary, yun nga ang sagot ngayon ng ating Pangulo. At dun niya sinagot sa kanyang SONA.
1: Oo. Pero siguro ako din, isa sa mga pwedeng i-highlight mo yung ano, talaga gusto ko yun, yung sinabi niya, natatanggalin na yung systems laws.
4: Ang dami ito.
1: Di ba?
4: Okay.
1: Okay. Sige, eto na, balikan natin si Luisa Erispe. yung kanyang Sona, balita.
3: 2026, The Radyo Pilipinas, special coverage.
1: Mm-hmm. Sige, Nords.
4: Luisa.
1: Luisa? Nandoon siya sa camp ng mga taga-suporta ng Pangulo.
4: Ah, okay. Okay. Oo, sige, tingnan natin.
1: At dahil nga priority ng Pangulo sa kanyang zona, yung issue ng flood control at mataas na singil ng kuryente, ikinatuwa ng mga taga-suporta ni PBBM.
4: Okay, I think may problema na tayo kasi actually,
1: Okay.
4: Luisa?
1: Luisa? Okay.
2: Sa labas na Minords, suportado ng publiko ang naging panimula Ferdinand Jr. sa kanyang State of the Nation address ngayong araw. Ito nga ay yung pagdidiin na patuloy ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Ayon sa ilang mga supporters ng Pangulo na nanood sa watch party sa Commonwealth Avenue, Quezon City, tulad ni Nanay Lynn, narinig nila ang nais nilang marinig sa SONA, lalo na ang may napakulong na nasangkot sa anomalya at patuloy pa ang pagtugis sa mga sangkot dito. Narito ang pahayag ni Nanay Lynn, taga-suporta ng Pangulo.
5: Oh, maganda po 'yon para maano na po yung mga tao ano sa atin ng ano naapektuhan. Opo, marami kasi tayong naapektuhan, maraming namatay, maraming kababayan natin na ano dahil din sa flood control. Nararapat lang na sila ay parusahan na ng ating Pangulo at mahuli na sila.
1: Luisa? Okay, nawawala yung audio mo.
4: Okay, babalikan natin. Okay, Luisa?
1: Yes, Luisa. Okay, alam mo, yan talaga ang minsan talagang issue kapag yung
4: and it's standard kasi, no? Nandun sa area ang Pangulo na umiiwas. Kasi alam mo ba, before the SONA, almost tatlo, if I'm not mistaken, umakyat pa yung bilang, tatlo ang improvised explosive device na nahanap in the area of Metro Manila. No, and in some areas of Metro Manila, lalo pa sa Senado, sa Pasay City, and then sa DOJ, mismo sa DOJ, yung sa DOJ pa isumabog. Kaya naman, ganun na lang yung pag-ipit ng seguridad sa ating Pangulo sa kanyang SONA. So this is his fifth SONA.
1: At meron pang syempre sa susunod na taon.
4: Okay, sige. Babalikan natin si Luisa sa kanyang report. Luisa mula sa Commonwealth.
3: SONA 2026, The Radyo Pilipinas special coverage.
4: Yes, Luisa?
2: Next na nga.
4: Okay, sige, babalikan natin si Luisa sa kanyang linya, sa kanyang report mamaya-maya kasi medyo bumibitaw lang yung linya, no?
1: Uh-oh.
4: Eh talagang gaya nga ng sabi natin, yung security measures ng presidential security guard, yung mga PSG with regards sa mga dadaanan, 'di ba? Kasi mabuti na maligtas ang ating pangulo. Pero dumating ang pangulo,
1: I think hindi lang ang presidente, syempre yung ibang mga delegates, no. O pinaka actually sa totoo lang hanga din tayo talaga sa mga nagko-cover diyan. Alam mo, umaga yan hanggang gabi.
4: Mm-hmm.
1: Tapos kadalasan ang ano pa diyan, ang mga nagko-cover kung saan sa syempre 'di ba magaganda yung mga suot nila.
4: Oo.
1: Pero hindi ka naman pwedeng Nords na ano eh, yung alam mo yung mauupo ka lang siguro kung pag syempre makikinig ka na kay presidente, pero kadalasan ano yan eh, naghahanap ka ma-interview, laging nakatayo ng ilang oras.
4: Okay, Raquel.
1: Okay, sige, ready na ulit si Raquel. Mm-hmm. Sa kanyang wrap up.
3: 2026, The Radyo Pilipinas special coverage.
1: Yes, Raquel.
6: Yes, Jamie, ipagpatuloy ka lamang ano, isa pa doon sa mga nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sabi niya hindi niya papabaya, hindi papabayaan ang pamahalaan yung middle class. Ngayong hapon, nanawagan si Pangulong Marcos sa Kongreso na ipasa yung batas na magpapalawak sa cover nitong tax exemption kung saan ipinapabilang ni Pangulong Marcos yung mga kumikita na yung nasa 350,000 kada taon. Ipinanawagan rin ni Pangulong Marcos na yung mga maliliit na negosyo huwag nang patawan ng minimum corporate income tax, maging yung mga small businesses na hindi nakabayad ng kanilang buwis ay pagbigyan ng amnesty. Habang sa ibang usaping pa, binilita rin ni Pangulong Marcos ng 2028 pa. Marcos.

pag-linis ng mga estero at waterways ng bansa. Nasa 200 plus na estero at waterways na yung malinis ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Ibinalita rin ni Pangulo Marcos yung pagpapatatag ng sistema ng agrikultura ng bansa para matiyak yung supply nito ng agri-products sa bansa at manatiling mababa yung presyo ng agri-products. Nasa 145 rice processing system anya yung naibaba ng pamahalaan sa mga magsasaka sa bansa, tatlong malalaking cold storage facilities at nasa 40 libong makinarya. At nasa 18 million anaanya na puno ng yung ginaitanin ng pamahalaan at ang target ng administrasyon may iakyat sa 100 million kanatry yung maitanin sa pagtatapos nitong administrasyon na ito. Ang siniguro rin ni Pangulo Marcos na yung mga mga magsasaka at manging isda natin, hog raisers, updated yung kanilang kakayahan at kalaman kontra sa mga hamon tikular, yung avian flu at yung ASF. Papalawig rin anya yung Philippine Corp Insurance Corporation at ng DA yung kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda ka o sa benepisyo at gap insurance sa bansa. Ipinagmalaki rin ni Pangulo Marcos ngayon hapon na sa loob ng 4 na taon ng administrasyon na sa 400,000 land of mile na ipamahal ng pamahalaan para sa mga agrarian reform beneficiaries sa katulad ng higit 500,000 tariya ng lupain at sa Pangulo Marcos pagtapusin na ito pumahali ng land reform, land titles at 2027. Sa usapin pa ng enerhiya naman, isusulong na anya, napapanahon na anya para muling pag-aralan at isulong itong nuclear energy production sa bansa. Habang ginamit rin ni Paulo Marcos yung pagkakataon para manawagan sa Kongreso para sa pagpapasa ng sariling kuryente act para maging simple, madali at abot kaya yung pagpapakabit ng solar panels at battery storage system sa bawat bahay. At sabi ni Pangulo Marcos, napapanahon na rin para alisin yung system loss na ipinapasa sa electric consumer. Panahon na anya untuk pang alisin yan. Yung epiralo, kailangan na anyang maamyandahan at dapat ipagbawal na yung pag-charge ng mga value-added tax sa bill ng mga electric consumer. Sa ibang usapin pa, malaki rin ni Pangulo Marcos na umakyat na sa 140 yung bilang ng mga kolehiyo sa Pilipinas na pasok na sa World University Rankings mula ito sa 12 lamang noong 2022. Sa ibang usapin pa, pamahalaan naglunsad anya ng malawakang training programs para sa AI readiness at saan nasa 1.8 million na mga individual, mag-aaral, guro, mga magulang yung abot itong programa na ito. So, sabi naman ng fake news, violence at yung ibang sa madidiling o yung dark side ng social media na banggit ni Pangulo Marcos yung mga nasawing mag-aaral nitong mga nakaraan, lungsod ng karahasan sa mga paaralan na gawa rin ng kanilang mga kapwa estudyante, nagpabot na pagkikiramay si Pangulo Marcos sa pamilya ng mga biktima at ang sabi ng Pangulo, yung mga paaralan, sila yung nagsisilabing ikalawang tahanan ng mga bata at ang DepEd at ang PNP, sila yung magpapalakas ng tubon sa seguridad, pagtugon sa bullying at di pagkakaunawaan sa mga mag-aaral. Inanunsyo ni Pangulo Marcos yung 10 o San at School Counselor Associates na ipapasok sa pampublikong paaralan. Unang batch yung 10,000 na yan upang magabayan daw yung mga mag-aaral na nangangailangan ng payo at mayroong mabigat na pinagdadaanan. Sa usapin naman ng kulusugan, ngayon taon nasa 4.5 million na mga nakapagpatingin na ng mga pasyente mula ito sa 25 million Filipino registered sa ilalim ng yakap. Ngayon taon din nasa 300,000 ng mga Pilipino yung nakinabang sa gamot program ng pamahalaan. Patuloy rin anyang pinalalawak ng PhilHealth yung mga sakit na covered at yung lab test na covered para sa kalusugan ng mga Pilipino at halos 3 milyong pasyente anya yung nakinabang sa zero balance billing o yung mga walang binayaran sa kanilang hospital bill. Sa ibang usapin pa sa foreign policy, patuloy na tumataas yung exports ng Pilipinas, ganyan yung foreign investment na pumapasok sa Biden. Binalita rin ni Pangulo Marcos kasi naging hosting ng Pilipinas sa ASEAN ngayon 2026, habang binanggit rin ni Pangulo Marcos yung US-led vaccine initiative sa bubuoan niya sa isang ecosystem kung saan AI yung magsisilbing sentro nito, magdadalaan niya ito ng dekalidad na trabaho sa mga Pilipino, magpapalakas ng industriya ng competitiveness sa bansa at magpapalakas sa ekonomiya ng Pilipinas. Samantala, inanunsyo rin ni Pangulo Marcos yung pagkakaroon yung nakatatang rocket launch sa Cagayan para ito sa susunod na taon, sabi ng Pangulong Cagayan, tamang-tama para maging spaceport ng bansa at isasagatuparan itong rocket launch na to kabalik.

0: that South Korean Airspace Company. Sa ibang usapin pa yung warm elections sa Setyembre, kauna-una ang parliamentary elections, tuloy na tuloy na yan ayon kay Pangulo Marcos. Habang sa pagtatapos ng Pangulo, sinabi nito na ang mga Pilipino daw, mabuti, noble, hindi racist, hindi greedy, at hindi rin sinungaling ang mga Pilipino, anya magalang. Gayunpaman, hindi anya magpapa-active ang mga mamamayan ng bansa. Kasabay ng pagdiriwang ng 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling, binigiliin ni Pangulo Marcos na maraming bansa ang nakatindig kasama ang Pilipinas sa pagsusulong ng binding award na ito. Ang pamahalaan gagawin anya yung lahat upang isulong itong arbitral award na ito. Gagamitin lahat ng legal means sa maaaring gamit para sa pagsusulong nito. Sa ganitong pagkakataon at sa mga ganitong banta sa seguridad sa loob manulabas ng bansa, sabi ni Pangulo Marcos, mas dapat magkaisa ang mga Pilipino, tumindig na iisa, magkakasama, lalo sa huli, lahat daw tayo ay mga Pilipino at ito anya yung dapat na mangipabaw. Sa nalalabing 2 taon ng Marcos administration, sabi ni Pangulo Marcos, tatapusin niya yung lahat ng mga nasimula, tutuparin lahat ng mga naipangako sa sambayan ng Pilipino. At ang gagawin anya ng Marcos administration, focus sila na gawing isang bansa Pilipinas na deserve ng mga Pilipino para sa hinaharap ng bansa at sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. At ito na muna yung pinakulay mula dito sa Batas ng Pambansa para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Rakel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Rakel?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Yes. Curious lang ako, namataan mo ba dyan si former House Speaker Martin Romualdez?
0: Martin Romualdez. Diba? Actually, wala siya.
1: Mm-hmm. Oo.
0: Wala siya dito, Jenio. Although yan nga yung isa sa mga pinakamalalaking anunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon. Pero wala siya dito.
1: Mm-hmm. Siguro na anticipated.
2: At saka wala din namataan mula sa minority block ng Senado, no?
0: Or... Actually, tama.
1: Mm-hmm. Pero bukas daw yun, magkakaroon ng kontrasona.
0: Kontrasona sila.
2: Okay. So far, kumusta?
0: Alam ko muna na rin nag...
2: Go ahead, Rakel.
0: Alam po na rin nag-announce yung minority na hindi talaga sila atin dito sa State of Nation address ni Pangulong Marcos, kaya hindi na rin nakakagulat na wala sila dito.
1: Tama. Mm-hmm. Pero ang mga namataan din natin dyan, si Commodore Tariela, di ba?
2: Mm-hmm. Nafarete. Mm-hmm. Si...
1: I think kasama siya sa nag-standing ovation din kanina.
2: Okay.
0: Tama.
1: Oh, yun. Natatawa si Rakel tuloy eh.
2: So far, kumusta? Kumusta ang dyan sa Kongreso?
0: Oo, nandito kasi kami ngayon sa holding area ng media, pero bago matapos yung feed ng RTVN, nakita natin na pagkalabas ni Pangulo Marcos, na-arrest, sinalubong siya nung mga tauhan nitong House of Representatives at lahat sila welcome naman na mapapicture at kumaway habang labalabas si Pangulo Marcos pala sa bat nitong Batas ng Pambansa.
1: Oo, and now that, kumbaga parang technically, Nords, di ba? Parang ito'y masasabi natin na parang ano ba, marching order ba ng Pangulo sa Ombudsman,
2: yes,
1: di ba? Siguro naman matitigil na yung spekulasyon na, kumbaga, di ba? May mga ganong mga spekulasyon na iniuugnay pa ang Pangulo sa flood control. So makikita natin na talagang titingnan natin kung hanggang saan ang aabutin itong flood control anomalies na ito, itong scandal na ito, di ba?
2: Mm-hmm.
0: Yes, tama ka dyan, Jenny. Actually, yun yung isa sa mga pinakamalalaking announcement ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na yung hapon, ang sabi ng Pangulo kanina, kahit masakit sa kanya, kailangan anyang gawin dahil yan yung tama. At ang pagbigayin pa ni Pangulo Marcos kanina, Pangulo siya ng mga Pilipino at hindi siya Pangulo ng mga kaibigan niya at hindi rin siya Pangulo ng kanyang pamilya.
1: Oo, tama naman. Oo. Diba? Okay. So, Rakel, ano pang mga aasahan natin? Siyempre, bukas sa palasyo?
0: Actually, bukas marami agad na nakalinya na aktibidad si Pangulo Marcos sa labas ng Metro Manila, particular sa Davao. May mga event agad siya. Pero, isa din sa mga in-expect natin magkakaroon ng post-SONA, yung pangungunahan ng Presidential Communications Office kung saan invite dyan yung mga kalihim natin mala sa iba't ibang sector department para himay-himayin pa nila yung mga topics na una nang nabuksan ni Pangulo Marcos ngayong hapon.
1: Okay. Maraming salamat sa iyo, Rakel Bayan.
0: Alright, North and Jamie, balik na sa inyo siyang studio.
1: Okay, thank you. Si Ms. Raquel Baya, napakaganda lagi ni Raquel. Very radiant siya. Para siyang Korean ano actress.
2: Oo, no?
1: Oo.
2: So, wala.
1: Mm-hmm.
2: Tingnan natin kung makaya pa natin yung ibang nating mga ano. Pero okay, eto na ata.
1: Sige.
2: Sayang lang at kula. Hindi maganda yung signal sa iba natin mga kasama. Pero maganda naman yung mga pangyayari all throughout the zona ng ating Pangulo.
1: Mm-hmm.

0: Ayun. At dito nagtatapos ang isang oras na pag-uulat at pagtatalakay kaugnay sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Makisa sa espesyal.
0: Ang bawat ulat ng Pangulo ay hindi lamang taon ang tungkulin na dapat tuparin. Ito ay isa rin pagbabaliktanaw sa kung paano unti-unting isasakotoparan ng kanyang administrasyon ang kanyang mga pangako tungo sa bagong Pilipinas.
2: Sa bawat pangakong binitawan at bawat pangako at pangarap na naisakatuparan, malinaw na panawagan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang patuloy na pagsusumikap na maitaas ang antas ng pamumuhay at akayin ang bawat mamamayang Pilipino patungo sa mas maginhawang kinabukasan. Ang mga tagumpay at platapormang nabanggit ay hindi nagmumula sa iisa lamang. Ang pagbabagong ito ay nakasalalay sa sama-samang pagtutulungan ng pamahalaan, mga ahensya at bawat mamamayan na patuloy na naninindigan para sa bayan. Dahil sa huli po, ang kalagayan ng ating bansa ay ang mismong bunga ng ating pagkakaisa. Muli po, ako po si Jamie Quinto.
0: At ako naman po si Nords Maguindanao.
2: Kasama ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa loob at labas ng himpilan. Ito ang SONA 2026 Radyo Pilipinas Special Coverage. Susunod na po ang Ulat Bayan hatid ng inyong People's Television Network. Mabuhay bagong Pilipinas!
1: Sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and identity.
4: In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
5: Are inaw nandidong kwaranuni anarampay na.
4: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
6: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
6: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
9: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
9: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
9: serbisyo publiko.
8: Radio Magazine 1278.
9: Sports Radio 918.
8: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
9: At Radio Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
9: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
9: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radio Pilipinas.
6: Radio Pilipinas and Capital 104.3 collab.
11: Radio Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with
11: Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaulad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: Buwan trabaho, trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho,
15: trabaho,
14: ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho,
15: trabaho,
14: kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Mark in, mark out. Sa balita,
17: mark in
16: ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
18: Ibigay mo namin sa inyo mga good news, sa mag-aati doon sa inyo mga good vibes.
16: Mark in, mark out. Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang mark out.
18: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
16: Mark in, mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 AM, mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
21: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Go Agri! Go Agri! Ang programang sagana sa magagandang balita, mga bagong proyekto sa agrikultura at pangisdan, at mga impormasyon para sa pagpapalago ng kabuhayan. Go Agri! Go Agri! Magbabahagi ng karunungan at mahahalagang kaalaman para sa pag-unlad ng ating mga kababayan. Go Agri! Go Agri! Kasama ang inyong partner tungo sa tagumpay, Kuya Francis Kiko Flores, tuwing Sabado, alas 8 ng umaga, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Go, go, go, go Agri! Great opportunities in Philippine agriculture.
26: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
27: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
26: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
28: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
26: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
29: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
0: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
2: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
1: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
2: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
1: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
26: Receive credible news and information.
25: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
26: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
25: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories.
26: Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
6: Killer Joe!
5: Was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
29: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
29: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwala ang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with
11: Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
29: Mas pinalakas, pinalawak.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
10: Colab.
12: World Service Sports Radio.
8: Ang taginting ng FM
11: at lakas ng AM
8: sa iisang himpilan.
11: Pinagsanib na puwersa
8: para sa mas malawak na
11: serbisyo publiko.
8: Radyo Magazine 1278.
11: Sports Radio 918.
8: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
8: 738.
11: At Radyo Pilipinas World Service.
8: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
11: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
29: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
18: Mano ba?
17: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
19: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
27: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
30: Dreaming of love while cruising at high altitude.
31: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
30: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
27: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh,
32: drama ang ganda pa rated naman ang PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
33: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Matapang at may malinaw na direksyon na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabilib sa taong bayan. Mga programa sa edukasyon, kalusugan, pagkain, transportasyon, maging sa enerhiya, inilatag ng Pangulo. Isang taon ang nakalipas matapos ilantad mismo ni Pangulong Marcos Jr. ang katiwalian sa flood control projects, walang kinikilingang imbestigasyon at pagpapanagot sa mga sangkot sa korupsyon, patuloy na gumugulong. Ilang kontratista at matataas na opisyal na dawit sa flood control scam, nakasuhan at nakulong na.
34: At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
33: Para maigsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan, pamahalaan, tiniyak ang pagbibigay ng patuloy na tulong at suporta sa mga OFW, chuper, consumer at lahat ng Pilipinong apektado sa pamamagitan ng uplift program.
0: 20 bigas meron na. At kadiwa ng Pangulo Program, patuloy na nagbibigay ng ginhawa sa milyong-milyong Pilipino sa iba't ibang bahagi ng bansa. Systems Loss, tatanggalin na sa bill ng kuryente ayon mismo sa Pangulo. At gaano kasimple ang simple? Silipin natin ang mga outfit ng mga mambabatas at ilang personalidad na dumalo sa SONA 2026.
27: Isang makasaysayang gabi, Pilipinas! Bayan, nagtapos na ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Naging malaman at makabuluhan ang mga binitawang pahayag ng Pangulo na inabangan naman ng marami nating kababayan.
1: Kabilang sa mga tinutukan ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA ang mga hamon at hakbang ng pamahalaan pagdating sa edukasyon, kalusugan, enerhiya, pagkain at infrastruktura. Makasama natin si Diane Guerrer para ipasilip at ilarawan ang ilan sa mga naging kaganapan sa SONA ng Pangulo. Diane?
2: Bernard, naroon tayo kanina sa loob ng plenaryo kung saan ay nasaksihan natin ang kalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa taong ito, tumagal ang SONA ng Pangulo ng 1 hour 26 minutes, bagyang mas matagal ng 15 minutes kung ikukumpara sa nakaraang taon na 1 hour and 11 minutes. Minilang rin namin yung bilang ng palakpakan kung saan ay umabot sa 98 o 78 ang kabang bilang ng mga palakpak na natanggap ng Pangulo sa kanya naging tanumpati ngayong taon. Now, ang bungad ng tanumpati ng Pangulo, issue agad sa flood control projects. Nagsagawaan niya ng malalimang investigasyon na walang pagkiling kaninuman. Ebidensya niya ang nagturo sa punot dulo ng anomalya. May mga una nang nakasuha na nakulong ng mga kontratista, matataas na opisyal at mambabatas. Inulat ng Pangulo ng Ombudsman malapit ng paghain ng kaso sa dating speaker at masakit man niya sa kanya, dapat niya itong gawin. Dapat gawin ng tama, di siya Pangulo ng pamilya o kaibigan, siya ay Pangulo ng Pilipinas. Tungkulin niya ito sa kapwa Pilipino. Naging highlight din ang talumpati ng Pangulo ang mga hakbang na ginawa ng administrasyon para maibsan ang epekto ng tensyon sa Middle East. Some of which are declaration of the National State of Energy Emergency, implementation of uplift, pagtitipid ng mga ahensya ng gobyerno sa pagkonsumo ng enerhiya, at yung patuloy na pagtulong sa mga OFWs na naipit sa digmaan. Nagsagawa rin ng mga job fairs, food security programs, tulong sa transport sector, through cash relief, AICS, libreng sakay, service contracting program at marami pang iba. Now, other topics covered by the President sa kanyang ikalimang SONA ay may patungo sa disaster response, sa public transport, mga green policies, infrastructure, agriculture, maging sa energy security, job security, sektor ng edukasyon, kalusugan at sa international engagements ng bansa. Sa pagtatapos, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na sa 12 taon ng kanyang administrasyon, tatapusin ang mga nasimulan. This is to make the Philippines a country that the Filipinos deserve. At yan muna ang latest mula dito sa Batasang Pambansa. Ako si Diane Guerrer para sa Bayan. Balik muna sa inyo, Ice and Bernard.
1: Maraming salamat, Diane Guerrer.
27: Matapang na iginiit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na malapit ng sampahan ng Office of the Ombudsman ng patong-patong na kaso si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa mga flood control anomaly. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla Live. Clazel.
3: Pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address ang kanyang pinsan at dating House Speaker Martin Romualdez na malapit ng sampahan ng patong-patong na kaso ng Ombudsman kaugnay sa maanumalyang flood control project. Si Romualdez ang tumayong House Speaker sa mga nakalipas na taon na sinasabing nasa likod umano ng bilyones na kickback mula sa mga guni-guni at palpak na flood control projects. Pinangalanan siya ni Pangulong Marcos matapos ang manawakan at malalimang investigasyon ng administrasyon sa flood control scam na kanyang inumpisahan noong ika-4 na State of the Nation Address na karang taon. Masakit man pero giti Pangulong Marcos, hindi siya ang presidente ng kanyang pamilya. Siya ang Pangulo ng bansa.
34: Dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
3: Sabi ni Pangulong Marcos, masusing sinundan ng ombudsman ang itinuturo ng ebidensya. Ginawa ng administrasyon ang lahat para matuntun ang punot dulo ng katiwalian. Matupad lamang ang kanyang pangako na pagpapanagot sa mga nasa likod ng anomalya. Una riyan ay may mga nakulong ng kontratista, opisyal ng gobyerno at mga mambabatas. Papalo sa 25 billion pesos na halaga ng mga nabawi, frozen at naparalisa at naipreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Higit 800 million pesos naman ang naibalik na sa Treasury. Pagtitiyak ni Pangulong Marcos, hindi hihinto ang pamahalaan at ipinaubayas Ombudsman at National Prosecution Service ang paghabol sa mga nasa likod ng flood control scam. Kaugnay niyan, ibinida ni Pangulong Marcos na papalo sa 58 billion pesos ang natipitang gobyerno na muntik ng ibulsa ng mga tiwaling opisyal ng gobyerno yung naisal. Ibinaba ito sa mga lokal na pamahalaan para matulungan ng ating mga kababayan na nabis na apektuhan ng epekto ng gera sa gitnang silangan. Mula sa mga OFW, chuper at operator hanggang sa mga consumer, mga magsasaka at mangingisda na tinamaan ng labis sa pagsirit ng gasolina. Siniguro ni Pangulong Marcos ang paglalagak ng 60 billion pesos sa pondo para sa uplift na magtatagal hanggang sa katapusan ng taon.
34: Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4-piece at walang gutong program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan.
3: Ay sinaasahan na papala sa 7.5 million na families sa pamilya mga Pilipino ang inaasahang mabibenepisyohan ng pinalawak na uplift package para sa ating mga kababayan na lapis na naapektuhan ng pagsirit ang presyo ng gasolina. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Batasang Pambansa. Balik dyan sa studio, Ice.
4: Maraming salamat, Clayzo Pardilla.
1: Nagbukas na ang ikalawang sesyon ng 20th Kongreso sa panguna ni Senate President Sherwin Gatchalian, kung saan inilatag ng Senado ang mga pangunahing panukalang live tugunan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino. Kabilang sa mga prioridad ang pagpapababa ng mga gastusin, pagpapalakas sa ekonomiya at ang pagpasa ng 2027 proposed national budget. Narito ang aking ulat.
5: The first session of the second regular session of the Senate in the 20th Congress of the Philippines is hereby called to order.
1: Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagbubukas ng second regular session ng 20th Congress. 21 senador ang dumalo sa pagbubukas ng sesyon. Sa kanyang opening address, inilahad ni Gatchalian ang limang pangunahing usapin na pagtutuunan ng Senado. Kabilang dito ang mataas sa presyo ng mabilihin, malit na take-home pay ng mga manggagawa at mahal na singil sa kuryente. Tututukan din ang kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, gayon din ang kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay.
5: Naririnig namin ang hinaing ng bawat Pilipino at nauunawaan namin ang bigat ng kanilang pang-araw-araw na buhay. Kaya ang bawat panukalang ating isusulong ay dapat magbigay ng konkretong solusyon sa kanilang mga pangangailangan at magbukas ng mas maraming pagkakataon upang makamit nila ang kanilang mga pangarap.
1: Prioridad din ng Senado ang pagpasa sa LADC priority bills na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aamyendahan ng Rice Tariffication Law, Downstream Oil Deregulation Act at Magna Carta for MSMEs. Isinusulong din ang ginhawa bill na layuning madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa at ang ERC Strengthening Bill.
7: Gayun din ang Master Plan for Infrastructure and National Government Bill o MIND Bill. Layunin ng panukalang ito na magtatag ng third-year plan na mag-uugnay sa mga pangunahing proyekto sa imprasaktura, kabilang ang mga kalsada, paliparan, ospital at mga energy pipeline. Inaasahan din makatutulong ito sa paglikha ng mas maraming trabaho, pag-engganyo ng mga mamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Tiniyak din ni Gatchalian na may papasalan ng Senado sa tamang oras ang 2027 proposed national budget.
5: The national budget is our most powerful tool for stimulating the economy. It is imperative that the 2027 national budget be passed on time. Its timely passage allows funding to reach critical services and ensures that new projects can begin as scheduled and meet their deadlines.
7: Samantala, kinundina ni Gatchalian ang umano'y tangkang maghasik ng takot malapit sa Senado. Ayon kay Gatchalian, walang anumang uri ng pananakot o intimidasyon ang makapipigil sa Senado sa patuloy nitong pagtupad sa tungkulin para sa sambayan ng Pilipino. Inatasan na rin umano niya ang Office of the Sergeant at Arms na makipag-ugnayan sa Philippine National Police at Explosive Ordnance Disposal Unit na agad namang rumisponde sa insidente. Bernard Ferrer para sa Bayan.
1: Nakuha ng standing ovation at masigabong palakpakan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address matapos si anunsyo ang pagtatanggal ng dagdag singil sa kuryente para sa system loss. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente live. Kenneth?
8: Yes, Bernard, hindi tamang ipasa sa mga ordinaryong consumer yung systems loss o yung mga nawawalang kuryente. Isa yan sa mga nilaman ng talumpati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umani ng masigabong palakpakan. Sa kanyang paglalatag ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang supply ng kuryente sa bansa, idinakaligtaan ng Pangulo ang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino na mapababa ang presyo ng kuryente sa bansa. Batid niya ang pagpasan ng mga ordinaryong consumer sa mga dagdag sa kanilang bill na hindi anya nararapat. Dahil dito, malinaw ang direktiba ng Pangulo na dapat itong matigil.
34: To ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis, we will pursue tax relief measures that promote growth, that generate revenue, and advance equity towards socio-economic sustainability. Kaya bilang natatanging proteksyon sa kanila at para mas mapakinabangan nila ang pinaghirapan nilang kita, nananawagan ako sa Kongreso upang maipasa ang batas na magbibigay ng bahagyang ginhawa para sa ating bayaring buwis. Una, palawakin natin ang exemption sa income tax. Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin dyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito.
8: Isa rin sa malamang inanunsyo ng Pangulo ang hindi lamang pagtugon sa mga pangangailangan ng lower middle income earners, kundi pati ang pag-agapay sa middle income class na apektado din sa mga epekto ng mga hamon sa bansa. Kaya ipinag-utos ng Pangulo sa Kongreso ang pagbuo ng isang batas para sa pagpapatupad ng tax relief, gayon din ang tulong sa mga maliliit na negosyo.
9: Thank you.
8: Naging highlight din ng talumpati ng Pangulo ang usapin ng teritoryo ng Pilipinas at sinabi na patuloy na itataguyod ng pamahalaan ang arbitral award na iginawad sa bansa kaugnay ng West Philippine Sea. May pahaging din ng Pangulo sa tila pangungutya ng China sa viral video kung saan inahilintulad ang mga Pilipino sa isang unggoy.
9: We are not greedy. We are not racists. We are not liars.

0: We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield.
1: Bukod sa mga yan, Bernard, nabanggit din ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan pagdating sa kalusugan, gaya na lamang ng pagpapalawig ng PhilHealth benefits at ang pag-arangkada ng zero balance billing kung saan nasa 3 milyong pasyente na ang walang binayaran. Hindi rin anya mawawala sa prioridad ng gobyerno ang pagpapataas ng antas ng edukasyon, pagtugon sa pangangailangan ng mga guro, gayon din sa mga pangangailangan ng mga estudyante pagdating sa mental health at maiiwas sila sa anumang uri ng karahasan. Kaugnay niyan, Bernard, nagpahatid din kanina ng pakikiramay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito nga sa mga pamilya ng mga estudyante na nasawi doon sa shooting incident sa Tacloban at binigyang diin niya ang pangangailangan ng masidhing pagtutulungan para gawing ligtas ang mga paaralan para sa mga mag-aaral. At ano mo lang latest, balik sa iyo, Bernard.
2: Maraming salamat, Kenneth Pasyente.
3: Sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa sono weather ngayong Lunes ng gabi, sa mga motorista at commuter na daraanan ng Quezon City, ayon sa panahon app ng DOST Pag-asa, magdadala po tayo ng panangga sa ulan. Makararanas ng thunderstorm o panandaliang pag-ulan ngayong gabi. Pagsapit ng alas 7 hanggang alas 9, asahan ng mahinang pag-ulan na may posibilidad ng pagkulog at pagkidlat bandang alas 9 ng gabi. Ngayong Linggo, nagdadala ng kaulapan at kalat-kalat na pag-ulan ang habagat o yung tinatawag nating Southwest Monsoon. Ramdam ang habagat dito sa Ilocos Region, Zambales at dito rin sa Occidental Mindoro at Palawan. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at maulap na panahon bukas. Bagyang maulap naman sa hapon at bukas at may tsansan ng mahinang pag-ulan o isolated rain showers sa Metro Manila, Cordillera Region at malalabing bahagi ng Mimaropa Provinces, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Lebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood na yan.
2: Abangan! Alamin ang reaksyon ng publiko at ng ilang mababatas sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: At silipin natin ang pasimple ang outfit ngayon sa SONA. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
4: Another proud moment for PTV. Wagi ang Rise and Shine Pilipinas bilang best magazine show. Sa kauna-unahang FAMAS Broadcast Awards. Congratulations to our fun morning barkada. At tuloy-tuloy lang ang pagbibigay ng impormasyon at inspirasyon para sa bayan.
5: Is it a yes or a no?
6: Are you anti or pro?
5: Pagdating sa mga isyung panlipunan, stay woke or go broke.
6: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa

Maghanda sa posibleng pagbaha sa mga mabababang lugar at tabing baybayin. Orange rainfall warning. Mas malawak na pagbaha ang inaasahan at posibleng magka-landslide sa mga tabing bundok. Bubuo ng isang emergency kit at maghandang lumikas sa anumang sandali. Red rainfall warning. Inaasahan ang matinding buhos ng ulan sa loob ng 2 oras na magdudulot ng malawakang pagbaha at landslide. Para sa inyong kaligtasan, agad na lumikas papunta sa ligtas at mataas na lugar. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo.

0: TV Sports. Ang ating mga programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program made in Asia for a single market in Asia. At ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki.
1: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
2: Nagbabalik ang ulat bayan. Pagpapalawak sa income tax exemption. Isa yan sa mga tinalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang katatapos lang na ikalimang SONA. At ikitinuwayan ng mga kababayan nating mula sa Ilocos Norte. Ang iba pang detalye sa ulit ni Jezreel Kate Lapizar live. Jezreel.
3: Ay sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ilan sa mga kababayan nito sa Batac City, Ilocos Norte ang natuwa sa kanilang mga narinig sa kanyang talumpati. Gaya ng inang si Emelita na natuwa ng nabanggit ng Pangulo na nagbaba sila ng karagdagang mga pondo sa mga lokal na gobyerno upang mas marami pang matulungan. Nabanggit din na palalawakin pa ang exemption ng income tax, pagbaba ng singil ng income tax sa ibang manggagawa at malilibre sa mga buwis na malaking ginhawa naman para sa mga manggagawang tulad ni Richard. Para naman sa estudyanteng si Frank, inaasahan niyang magpatuloy at mangyari ang mga nabanggit ng Pangulo.
4: Malaking tulong po sa amin yun, Mr. President, kung meron man. Lalo ngayon sa mataas na presyo ng green.
5: Talagang napa-yes ako, ma'am, kasi sa amin na manggagawa, mas lalaki or matatagdagan yung i-take home natin na sweldo, ma'am, kumpara doon sa dati or sa ngayon din, malaking tulong, malaki yung agwat na tatasan ng i-take home namin para sa pamilya namin.
6: Maganda po ang sinabi ni Presidente. Sana nga po magkatotoo para mas umayos po ang Pilipinas.
3: Bang nabigyan ng panibagong pag-asa ang mga mamamayan dito sa Batac City matapos nilang marinig ang talumpati.

0: ng Pangulo. Umaasa naman ang mga ito na lalo pang umunlad ang kanilang buhay sa pamamagitan ng suporta ng pamahalaan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jezreel Kate Lizar ng PTV Cordillera.
1: Ng ating mga kababayan sa Cordillera sa state of the nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Sec? Kami po yata ang nagkakabot.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Bernard, umaasa ang mga residente ng Baguio City na maisa sa katuparan ng mga...
8: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado. At mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City. At mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis, kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Driz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

sabi na walang pasubali at napapakasakali dahil di mapangkali ang pagbabago ng isipan. Lumang kaugalian ang nais kong makita sa aking kapanahon. Lahat tao gumalaw, sumayaw sa tugtugin na may malinis na hangarin.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas!
2: Radyo! Publiko!

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kaagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, Kagapayan.